0: Nakabot sa Gilas, Pilipinas, 3x3 men ang ticket paingon sa 2026 FIBA 3x3 U23 World Cup. Human, makoronahan isip kampiyon sa 2026 FIBA 3x3 Nation on 3x3 Nations League Asia 2 nga gibagayon sa Petaling Jaya, Malaysia. Tungod sila nga impresibong kampanya, magadula ang Gilas sa FIBA 3x3 U23 World Cup nga paghimuon sa September 15 ang 2019 sa UB China. Nasungkit sa Gilas ang kampiyonato human mapildi ang mga koponan gikan sa Japan, New Zealand, Singapore ug Malaysia. Nalangkob sa Philippine team sila si Kuji Buenaflor, Earl Medina, Junel de la Rama, Cabs Cabonelas o Jedrick Da. Sulod sa unom kahugna sa torneo, lima kahigayon nga nakaabot sa finals ang Gilas ug tulo ka beses nga nahimong kampiyon. Dadawg nila ang Stop 3, Stop 5 ug Stop 6 samtang nahimong runner-up sa Stop 1 ug Stop 4. Nakatigom ang Gilas ug 520 ka points aron nga manguna sa standings. Isundan sa Japan nga dunay 460 ka puntos, ang New Zealand nga dunay 430 puntos, Belarus nga dunay 405 puntos, Singapore gadunay 305 puntos ug Malaysia gadunay 300 puntos. Kining unang higayon sa sulod sa 8 ka tuig nga makabalik ang Gilas Pilipinas sa 3x3 men sa World Cup. Agatapos sa pag-apel sa nasod sa mga kompetisyon niadtong 2018 diin, kabahin pa sa junior squad sila si RG Abarintos, Reche Ribeiro, Ryan Amsali ug GP Poundaw. Matud ni Samahang Basketball ng Pilipinas kung SBP Executive Director Erica D, ang pagbalik sa Gilas sa World Cup, usa ka timelhan nga ang mga Pilipinong magdudula, adunay kapasidad nga makikompetensya sa labing taas nga level sa international nga basketball.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
2: Health News. D3 Bio.
3: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Uman sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga na inom nyo na ang inyong mga D3 Bio.
4: Unsalan ba jud ang inflammation? Ang inflammation susama ra sa gi-quarantine ka pero sa sulod sa atong lawas. Kung gi-quarantine ang usa ka lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
5: Kuralan yun.
4: Unsa pa jud ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte. Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus mao'y hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa atong immune system ang injured nga parte sa atong lawas aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
5: Normal ra na ay gahubag, na ay samad. Kalitrag ni pula ang palibot o unsa paliha.
4: Kanagod ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
5: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mauna kung vitamin D3 ra ang imong imno, ang inflammation sigurado jud na. May inflammation gapon nga may tabo. Kaya siyempre, active niya ang imong immune system. Pero kung may BCO, tapos dugangan og D3 nga naas D3 Bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
4: Or kung naaman gani inflammation, limitado ra.
5: Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw.
4: Kana.
5: Kung naa kay BCO Sir GP nga naa sa D3 Bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kaya nga naman. Pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
4: Gipatay.
5: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
4: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation.
5: Kanabang dili pud ka masubrahan.
4: Oo.
2: D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Adunay mga factors nga maka-trigger sa inflammation. Una, kanang obesity,
5: nga mao'y
4: kapatambok. Mao'y kapata taas imo ang inflammatory rate.
5: Mao nay gitawag nga long term inflammation, Sir GP.
4: Sakto. Mo nay rason nga dapat mag D3bio jud ta aron malikaya nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinuon, lain na ni siya.
5: Kay man mao nay mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer jud na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod nang naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
4: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa tuang katambok, labi na dyan ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
5: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako dyan po ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
4: Yes.
5: Unya, katong mga buyonan dya, hinahinay na taon mong inom og D3bio para makurek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo dyan cancer, heart disease o even brain inflammation.
4: Correct. Tsakto dyan na.
5: Samot na dyan kung stressful ka ika. Unya, daghan pa dyan ka ginahuna-una. Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more po ang imong kaon sa mga kontra.
4: Ay!
5: Kinahanglan unta imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka og D3bio. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas. Arthritis, inflammation sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma, may inflammation po na nga nahitabo sa lawas. Sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na, kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi is turbo kais katulogon, Sir GP.
4: Masong prostatitis na na.
5: Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. I-D3bio na nila, Sir GP.
4: Kana. Wa na tayo oras, Dr. Mel. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab, si Dr. Mel Oy, mayong panglawas, ipadayon.
4: Dili, abusuhon.
1: D3bio.
7: Ako si JM, ako dito kay tabang no ang D3bio tungod kay mas ipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-iensisyo.
1: D3bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. D3bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3bio, one capsule 3 times a day. Naghinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
1: D3bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. D3bio. Health News. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:15.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Mga kandos, kinabusunod nga balitang showbiz. Gandos ka na ito sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abago Sabon nga pabagwapas, can friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop. Magawa pa nga dilisig sa panit, magkapaputi, magkapahumog sa panit nga adunay abikido oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen, ubang nutrients nga mo'y mapaputi o mupahamis yung kotes naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy og Ice Pharmacy. Sa yung mapalit kini sa Butika Girl og Loren Drugstore. Eper Motors Himalalod, nagbaligya sa mga barato pulidong sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HOG o Yamaha. Karun, aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga mong Kimco, Your Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligya sa sila sa mga brand new sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors Himalalod, ay mutang diha sa Manational Highway, Barangay Bambaid, Himalalod, dulo sa crossing Balaas. Giban nagyo gidamala nila Leper Garpel o Gina Garpel o ba silang anak si Duy-Duy o sa Paris nini nga si Bing. Samtang ilang mga maayo o banggitan ng mga mekaniko, mao sila si Janjan, JB Lowell Tope, Virgil Ugbert. Alang sa barato, pulido ng mga motorsiklo, Eper Motors Himalalod ang tubang niya na mga kahandus.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:17.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa itong balitang showbiz.
1: Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Okay, maghandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayo, butang, babutang, babutang, babutang, babuntag. Kumusta ka man? Karoon itong gabuntagon, malipayon or magulano? O di ba kasama sa itong panahon karoon nga maulanon? Yeah, mga bayas, itong balitang showbiz. wala kanto si Vice Ganda o gitubag yun niya ang pipila ka fans ni Kemcho nga ni saway ka ni Humania. Wala may isguti ang pangalan sa aktres atol sa yung thank you speech sa unang FAMAS Broadcast Arts Awards sa niaging gabi. Uy, nga naman po punin mo. Ano punin mo apilatan Vice Ganda gud si Kemcho? Napili si Vice Ganda isip best host for entertainment alang sa yung hosting sa It's Your Time. Sa yung acceptance kung acceptance speech. Ipasalamatan ni Vice ang ihang mga kauban sa It's Your Time. Lakip sila si Ann Cortez, Bong Navarro, Jong Hilario, Ami Perez, Ogi Alcacid, Jukes Jujuita, Tidi Corpus, Karel, Jackie Gonzaga, Eon Perez, MC, Lassie, Sheehan Dominguez, Darren Espanto, Ryan Bang, Brent Manalo, Ralph De Leon, o ang It's Your Time BB Dals, apanabatyagan sa bang fans nga wala niya may siguti si Kim. Ganong wakman may siguti si Kim, sa mahinungdan ba? Basi doon na mo'y panagbangi ni Kim o wala o nalimtan radyo. Duhan naman ko na kuan ba mga bay tungkol sa paglista bagha nalimtan o butang uglista. Mao to nga, wapapil o basa. Tungod sa mga hitabo, gilabhan og mayo si Vice sa fans ni Kim. Nito ba grapod si Vice pinagi sa pag-ingon o grabe, the chipan of this fans. Yun na po yung laing fans nga gingnan niya og the entitlement. Ew. Mito ba usab si Kemcho aron nga pagkalmahon ang sitwasyon o mialma siya human, ingnan o kachipan ang iyang fans. Ayaw ko na sanang palakihin ito, pero bilang mga taga-suporta, hindi naman siguro katsipan ang tawag doon. Siguro po, marahil sa sobrang pagmamahal at suporta nila sa idolo nila, ay protective sila. Initial reaction po siguro ito. Hindi na tinitolerate ko sila, pero sana hinayaan na lang natin ito. Kung wala ang mga taong sumusuporta at lubos na nagmahal sa atin, wala din at ang kilig sa lahat ng ginagawa natin. Kapag ni Kim nga gipaambit sa social media, dugang pa ni Kim, let's spread love and love always. Kaya ba nagkikwa ni Kim? Pili po kong Kim ba? Kaya bisan o wa si mapil, wa po si magdumot, hinoon may pakalmas siya. Kaya matapaton niya nga ayaw ko na sanang palikin ito. Dito siya gusto nga padakon pagkini. Pero bilang mga taga-suporta, apan isip taga-suporta, hindi naman siguro katsipan. Matapaton niya nga bilang suporta, dili naman po dagwene katsipan niya ang tawag. Ang tawag niya. Siguro po marahil sa sobrang pagmahal tungkol sa sobrang paghigugma o suporta nila sa ilang idolo, muna nga labihan ka sila nga ka-protective, kada nga labihan ka sila nga nag-proteher. Muna pasiyon na bang reaksyon? Siguro kini. Wala niya gitolerate, kung bato niya nga wala ko gitolerate, pero hinaot-unta nga, ugikwa na lang unta niya, gipasagdaan na lang. Muna mga bay makando sino, hindi marato po mabasol po ni si Vice Ganda o mugahot po rayon kay akuan magunay si Vice Ganda mamani tao o babae. Tao o babae, lalaki o babae. Gano'n kita ang maglalaki o babae? Usak babae nga nabilanggo sa lawas sa lalaki. Yeah, basta kay naani sila yung mga matanga, mga bay makando si Muna o Muna mo yaw-yaw sobra pa sa babae. Kaya ginaingon mga bay makahandos nga sila mas grabe pa dyan nagmuyaw-yaw kaysa babae. Apan para sa akong higala mga bay makahandos, mas grabe dyan unta nga muyaw-yaw ang mga babae. Kaya nga naman, duha maguno sila ba-ba. Dun ay ba-ba si baba o ilalo. Kaya kita po mga lalaki, mas masinabtan unta sa mga babae. Kaya nga naman, kita po mga lalaki, duha mangutag ulo. Doon ay ulo sa ibabaw, doon na po'y ulo sa ilalaw. Okay, maghandos, mawag na po yung Balitang Showbiz.
9: Balitang Showbiz.

0: Okay, maghandos ka itong balitang showbiz. Gandos ka na ito sa bus, abloy, bulok ka na sisya, bubulok ka sa ligid o mualayin siya ta sinong mga motorsiklo na imutang diha sa Maya National Highway, barangay Matuog, Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus, abloy, bulok ka na sisya, pagkipan na giyo, gunamala, nila ni Jose Edison Apatan, alias bus, abloy, o Baray Luis sa Apatan.
1: Handos balita, handos balita, balita.
0: Okay, maghandos kayo mga tulaman ng handos balita. Dungan kineng inyong nadunggan sa tulog ka mga sibianan. Mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio o Battle Radio Canlaon City. Gawas niya na, nakita o nadunggan usap kita sa tibok kalibutan. Pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan page o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita, balita.
0: Sige mga bag, magkaroon sa good morning sa tanong mag-exion na karong kanamina sa tuntulman noon, gikan dere sa lungsod sa Tayasan nga tuna sa tibok kalibutan. Pinanguluhan niya nila ni Mayor Ben Roberto, kaoban ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan ng mga ISB members, tanan ng mga department heads, sugin piyado sa LGU Tayasan. Pinanguluhan niya nila ni HRM Otto, Ogpeso Manager Reyes Meramiris, kaoban ni Municipal Executive Private Secretary Ian Villarin. Sa mga bayang pagkado sa good morning, ni Sir Mark Concepcion Asintista, adiha sa Comelec Tayasan Tumabtikon, nga election episode itong lungsod, mga bayang o maghandos. Tanan ng mga barangay officials, makapitan, kunsyal, barangay sekretaris, treasurer, mga tanod, daban pa, nga basa ka nagserbisyo sa barangay, good morning ka natong tanan. Pinangluhan diya nila ni Liga ng mga Barangay President, Kapitan Arthur Dagle, kaubas niya sekretary, nga po presidente sa mga sekretary, treasurer, nga si Mamarley Benchula. Okay, tanang kapitan ha, dari sa tukaran si Kapitan Ayan Tirano, diya sa matog si Kapitan Nel Delihiro. Okay, sa tanang-tanang ka namin o karun, good morning mga bay o mga kahandos. Okay, ito sa itong lantan natin din, masiguro na yung mga pagtimbaya, mga bay. Okay, sa itong mga sukin, tigpaminaw nga namin, o karo rin yung tagnan, yung kabuntagon. Okay, itong hatang pagtagad, mga bay magkahandos, itong mga sukin, tigpaminawan. Okay, matipato ni Ma'am Lucille Kasumpang. Good morning, Sir Rone. Good morning, Ma'am Lucille Kasumpang. Nga namin o karo sa bay-bay kabulutan. Okay, good morning, ni bay. Boss yung nga, baby boy. Nga namin o karo niya itong katulaman nun, ang handos balita. Okay, doon na pala pagtibaya ha, doon katagad pagtagad, mga bay o maghandos. Okay, agi ka ni Boss Diboy Hinoo, tapapati ko nga Tayasan Care Coordinator si Boss Diboy Hinoo. Bato pala yadahan kayong salamat, bay! Nimo og ni Boss Ayan, ingon ni Ma'am Milcar. Okay, salamat ya po ni mo, Boss, sa kanunay nga pagpahibalo ni Ma'am Milcar nga kanunay ng ulo. Si Ma'am Milcar Laguna, mo ni Chief of Staff ni Congressman MMEY sa pagdawat mga bay sa mga educational cost assistance alang sa mga estudyante sa mga requirements. Okay, dawato na mga requirements o mga adlaw diha sa Panubigan Covered Court sa Canlaon City. Sige ha? Arita sa dugang ang mga pahibalo, mga bay, makandos kay doon na pahilain nga mga nagpahibalo. Okay, doon na pahilain rin nga mga pagtibaya nga kanunay nagpalagubo sa iyang radio karunin takra kabutagon si Pastor Isaias Elentorio. Okay, bato-bato ni Pastor Isaias Elentorio. Good morning, Byron! Good morning rin mo pastor ha, nga always ni sa kanunay nagpalagubos yung radyo ni ay di mo kalimot ha, sa pagpaminaw sa tulmanon ni Pastor Isaias Elentorio matag Domingo gikan sa alas 6 ngadto sa alas 7 midyantag na sa kabuntagon dari sa Star Radio Tayasan ang oras sa Gracia. Sige pastor, good morning pastor ha. Ayon, ano po ta sa mga mahinungdanon kaayo nga mga pahibalo, mga bay o maghandos.
1: Ronnie Librado. Andos balita. Andos balita. Public service. Public service.
0: Pahibalo sa ka pakbag ang nahulog mga bay, color violet kini dito nga buntag sa Hulyo 20 diha sa karsada dool sa Norwell paingon sa Kang Kaandog kabulutan. Ani ang pak do na nisulod nga national ID, voter's ID, ubat pang ID ug kas nga 2000 pesos. Matud pa sa tag iya, inyuhan na sa nakapunit ang kwarta nga 2000 ka pesos. Ang importante nga mabalik kaniya ang national ID, voter's ID uban pa. O labi na gyud ang iyang kuan mga bay bakandos ang iyang lisensya, lisensya OSP ba to. Amo na nga bas importante, alang kaniya ang iyang mga ID ug mga dokumento. Bahala na to nga kwarta, inyuhan na dayon gawas niya na muhatag pa sa pahalipay alang sa makauli sa mga backpack. Unya, Ipalik lang kuno hatu dia sa Kang Rudy Daginot o di pakai dress sa Star Radio Tayasan. Ano nawagan natag iya Julito Kalumba.
2: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang pwede nga masis mo siya, di mana ha? Kato na kapatraining na sa Bread and Pastry Production, Barista Agriculture Production, Animal Production para sa ruminants, swine o...
2: Ronnie Librado.
3: Dos Balita.
2: Public Service.
1: Sige mga bay, lain nga pahibalo mga bay ha. Pahibalo na, gikan diha sa LG Utayasan. Nila ni HRM Oto, o Piso Manager, Chris Ramirez, o ni Local Youth Development Officer, Janel Alicio. Pahibalo ha nga... Ang SSS mo pahigay na sa buong laing Ewells Activity diha sa Tayasan Government Court karong Hulyo 28. Muna nga alang listanan ng mga tayasanon ng membro sa SSS o katong ganahan mo ka membro o gawas mo sa mga tayasanon itong mga kasikmit ng kalungsuran dawaton usab sa mga adlaw o doon na mo'y transaksyon o toyo sa SSS mga bayag maghandos. Magsugod ni alas 9 sa buntag, ang tuod sa last 3 sa hapon diha sa Tayasan Government Court at usbon may tabo karong Hulyo 28.
2: Ronnie Librado.
3: Dos Balita.
2: Public Service.
1: Sige, lang pebalo. Alang usap sa mga dunay problema sa matara, katunan na mga katarak. Ala, ay mo kabala ka kay kada bulan magpadala na si Congressman MMEY sa eye hair foundation o mga katarak patients para maopirahan. Kada bulan na mga bay. O niya, katong ganahan nga magpalista, doon lang mo dito sa La Libertad Primary Care Facility. Palista mo dito, matag-Huwebes, pakita si Doktora Sagmit para nga maristro mo o ganang nga maghulat na lang mo sa tao para maupirahan ang inuhang mata. Okay ka na sa buhatan ni Congressman MMEY.
2: Ronnie Librado.
3: Dos Balita.
2: Public Service.
1: Samtang lang pahibalo, pahibalo na gikan ni Tayasan Care Coordinator Dibu Hido. Pahibalo mga bayo maghandos ang itong mga residente niya sa Kanlaon kaya naglagubuta rin sa Kanlaon. Kamu nga mga estudyante sa kolehiyo niya ganahang mo avail sa educational assistance gikan sa buhatan ni Congressman EY. Anha mo ba diya sa panubigan ka Bird Court kay mo ipagdawat nila sa mga requirements. Niya to usbon ha, dadaa ang tanan gikinhalang dokumento para masayon o paspas nga mahuman ang inyong nga transaksyon. Ipagsayo lang mo dito para nga dali po usab nga human. Kaya magkalaban na magsugod manaog alas 8. Kinahalang ko pa alas 8, nakaplastada na mo diha sa panubigan ka Bird Court sa Dakbayan sa Kanlaon.
2: Ronnie Librado.
3: Dos Balita.
2: Public Service.
1: Okay, harita sa mga dugang mga pahibalo, mga bay, maghandos ng tagline ni Kabuntagon, kaya nagkaroon mga activity. There is LGU sa Tayasan. Okay, katong nga mga team o mga players sa pickleball, ala, kaya ko anong diya, kaya nga dool mo diya sa... Ato ang Baptikong Sports Coordinator diha sa Longsud sa Tayasan nga si Sir Kevin Cabrera para nga makapalista mo diha tungod kay dunay pahigayon ang tryouts alang sa mahimo nga mga player sa Buglasan Intertown Pickleball Tournament. Unya, agatapos na bang sa vision sa mga entry mga bayana alang sa tryouts karong Hulyo 27. Manahan diha. Kuan lang mo harang sa dugang impormasyon kasiuran, dula lang diha si by Kevin Cabrera kay siya mo sports Coordinator na itong lungsod sa Tayasan.
2: Ronnie Librado.
3: Dos Balita.
2: Public Service.
1: Okay, itong ipanglanta ba rin itong mga dugang updates mga bay maghandos sa itong panag-uban. Oh, gawas niya na po rin mga bay maghandos. Doon na po yung lain nga... TISDA training ang ipagayon ang buhatan ni Mayor Bebo Alberto. Kuan na lang siya, kanang pila lang ni si Kabog. 24 ka mga slots lang ang ilagi kinahalan mga bay. Scholarship slots, kuan lang. Uniya, kabahin ni sa bookkeeping in situ. Okay, kato na yung mga bookkeeper, kinahalan mga in situ. O kato mga ganahan nga mag-bookkeeper, o kato mga kurso nga related in eh. Ala, nabo diya sa opisina. Diha sa Mayor's Office para makapalista mo. Diya pagdali mo kay limited laban eh. Kay 24 lang ka mga slots ang ilang dawaton mga bay o mga kahandos.
2: Ronnie Librado.
3: Dos Balita.
2: Public Service.
1: Sa so, mga bay itong hatang pagtagad kina yung mga pagtibaya karoon ng Tagnon ng Kapuntagon na diya si Ana si Ma'am Roslyn Escarpe di Bagyo.

0: Bye, good morning. Pa-shout out na pod ko og balik diha sa Tamaw silang Auntie Tata og Lola Pidita. Amping ta perme, labot nang galain ang panahon. Magsalamat din nimo Ma'am Roslyn Escarpe di Bagyo nga naminaw karon ni tagno ni kabuntagon sa tanang mga Escarpe og di Bagyo pamilya diha sa Barangay Batoog. Good morning og ben buntag diha dapita og kanatong tanan mga bay og mga kahandos. Sige, ato sa nga timbayaon bay. Ato nga mga higala karon nga naminaw sa itong tulumanon sa handus balita ni Amaday Pumbuntay ni Madam Gapnod sa Kamunangan nga naminaw karon sa itong tulumanon ang handus balita. Okay, good morning di animo Ma'am Gapnod sa Kamunangan niya kay karon busy na siya kay nagprepara na po kay kinayang mujuti na po nga alas 9 imedia. Sige. Arita sa mga dugang pahibalo mga bay. Ito nga lang tao po din ang mga pages diri sa Facebook mga bay. Arita po lang tao sa Ayungon Information Office. Kaya doon na ito i-forward si Sir Chris mga bay. Sir Chris Kalumba, ang PIO adya sa Ayungon mga bay o mga kandos. Kabahin sa job hiring. Okay. Arita ha. Okay, trabaho alert, special recruitment activities sa Ayungon, nga ang In and Employment International Incorporated, upaygayon og special recruitment activity sa busunod ng mga pizza og binyo. Okay, doon na sila mga binyo mga bagbaghandos. Hulyo 29, Barangay Hall sa Bato. Hulyo 30, Barangay Hall sa Tambo. Hulyo 31, Ayungon Gymnasium. Kato mga interesado, nga mo abel sa mga special recruitment activity adto labo sa nasampit nga mga lugar o binyo o sa nasampit usab nga mga pizza. Kato pahibalo gikan ni HR Imoto o Peso Manager Chris Kalumba sa lungsod sa Ayungon.
1: Ronnie Librado, Ronnie Librado, Andos Balita, Andos Balita, Public Service, Balita.
0: Sige mga bay, sa tarantaran gyud nga naminaw ni pasensya na tong ato matimbay ang uban mga bay maghandos niya magsasar at panamilit mga bay ha kay murag not feeling well ta ba kay daghan matong nga mga gimulo ron mga bay apan sa dipa kay duha ni tawag ato ra sa dawaton nitong situational report ron lagi kani boss Dido Abrencilio manamilit man ko pagay bitaw sa ato sa nga hatagan pagtagad kini ha nga tawag karon ta kani nga kabuntagan. Boss Dance, good morning.
2: Hello, good morning everyone. Good morning ato mga suking tigpaminawa, no? Kini ato ang kabuntagon nga doon na tayo low pressure area. Kini nga ginatawag na ito Bagyong Quiapo. Bago ito magpatuloy sa unahan, guys, no? Ato nitambayan nga ito ang mga listeners sa katibukan diri sa Negros Oriental, especially diri sa may lungsod sa Tayasan, Yulngan, La Libertad, Himalalo, then Ayungon, Bindoy, Manhuyod, Baay City. Mogo ni ato ang naispatan karong buntaga, guys, nga pamasukit ng paminawan. Kanunay, guys, sila nagsubaybay sa tuang handos balita kada morning edition. Ato po rin siya tao ding ang tagiyag tagdumala karong nga tuang si Sir Ayan. Ako nga ito ang tagiyag tagdumala sa Westar Radio. Ato rin itong bayad ay si Digoy Heredias nga kanunay kayo nagpagalagubo. Nag-text yun sila na kung nagpagalagubo na sila ng kapuntagon. Gikan pa ng Bayri. Sorin nyo. Good morning sa tanan, no? Kay Yaya Amay Kalyao, then Rubin Aquino, o Windilin Kalyao, then Archim Kahilyo mga naghaling. Sa'yo pa sa buntag, nagpulingin na siya siyang pingwit. Siya tawad pa rin kay Brad Oni Calderon, Jimmy Calderon, Jerome Calderon, o si Chubani Ornillo. Good morning ni muna, labi na kay Yuyo, Johnny Aplicano. Aning kamuntagong guys, so na malawakang pag-ulan karon guys, so karon pong adlaw timing po kay disperse po sa siyudad sa Tanhay taon sa maning vista sa Tanhay by Rony Bay nga naamog yung bagyo nga musulod unsa may bote pasabot na by Rony Bay.
0: Bote pasabot nga dahang grasya panalang dito na pita kay gibubuan sila o grasya. Blessings man na basta ulan, boss.
2: Grabe, no? Kasi karatuig ko rin, naagoy bagyo, manili bagyo, ulan, kaning pistas tanay, no? So, nagpaibalo, nagpaimang, no, dahil nga to ang LGU sa tanay nga O gisa ka to'y mamista, ay bawal yun magdalag greenhouse. Nga naman gitabuan eh. Kaya usam na tungod ba ni sa
0: pagpanilipon.
2: Kaya ni Mangno magyudang ato ang local government unit ya sa siyudad sa Tanay nga kanang mamista ay bawal mangayo og greenhouse. Usa may buti pa sa buta ni Bayro ni Bay.
0: Ako na siya, boss, kaya na protection ba kay simba ko lang para nga di mukatap. Simba ko basig doon na ng mga ISF dito sa Tanay, mukatap na sa laing lungsod.
2: Abito no, kaya ako pong rival at board, mura baga minus ang demand karon sa karning baboy dito. Kaya ako pong nabala na ako ang usaka igagaw, baka naman kung iyaw na kanding o kanyang mga seafoods, bali siya siya lang ang mamista kay Bayro ni Bay. So mamista ta Bayro ni Bay?
0: Depende sa panahon po niya. Imo tatong gito si Kuan ka na si Mior, siya Pepe Orle, no? Pepe Orle naman ang Mior sa... O nga, imo tatong Mior, butang exempted Mior ha. Kung mag-ihaw ka na igbakag kanding, pwede rin bring house. Kay isa ipra matong ipotekahan.
2: Amo ba guru wa kay lagi magino naman na amo gyud na mabutang magato mga mabasa dito sa tanay nga ang mamistahe bawal yung mga ayo og bring house. Wala well, kito mga mahilig ito nga eh, mga balas lang dili di kadala di. Well, nakabalos naman itong dagatan ay itong mga yaging pista nga bulan. So dili mabalos ang tanay.
0: Boss, ka nang unsa may lang eh, wala executive order. Ah, ka nang wala executive order. Wala exemption.
2: Ah, wala. Pero mao gud ang inahang kuan dito ni agi man ko dito niya ako pong napanayam itong sa ka tabante sa LGO nga maudyo ko nuna ni ko nga matay ako mamista ko mangayor o biyog bingaw sabisa gulos baboy raon ta
0: unya dili na mahalin ang budbud sa tanahin nato ini rom kay panang lito na ang mga mamista dito mamista dito
2: mahalin ang budbud sa tanahin
0: okay o panang lito mamista tag tanahin kinahala mamalit yung tao ka ng kinahala mamalit yung tao ka ng mga budbud para dahil mo sa balay kay bring house man
2: so bawal pa na rom bawal na rom kay mao may gingo nila nga tanang mamisahay dito, bawal yun mag-uli o bring house. Sato pa, dili taga pamalit dito.
0: Hindi taga pamalit kay kanang usa may bisayag bring house, di ba? Dadon sa balay.
2: Pero si Digo Yuri Diaz, maantong kung magdalag usag bring house, mag-uli niya.
0: Kaniya, ay rin siya pasaki ang sakinan kaya ba si bag, kung baka na yung mga checkpoint niya pang hiling huwag na ba yung mga bring house.
2: Pero pasado man kaya ang mga upaw na mag-ulo may dilidak po. Kaya mga sinang ulo may dilidak po. So, pabor na daan eh, mayroon
0: ni
2: Bay.
0: Pabor tayo ni kay kanuna itong sabon, Mr. Clean.
2: Okay guys, muna ito ang pahimang no, pahibaloy ng Gamuntagon. Nga doon na tayo, low pressure area nga inatawag na itong Bagyong Quiapo. Good morning everyone, may buntag sa siya tao diya kaya Ayan Tirano nga doang Barangay Kapitana Diaz Kabulutan. And also guys, ato pwede siya tao ato incoming Barangay Captain Chuna Bahandi. Oh, hindi ba guys, nindot kayo. Kiniyang nga guys, ang inaan ang kurban kuya Diaz, may buntag ganatong tanan. Og happy July ganatong tanan. Goodbye, back to you, bye Rudy, bye.
0: Okay, salamat mga bay. Salamat ni Boss Dindo Abrensilio Vlog nga naglantos ang sitwasyon karon adya sa gawas nga bahin mga bay o mga kahandos. Okay, salamat boss. Salamat ni Boss Dindo nga kanunay pud nagsuro-suro o kanunay pud nga manglisa og radio. Kani nagpahibalo pud nga kato nga mamista Stanhay bawal ang bring house. Oras sa Pilipinas, alas 8.43.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinaluhan sa tumaptikon nga station manager nga mao si Boss Ayan Hanela Hato. Oban sa tung teknisyan nga usa-usab kadiri nga si Bay Ray Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, bimbuta pag-usab ganatong tanahan at ang ikay mosunod na ang tulumanon ni Dok Ramil Oy nga kasayuran sa mayong panglawas o humaniana karong alas 9:30 mosunod si Bada Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Balita.
0: Uban sa baptiko na itong mga reporter nga pinanguhan sila nga Pangulo nga mao si Handos 38 Buyag Silabio Carnal. Ini ang inyong take balita Handos 98 Bayro ni Bay Librado magbilin sa kapanarution nga nagkarayon. Mga kahandos, bisan kabus ka man apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Handos Andos Balita. Matag hangtok sa orasan. At dunay mga panghitabo sa atong kalibutan. Nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan. Nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Andos Balita. Andos Balita.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:47.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa iyo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap. Katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Anyway, mga ka-DTX sa mga ka-D-tribayo. Hello! It's a happy day. O sa gamahimsugon, mabungahon nga adlaw sa tanan na to ng mga suki ng mga tigbalamati o mga dili tigbalamati ng atong dulumanon. Ay, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Nga naka-tune in karon. Asaman karon mga higala sa mga lugar. Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan. Hopefully nga na huwag ka nung naiskehimsog kabaskong sa panglawas. Layo sa mga sakit o balatia. Yan of course, kumusta itong mga higala Dries Mindanao? Ang itong mga higala sa Buanga del Norte, Misamis Occidental, ang itong mga higala sa Quijor, Negros Oriental, o sa uban pa nga mga lugar nga abot sa tuang Bagsibya. Mga nanay, mga tatay, naka-klinika DTX 500 na ba? Kalimti ayaw kanunay ang tatak DTX 500! Wow! Ang binakabadyada nga klase sa herbal, pangontra na to mga higala sa may mga high blood o may mga diabetes. Bukol-bukol, mga problema sa atay, kung naamoy problema sa inyong kolesterol nila, di pagkalimtan ang D3Bio. Kini nga itong mga products. Uy, nakakapi na ba? Kini nga itong mga products, mga higala. Available niya sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
5: By the way, di ay sa mga gusto mo joining atong programa, Alihog Gogsen ay badala sa inyo mga mensahe sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. May mga pangutana, may mga clarification regarding sa itong mga produkto. Then of course, ato ang mga gihisgutan, pwede mo nga makapadala sa inyo mga mensahe. Feel free mga higala nga ipangutana ang inyohang concern sa inyong mga balatian. Basin di ay nga ato ang matabangan, no, matagaan na itong bagdagad. Masulbad, no? Kung masulbad, di, thanks God, di ba? So, anyway, hisgutan na to ron, mga higala, kining mga sinyalis, nga ang atong lawas bitaw, kargado o oxidative stress. Kung ang atong lawas, kargado o oxidative stress, for sure, lawas kining masakiton. No. Ang oxidative stress, mga higala, quick facts lang niya. Ang free radicals, muna siya nagadamit sa ito mga cells. Sa ito ang DNA mismo, gadaon sila. Muna nga, musaka nga ito ang oxidative stress. Kini mga free radicals, kanang musulod sa itong lawas. Musulod sa itong lawas, ang mga waste product, ana, gasaka. Gasaka usaba nga ito ang oxidative stress. Kala nga itong pagginawa. Pagginawa na ito. Naana siya'y mga gasaka mga higala ang oxidative stress. Pag-consume na ito sa oxygen. Ang itong brain mga higala. Kumbaga, ang kaling oxidative stress, mura ni siya o ganamitang waste product, kumbaga sa makina pa, naaginay mga waste. No? Ilahi gina ang mga waste na ana siya'y kung sa humay pa, may mga tipasi. Ang mga humay, ilain. Ang tipasi, ilain. Kung ubat ba, tahop, no? Sa mais. No? Mga waste, mga higala, byproducts na siya sa process nga ginahimo sa itong lawas. Kung sa salakyan pa na, kanang mga trambot, kanang aso, no? mga residyo na diyo mga higala sa activities sa usa ka makina. No? Ang atong lawas, the same, ana, na ay mga residyo, ay mga toxin, ay mga waste. Atong pagkaon, di ba? No? Kakaon ta, byproducts, ana, waste na ay waste material nga which is kinahanglan nato nga ipo, no, ipagawas. Ingana ang mahitabo sa lawas. Kining mga free radicals muni sa gadaot kung magstay ni sila. Magstay ni siya nagapundo dapat mabalanse nya mapaubos nato ang oxidative stress atong lawas. Kay kung musaka sigig taas mga higala ang free radicals sa itong lawas, dali itang mutiguang. In short, daling madaot ang itong mga selula. Dali itang mutiguang, dalit ang ubanon, magka skin wrinkles ta, magkulubot atong panit, magka arthritis ta, pigaw ng ato ang panunaw, tay abnormal growth mga higala, sama sa cyst, tumor or cancer. Tungod na siya sa pagsaka sa free radicals. Kay ginadaot niya ang ato ang mga selula o ato ang din DNA sa ato ang lawas. So, ibig sabihin, ginadaot niya mismo ang mga organo sa atong lawas. Now, telling signs of oxidative stress. Muna yung mga sinyalis. At least ma-aware na. Kani mga sinyalis, basi na ang taani. Eh, kung na ang taani, it means nga gasaka ang oxidative stress. Fatigue. Kapoing lawas. Unexplained ba? Kana bisag wala kay gitrabaho. Kapoy imong lawas. Sag naarkas balay, kapoy. No? Memory loss. Or brain fog. Kanang dili kay ka maka-concentrate sa imuhang gilahuna-huna. Sahay, dali kay ka makalimot, no? Mga muscle pains, joint pains, kana sinyalis kana nga gasaka ang oxidative stress atong lawas. Sakit ang ulo. O niya, dili taganahan og samok, sensitive kita sa noise. O niya, dali kita maigo sa mga infection. Nagpasabot kini mga higala nga gasaka ang free radicals, ang oxidative stress, ang lawas na ay ginabatyag. So, unsa ang haybuhaton? Sa mga pagtuon, mga higala, the only way nga ma-reduce na to ang pagsaka aning mga free radicals sa lawas, ma-eliminate na to sila, is ang antioxidants. Ipa-decrease na to ang oxidation exposure. Aron nga, malimit po nato ang mga reactive oxygen species o antioxidants. Kinahanglan, ipamubo nato sa ang level sa oxidation. So, unsa may angay na itong buhaton? Likaya nato ning mga pagkaon na ay mga pagkaon nga gapasaka sa oxidative stress atong lawas. Kung sa maling nga mga pagkaon, number one, kani mga added sugar. Kumusta mga ka-DTX, mga ka-D3-bio? Basin sige gyapon na kaon, inom. Kaling inom yun. Sige ta inom, tamis ng mga ilim nun. Colored drinks, soft drinks, number one. Kana, ato na siyang likayan. Likayan na ito sa mga processed food. O, nagita kaon-kaon mga preska ng mga abot sa uma. O, nagit, no? Puros na mga processed food ang ginakaon na ito. Gapasaka kini sa oxidative stress. O, muna'y rason nga nung madaot ang mga selula o mag-lead sa balatian. Processed food, kana mga dilata, sige ta kaon. Kaon sa guro ta og mga preskong utanon og preskong prutas. Processed food da mga ready to eat nga mga pagkaon. Fast food. Sige ta kaon fast food na. O mo ni siya, likaya na to ni siya. Processed food, mga instant nga mga pagkaon. So, giproseso na siya na anasay daghan ng mga chemicals. So, kinahanglan nga mukaon yung tagpreska ng mga pagkaon. Abot sa uma. Karni ha. O, limitahan na ito. Ang stress. Stress pagkikita sa ito ang mga activities. Buluhat to na ito. Nya, likaya na to ang infection. O likaya na to nga magka-diabetes ta. O, magka-diabetes ta. Likayan yun na to. Karon, muna'y pangotana, unsaon na to pang pa-increase. Ang level sa antioxidant sa tuang lawas. So, guarantee na, no? Tungod sa tuang sayop nga mga lifestyle, gasaka ang oxidative stress. Garanti na siya nga gasaka yun na, naagyun na gasaka ang oxidative stress. As long as buhi taling kalibutan na gaginhawa ta, gasaka ang oxidative stress. Dapat ato ang ma-neutralize kini, pinaagi sa pagpa-increase sa antioxidant level sa tong lawas. Kay muuni sila'y, muuni mo pugong mga higala nga makontrol nato ang pagsaka sa oxidative stress sa lawas. Antioxidants! Karon, unsaon nato pagpasaka ang antioxidant level sa tong lawas. Kay kining antioxidant, muni siya nag-prevent sa oxidative stress by neutralizing the harmful free radicals. O, dapat ma-neutralize na to ang free radicals. Remember, ang antioxidants, makuha na to na sila sa mga pagkaon. Kanang mga pagkaon nga, preska, abot sa uma. Gulay ug prutas, naadira ang daghan nga antioxidants. Gakaon, pangutana na kakaon, gakaon ba? Sinula na tayo utan-utan dira, ha? Sige na lang tag-isa. Sige na lang tag-minantikaan nga mga pagkaon. Muna'y rason, nga nung nga, kalang atong lawas na ay ginabatyag. Pero kung ang ato ang lifestyle, strikta sa diet nga, simple food mga higala, nga abot sa uma lang, no? Lauoy, or either magsalad-salad ka, lapuaan ng nanimo mga kangkong lira, ang talong, ang okra, lapuaan nimo na, lintimplahan, kanon. Okay, sabaw na yun isda, or either sabaw utan, na mas labing maayo, ma-reduce na to ang gitawag nga free radicals. Kung dili gyud ta makakaon, mas maayo inom ta og herbal nga taas kaayo og antioxidants. Unsa man ni? Unsa man ning herbal na nga taas og kaayo og antioxidants? Kining aton DTX 500 muna siya'y kampiyon sa antioxidants. Ang pag-inom sa DTX 500 kada adlaw, makalikay ka na ito sa excessive accumulation sa mga free radicals na mao ang hinungdan sa pagtigulang sa itong mga organo. Mo'y hinungdan sa pagtigulang o pagkadaot sa ito ang mga organo nga mag-lead sa pagbato ng balatian. Live longer. Kinahanglan tag-antioxidants. DTX 500 daily mga higala, kauban ang Mighty C for a healthier life. Ang Mighty C o DTX 500 kanang mag-inom taani o ga-inom ta kada adlaw, mauni sila'y mga suplemento nga taas o antioxidants nga ga-control ga-kontra sa free radical sa lawas. Muna'y ilahang trabaho. Ilahan ng i-neutralize ang free radical sa lawas. Aron nga muubos ang oxidative stress sa tuang lawas. Muna'y trabaho sa antioxidants. Muna nga nindot kaayo, patsada kaayo kung naantay imnon kadaadlaw. Bisan pa man, dili ta makakaon kaayo og mga pagkaon nga healthy ka, healthy nga mga pagkaon. Kailagi, dili pasok sa ato ang lifestyle ang gulay, ang utan, ang simple nga mga pagkaon. Mas maayo nga naatay imnon. Inom na lang ta. Inom na lang ta DTX 500 og Mighty C kadaan lang. Isabay ninyo na. Sa mga nangutan na unsaon pag inom, pwede buntag o gabi. Pag matas buntag, dayon pagkatulog, naka Mighty C ka og naka DTX 500. Lami pag yun imong tulog. Nindot sa diabetes, sa high blood, sa mga bukol-bukol sa atay. Ayaw glangay ha? Ayaw glangay mga higala. Adto dayon sa pinakaduol nga mga botika. Pangita ang atuang Mighty C of DTX 500.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Gina Sir Ismolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
7: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
6: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, ya, dalira ko kayong malipong, ya, dalira ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga Lipli ko anam niya, sana ka, inom na ko sa kape, DTX, kopi may lami na kong paminaw, parita na kong disribayo.
7: Yung saan mong pag-inom ang kon, ditribayo?
6: Kausar ako. Sa kadlaw, kausar niya. Ang kape na ko buntag.
7: Kadadlaw, Diyo ka
6: ganyan? Oo.
7: Pila nakakabulan nga ga-inom?
6: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
7: 3 years.
6: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
7: So, sa'y mong na-observaran, katung wala ka ga-inom, magkaroon na ga-inom ka?
6: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko ka-inom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, ana, bangon ko, buntag sa'yo, sumurot mo kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lamig ko paminaw.
7: So, wala mo ginatumaron?
6: Oo, no, ditribayo, kapi sa buntag, DTS, copy me.
7: Sige. Ang sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
6: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo, kay lamig kayo na sa lawas.
3: DTX 500!
8: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
9: Ay, ako si Lorna Corrani.
8: Unsa nga produkto ay mong gigamit din, ma'am?
9: Ay, ako nagagamit ko yung sa una pa, kining DTX copy o kining Mighty C o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yung gigan sa una pa, karon. Iganaan mo ako kay, mugaan mo lang akong hubag sa tiyan may akong inumon. Inaamang ko'y kanang liuma, ngawot na ko akong kukur. Pagamit na ko ani, marag-arang mo lang pamino kay mugaan mo lang akong paglakaw.
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika. D3Bio.
10: Ako si Nita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Uman sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3Bio. Mabibili sa mga butika.
11: Ano saan pangalan, sir?
12: John Ngang.
11: Nag-aasa ka, sir?
12: Kaswagan.
11: Pila imong edad?
12: 71.
11: Sir, unsa mga produkto sa Clinical Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
12: Mm. Imo naman po. Tungod sa akong lang cancer. So, kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, wag nabig ko yun ng nagluya. Hindi pa rin ako ba sa kumulog ang pasinti ng nagluya. Yun, wala ko para sa Diyos, ang tulkaroon, wag ko yun ng naluya. Unsa?
11: Unsa nga mga produkto ni sir?
12: Kaning, adabunta, gisagahan ko doktor o Mighty C. Dayon, itribayo. Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige kaya pong kukimo.
11: Sige kaya pong kukimo.
12: Mali, nagkaroon gikan kong laboratory kay Ichados. Ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kukuhan ba kayo, naupaw ko. Nagkaroon, kawalo na kong kimo ko sa Diyo na naman ko'y buhok.
11: Wow, congratulations. Salamat kayo.
3: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
13: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangal. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
3: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako di ay si Melissa Cruz.

0: TC.
1: Papalit sa mga butika.
2: Pag may TC para
3: ay, bagmay TC ha. Bagmay TC mga higala, ng alkaline base nga vitamin C. Mo ni pinakapatsada nga klase sa vitamin C karon. Nga naa sa mga butika. Alkaline na ni siya. So for sure no sa mga acidic dira. Eh, very friendly kay ni sa inyohang diyan. Ang may TC makatabang sa pagbaabtik, pagpabaskog sa mga tao nga naay mga balatian. Kinahanglan yung tag-vitamin C for fast recovery. Nalimduman na ito nga ang vitamin C. It is a healing nutrient. Nutrient siya nga nagadala og healing, nagadala og kaayuhan, nagadala og pag-ayo sa imuhang lawas. The healing nutrient
1: alkaline
3: is the vitamin C. Muna nga di pagalimtan, magmay TC kadaanlaw. Kadaanlaw magmay TC. Ha? Then of course, ang atong extend herbal capsule. Oy. Sa mga nangita ha, diri sa dipolog, asa ta ka-avail og extend herbal capsule for men. Adto mo sa kuan mga higala sa Saber Smart Pharmacy. Available na ilahang extend Saber Smart. Available na. I think na usab sa GM Pharmacy. Apo na sila extend. Unsaon pag inom ang extend? Kinahanglan. Andam yuga. Kinahanglan matulog. I don't know kung matulog ba mo kung makainom mong extend herbal capsule. Kay last ako na hinomduman, niinom kong extend, wala ko katulog. Katulog ko pag medyo okay na. Huma na. Ang extend herbal capsule mga higala naas mga butika ha. Before bedtime, inom na ka. Mas maayo gani, no, nga ang pag-inom sa extend. Kanang wala kay, wala kaon, gutom ka, lindot siya og effect. Sipa og paka og effect, mga higala. Mga 30 minutes before ang bedtime, inom na ka og extend. Ana, ulat-ulat lang ka. 30 minutes, dito na. Ingon lang ka sa imong asawa nga, ga. Kanang, pukawa lang ko, ga, kung matulog na ta, ha? Pero, mataday ka na, ga. Kakipi-kipi. Ga, pukawa lang ko, ga, kung matulog na ta. Basta naka-extend, amo na gina. Naminagin mong asawa, medyo busy pa. O, ga. Pukawa ko ga ha, kung matulog na taga. Ang atong extend herbal capsule naas sa mga butika. Para nga kahit papano mga higala na binigyan sa mga may edad, maka-perform gihapon ta. No? Mahatag na to ang kalipay and of course, malipay punta. Mumanggi na. Ang pinaka unag yun nga maka kuana na maka benefits is ang mga lalaki. No? Na bisan pa man nga may edad na eh malipay gihapon ta mo magini mo may gihatag nga kalipay is bana. Di ba mo may gihatag nga kalipay is bana. Oh. So ang atong extend herbal capsule naas mga butika. Pwede na wala na siya wala na kuan ka nang wala na problema mga higala. No. May high blood ka, may diabetes ka, walay problema na siya. Magkaedad ka, walay problema. Gibug na, ganin na siya. Para yun as mga nagkaedad. Bisan pa man nagkaedad, extended gihapon. Kay naka-extend herbal capsule. Naa sa mga pinakaduol nga botika sa inyo mga lugar. Ha? Sige. Then, ang atong DTX Beauty Soap, mga higala. O, sabon ni siya nga naa siya'y whitening effect nga sabon. At the same time, naa siya'y antimicrobial. Katong mga katul-katul sa panit na to, dira. Mga skin problem. Matabangan na siya sa paggamit sa DTX Beauty. beauty soap. Yan. Bugas-bugas. Oh. Ayaw na mo sige butang-butang draon sa na ninyong ibutang sa bugas-bugas. Madaot pa ng inyong, inyong naong. Gamit lang mo sabon nga DTX Beauty Soap. Mga alap-up. Oh. Ang uban daw, effective no, na ako'y nadunggan nga feedback na maayo ang DTX nga sabon nato sa kaspa. Oh, kaspa ba? Balakubak. Kaspa bitaw? Oh. E kanang kaspa, iri sa fungal infection na. Oh. Parasite na mga higalang inundan na ng kaspa. Lindot daw siya nga gamiton. Daling mga tanggal ang kaspa. Oh. Isabon lang sa area nga na ay kaspa. DTX Beauty Soap. Nas mga butika. Sa mga mahilig gunong kape, ha? Di pagalimtan yun, ha? Oh, mga penata. Kung sa ganito ipatsada kayo o ganang paborito kayo na ito nga kape na binigyan sa mga nagkaedad na herbal nga coffee. Ganaan mo kape nga walay asukal, gamit mo og DTX Premium Coffee. Ha? Or either DTX Coffee Mix. Very healthy na siya nga kape. I know nga sa mga mahilig gunong kape, labi na sa mga may edad, kini ang pinakapatsada nga kape nga inyuhang gamiton. Herbal ni siya, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Muna'y kape nga patsadang i-maintain. Kay gatabang ni nga ang imong lawas, malayo sa balatian. Taas o antioxidants nga kape, ha? DTX Coffee Mix and DTX Premium Coffee. Nas mga butika. Anyway, sayon ra ka ay mga higala nga ma maka-avail mo sa itong mga products. Or sayon ra kaayo nga makapalit mo sa itong mga products. Ang buhato ninyo, add to mo sa pinakaduol nga butika, ha? Naadray DTX 500, naadray D3 Bio na to, o Mighty C. Anyway, mo say babay ko higala. Atong oras limitado kayo mapon, the same nga oras, the same nga simyaan, mag-uban-uban nga punta. Programang kasayuran sa mayang banglawas. Dog hands, lima, nolo, mga higala nyo nakauban, mo say babay, sing. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara, mga penata.
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience.

0: by TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:21.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
8: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
9: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlawa. Ubanin na pud ninyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato ato mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgotanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
10: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano yan sabi kala? And of course, sa inyong ubo, sigalag-alagad sa kanginan. Huban ninyo sa pipila ka mga minutos sa inyohang mga soki nga sibihanan. Mauna, niya higala ato mga soki nga nagasunod kanunay. Bisaya, Soga, Mindanao. Maing adlaw ninyong tanan niya. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay, tatay, palo na plastada kung asa mo na mutang karoon sa inyong namutangan. Ani anasab at isguta ng ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani, maayo-kaayo sa ato sa sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokit, tigbalos, mga inflammation, mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyohang lawas, mga sokit, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsuna na to, nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doktors pa publikong kape. Kanina yun mga sokin, tipoy na ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. O ang ato usab nga Dragon Massage Oil ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dakonig tabang para kang nanay, tatay. Palo nagplastada mo, higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with Chewbacca. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini. Like sang pagita, ilang-ilang o ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Herdmax Stream Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokin tigpaminaw, 1 cup lamang. No, ang inyohang gamiton sa ato usab nga Herdmax Stream. Ha, diba? Ang Herdmax Stream, mga sokin tigpaminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. Ready na inyong kagalingon sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Anindot kayo ang performance ni Mr. Pag nakainom sa Herdmax, hard ang simula, max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kape. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminausab. Mga iso na itong napublima silang pamanit. Na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm, uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap. Ang Dr. Ponji Soap, mga sokin, tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokin, tigpaminaw, intero kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot, mga sokin, tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyong hanga pamanit na. Ay mo kalimot, tigala. Ang mga pangutana sa ato usab ng mga listeners, okay, how to benefits, no, sa ato usab ng Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin, tigpaminaw. O, unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health, like skin disease, mga sokin, tigpaminaw. Skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for a brain, good for blood pressure, increase collagen. Mao na higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede niya ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalitin nyo sa nakaraang butika o pormasya. Lawas nimo Brutik Tano.
9: Yes, mga ka-Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta na ka star, sikat!
13: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunod sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
14: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
13: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
14: Mag-Mighty C na!
13: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
15: Tugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di ginmabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainyom gani, sang kapag inyom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, gidriya. Tistingin na namin nga pamilya. Amo, gidriya, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
16: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
17: Ako galing si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatpik ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag-9 0.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, kagmakapapan sa lawas ng tao.
16: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon, ako ko magpangabi. DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
19: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee talaga inyom ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos Choco Mix naman sa anak na for remind shop, for good memory. Then Nan's Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng NANS is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
20: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
21: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lang yung kape o kaning kapsul. Ang ako dyan namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
22: Yes.
21: Dayong dragon fruit ako ang

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nga akong gigamit kay mao usang nga nakaayo sa kuntuhod o sa kuang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen. Gamit na mo lalaking babae sa amigos ko pe kay kani mao ay makaayo sa tuang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa amigos ko pe. Dige, daghang salamat.
2: Okay, salamat kayo nang.
3: Coffee lover ka ba? Suway ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdo sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sa mga diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Estrella, Tamparong, Niao, Limanget, 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
6: Ah, gamit ko dahil kaan ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
5: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
6: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga kaiksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
5: Ganunay ko mo mo-inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
4: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights.

0: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
8: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
9: Donnell Brand.
10: Atong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
11: Pangalan o kumpletong address?
12: Daday Briones.
11: Naggamit ka sa Vitron tablet?
12: Oo, Vitron. Ano di ko kate, mo inom ko ana.
11: Mhm.
12: Oh, nauyon na sa kanya. Isa po ganang kanin kanin kanon, mga ano lang po ako ang dikuan niya. Ano, mayo gud ta dali ra kang baka inom do man kanon. Mo man ta kay tang mayimot.
11: Limtanon kay ka. Pero pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
12: Naulian gud ya.
13: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa
9: RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
14: White Knights Dumaguete Pension House
13: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
14: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
13: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
14: White Knights Dumaguete Pension House.
12: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nance Capsule UN Food Supplement. Kaya ako gasing ba na ka-diabetic man, high blood sugar. Ipalit yung liyan na mo na mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kayo na siya yung nun kay akumban na sa inong sadana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee o lunch capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang. Nakugyug yun ang tabang ang imong produkto sa lunch.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
16: Many more.
15: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
17: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
18: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
17: Hard Mama.
18: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
17: Mag Hard Mama. Extreme na.

0: You're tuning in to 98.3 FM, the radio that you said. Okay, basta na ka-star si God. Welcome mga ka-star sa programang Morning Fast Shada, together with your DJ
1: Maria Bunganera.
0: Sigala sa mga station managers. So ayan na niya lahat sa kinatibukang purse sa 98.3 FM, the radio that you said.
2: Sana
0: at law karon nga Biyernes, petsa 24, bulan sa Hulyo, tuig 2026, mga ka-star. Ubanay ko sulod sa 2 ko oras og tunga mga ka-star. Nalit ko gamay tungod sa 2 pong panahon. O, muna gingong dangog ang dahil. Pero hinahinay ratag kamas. Hinahinay ratag kamas. Sige mga ka-star, lungsod sa Tayasan, lakop 28 ka barangay. Lakip na sa pang mga kasilingan ng mga lungsod sa dugdag bayan. Mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibuok, Pilipinas, good morning.
2: Sana all.
0: And see the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight.
2: Sana all.
0: Para sa inyong mga greetings or shout out, so of course, inyong mga song requests. You can call or text itong official call and text line sa itong smart line na 0969-484-5454. Sa itong globe line 0956-664-7734. Sa itong website, itype lang ang www.storytayasin.webla.com. Para sa itong page, ang www.facebook.com/tayasin. Again, Star Radio Tayasin, kinapuriya ang mga lahat mong impormasyon. Ngayon ninyo masayran matagkaroon o gunya. Thank you so much.
2: Sana all.
0: Alright, mga ka-star, stand by. Later na kumukator o gatawag ha. And of course, yung mga greetings, of course. And sa itong mga suking tigpaminaw diha, kumusta main? Itong mga nagkariya mga school, mga nagkariya mga departamento sa itong pang-gobyerno, mapapribado man nga sektor. Private and public utility vehicles, mga drivers diha, kumusta man sa itong mga kaigsyon ng mga e-bike driver, habal-habal driver, putbot driver, or sika driver, sa itong mga bus driver diha, kumusta man sa mga nakadaya mga cashiers, mga customers. Sige, before mo malib sa inyong tagsa-tagsa ka mga gipalitan, i-double check sa nang iyong bag, huwag nasipiran ba, magmaigmat po sa palibot para po sa safety and security sa itong tagsa-tagsa ka mga kaugalingan. May gitawag na itong be vigilant sa tanang higayon mga ka-star. Kay labi nagmahulog ang tag-kwarta o niya walay ID ang itong kwarta, may morag yung usik kagit kaayo. Oh, anyways mga ka-star, labi na ning ulan-ulan lang, patakar at tag-kuot sa bulsa. Oh, ayun, mahulog atong kwarta simba ko yung taon, amping taon mo. And of course, ito mga motorista, amping rapod mo sa biyahe kay danglog ang dan. Sige, dili magdali, basta kay bahalag hinay, basta kay safety ra kita. Kapoy kain lang natin pangusa. Hapdas, hapdas. Ang amping ra kita yun sa kuan. Kung wala importanteng lakaw, magpuyo sa balay. Ang importante, dili rapod mag-rush, hinay-hinay lang yun. Bahalag late, basta present. Pero kalangani na gyud aw absent. Ano is mga ka-star, ina na lang kasimple ang kinabuhi ba? Mindset na gyud ang atong ibutang sa tungod na una. Wa sa to pwede nga gaana atong kasing-kasing hala didto. Ano giyon nga kita ra mismo sa hay magpabug-an sa tong kaugalingon, di ba? Ano giyon nga pagaana na to atong kaugalingon kay kita ra man pud ang nagpabug-at kung mabug-atan ta. So kung magpagaan, daan pon. Di ba? Alright, oras sa Pilipinas. 5 minutos sa dili pa mag-alas dyan sa kabuntagay. Stand by Albert Wright. Back for now, mamina sa tag-importanteng pahinom dumgikan sa Nans.
1: Bringing you the latest news, latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star 101.3.

0: Oras Star Radio a las 9:56.
1: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
2: 1 plus 1
3: 2
2: 2 plus 2
3: 4
2: 4 plus 4
3: 8
2: plus 8
3: 16
2: 5 plus 4
3: 9
2: 5 plus 5
3: 10
4: My name

Kid Remind Choco. Isa ka sa shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: Okay, mga ka-star. Saman mo, ipagtugnaw mo diha. Ayaw mo, patugnaw-tugnaw diha. Diba? Halahiwid-hiwid. Ugnata ng mga ugat. Nga na nga kulo. Layo sa katugnaw, muguwas ang katapol. Ay, nako. Philippine Standard Time, it is now 7 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mga oras, getod ka na ito sa Ayong Sabon Beauty Soap. Ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayong Sabon na Beauty Soap. Pangpagwapa nga dili isog sa panit, magkapaputi, magkahumok, o magkahamis sa panit. Adunay avocado oil, nga nagdala o vitamin L-acetin collagen, nga mawag mo paputi, o magpahamis sa mong kutis naturally. Ayong Sabon na Beauty Soap. Mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Kini mo nga programa, dalit usap ka na ito sa Herbs Meda Pharma. Ang tigi mo sa lunch capsule, lunch coffee, UAID, lunch eye drops, remind capsule, remind choco, tawa-tawa sa Cervi Care Megaman, o Alena Beauty Soap. Kundiin mo itong dress sa radio, tayo sa nangilang programa, mataglo ni Sangtod Sabado. Ang programang Sincerely Ate Arlene. Sa may alauna ay media, ang takna sa hapon pagkahuman, masunod ay ng balong, The Great.
1: Sana all.
0: Kung di rin lang ikaw. Again, kung di rin lang ikaw. By December Avenue and Moira de la Torre. Kung dili pa ikaw. Ah, di ba? Wala siya. Iwang kanta, kinalit ka natin sa Sheva Essential Oil. Sakit ang galawasan, tumaran din, nagtambal, sulay, yung natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Sheva Essential Oil. Ang Sheva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagulang doon ay antifungal, antibacterial, inflammatory, antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, topical antibiotic. Tungod kaya doon na kinilauric acid gumakita sa VCO, ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahe. Sheva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Sheva Essential Oil. Mapalit siya niyong mga suking butika o tindahan. Dari sa tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyan sa may bago tayasan, mapalit siya pa rin malayan na Sir Boyak's Labio Carinao. Diyan sa may Malabiok Shibo, mapalit sa Bits sa Resort Store in front of Malabiok New People's Palace. Alright!
1: Sana all.
0: Nabis-bisa na ba ang tanan? Wala na ba yung uga? Kay hastang kahoy nagbasa. Kung ato ka sa dapugan o rabuhan ninyo sa kusina, sigurado yung nagluha imong mga mata. Ngawa ka awaya sa imong bana o asawa. Asa mangod mo sa panahon sa tingin nito eh? Ngano mangwama mo kagala-gala? O mamo nanguhag mga as-as nga kahoy? Tanawa na aron. Pumping town, kaya masupukit town. Hastang lisura na pag yun ang inigdaob ni mo sa kalayo. Kanya mo buga na gani ng asong hastang dugoma. Agoroy!
2: Agay ko sakit!
0: Kaigon kang murag ng labhag imong mata. Oo, inana na. Pubog at imong mata. Inirabang mata mo, ibintana sa itong kasing-kasing. Pasayo, pasado magkuta sa itong mata. Bisa kikinahanglan na matulog. Your sleeping hours is your sleeping hours. Ayaw kawata ang oras sa imong tingkatulog. Hatagig panahon ang imong kaugalingon nga makarelax ang imong ugat para ma-repair ang atong mga dead cells. Oh, muna diha. Kinsamang ko na siya nga imong pulaw-pulawan. Dapat! I-manage niyo yung oras. Kung ting katulog, hala katulog. Kung ting trabaho, hala trabaho. Pero too much ayaw pong palabi. Pananglit, mo demand na ang imong kuto-kuto. Mo hapdos na hala. Basa, bahalag diliting panioto, hala pagkaon. First caller, yes, hello, good morning. Sir Leonard, the opponent of Duman Hugshibo. Good morning, kumusta man ikaw? Kumusta man si Sir Leonard, gagwapo?
2: Mauba?
0: Kaulan nun. Diri kaulan nun, pero nagulan na diri, oy. Gikan sa among bukid, paingon sa lungsod, walay puas ang pagpamisbis.
1: Mau datang kan, dok aku bayar kong wala ko katambang ni Veronique Fuerte.
0: Nga nang wama.
1: Nagkilat sa masang gabi eh.
0: Ay, nag-iwag. Nag-iwagan ang mangit-ngit na dalan. Muna giingon si Sir, mauna giingon Sir Linard nga. Pasag ding mo kilat. Kay it's a mother nature. Kay dili na siya kada adlaw nga mukilat. Pasag ding mo dalogdog. Kay kanang dalogdog, disenyo na gina siya, but dili kada adlaw nga magdalogdog. But it's a mother nature. Kinaiyan. Muna.
1: Ano ba? Magdalogdog kay. Hindi ta ka pamino gradyo kay.
0: Okay ra, di ka kapaminaw, basta ka. Iyong una-una, dili hagaw-haw. Ay, nako! Sir Leonard, kumusta man ang imuhang kasing-kasing?
1: Happy na lang.
0: Ay!
1: Hello!
0: Ito, niya nakapamisbis na ka diha. Or wala ka mamisbis kay imo nang gihatag sa panahon nga ting ulan. Dinunid na ka mo bisbis pa sa mga kabulakan.
1: Kung po DJ, hindi ito lang magsing ulan. Kaya lami ka ikatulog.
0: Hala, oy, ayaw po palabi katulog, Sir Leonard. Kaya mo siya mo't kay kagwapuan.
1: Hello?
0: Ito, oy, sige na, go ahead, say mo greetings. Ngechika
1: dai. Kita
0: mai.
1: Bukidnon
0: kita dah sya. Imo darling.
1: Charlene. Oh nga, ang yung profile kay mag-comment rato siya.
0: Hi, Ma'am Charlene. Welcome, Sister GTS. Ikaw, ha? Hinay-hinay, ragbira.
1: Oh, matanaw sa live.
0: Sige, later. Ako pa ngayon. Hindi kanya. Wala man akong
1: live. Nag-comment ko siya. Siya, nang-stock siya sa akong account na naranaw siya sa akong timeline. Parang na eh. Nakita mo niya ang imong page nga kung i-share na. Kanang niya, siya nga. Kanang, doon ka mo, di ka mo drama.
0: Discovery na to niya.
1: Mawina ko kay nice kaya na yung drama ko. Kasi nang kawa niyong babae, wama ka makita na kita sa kuwan. Nagtawag rung ko na. Mama na, ang iyo makita di ang maanyag rin na kong partner.
0: Ya kay mo tago man kus kamera maulawon manggugo Sir Leonard.
1: Ayo kay bulong kung ang imong pirmi makita na mo tanang sa live kanang magtingog minto ka pero imong makita kang dakong bit ko on.
0: Oh pero dili na
1: dili kundi sa bisita ako kundi sa bisita yung work.
0: Murag ni bakasyon pa si Sir Daniel. Turatong pang anan og chocolate asa ni siya balik ka ato.
1: Ma'am Eva, ma'am, good morning ma'am. God bless ma'am. Have a Friday to all them. Ito tayo si Toy ni Nanay Erlinda ni Chanta and then. Pana. Ni tawag jud ko dali-dali. Di si Maria kay para maka-request ko kanang kuno kanang nindo tour nga song.
0: Asa man nga song?
1: Tawag pa dito sa kong papa nga Nadiri there. Fun. Sige sa pamantoy ni Sir. Kaya mo ni si Sir. Ziin. Ano sa again, sa second time na nila. Byron ni Byron. Salamat. This is Maria. Oh, this is Mike. Ano ni Kwan? Kanang request ko.
0: Ano siya titles?
1: Kwan, katong Your Love by Martina featuring by Jim Brickman.
0: Alright, sige. tangan kayong salamat, Sir Lina Ponder. Sa yung taot-taot, balik tawag ha, para sa Turn Drama on the Spot on their segment. Supaya na to ha, ang naputol nga.
1: Oh, sagalanan nga, mangit-ngit nga dalan.
0: Alright, sige. Basta naka-start.
1: Sikat na sikat.
0: Alright. Thank you so much, Sir Lina Ponder of Dumanho Gazebo. For now, stand by. Minas sa tagpipila ka mga painom daw.
3: Public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Be alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
4: Mighty C, ang

0: pamati sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Magaling si Rodrigo Limatapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
1: Donnell Brand. Dragon Fruit Plus.
5: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic panid. Gikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo niyong mga kalawasan. Mawaan ka kapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Special nga okasyon, nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Oh yeah!
4: Let's get it on!
0: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
2: Hard Mama.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag-Hard Mama. Extreme na.
5: Minsahe pagpasalamat gigan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong nadama. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
6: Analisa Tolentino. Talap papayaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Mahita po siya. Hangap. Naulian.
5: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw giantos ang iyang gibating paghangap?
6: Isa kasi man na rato. Yung giparito na pugi. Wonder is Calling. Mato na. Kung ang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder is Calling.
7: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
0: Mga pena ta!
9: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pud ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

3 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mong oras getod ka na to sa Amigas Capsule. Nga ano na 15 ka mga nagkadagi ang mga sagol nga matambal sa nagkalainlay mga sakit sama sa ubuhilana ta sakit sa ulo og uban pa. Amigas Capsule, madungog diri sa Star Radio taya sa nangilang programa matag alas 6 hangtod alas 6 media ang takna sa gabi eh. Lunis hangtod sa bada uban ni Kuya Angel Blaze. Sa alright mga ka-star, Your Love by Jim Break Mind. Nindot kining kantahan, no? Kanabitang dilibasihan nga gisulutan ka o ring sa imuha nga finger. Ang importante diha nga kanabang takos kayo ang imuhang kasing-kasing nga nahigugma niya. Bisan pa man sa init o ulan, bisan pa man o nagkaingon-ingon na sa koneksyon. Bisag dili kaha mo magkakuntaka na isulod sa usa ka bulan tungod kay dili tingali babag ang signal nga walay klaro. Pero magka kung dili gyud ka mo, dili gyud dapat dili gyud full blast imong yata nga gugma. Kung wala pa nay kasiguraduhan. Masakitan ka lang. Oh, ngano man anak. Gihigog man ako siya na eh. Gihigog ma. O, masigihadla ka lang sa kapanahonan. Nay. Dili ko mabuhi ko na siya, Nay. Dili mabuhi. Onsa dili mabuhi. Onsa man. Pagpili. Siya o ako nga nasa imong kiliran nga magkinaon sa imong lawas ana ako nag-atiman. Nay. Ay, nako. Sige mga ka-star. Limong kanta, gidalit ka na to sa Jerry Customized sa Printing Services. Ang main branch na adias may National Highway Bunga Tamotaya sa Negros Oriental. Ang line branch na adias sa may National Highway Palaslan Tayas. Ang tapad sa Agua Joe Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services. Nag-offer og full sublimation t-shirts, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin printing mugs, printing photocopy, lamination, rush ID og daghan pa. Jerry Customized Printing Services. Gipanagiyaw, ginumala ni Ma'am Nerica Castroya. So, shout out po kay Gretchen Kiliano Saiko ang iyang empleyada. Open sila every Monday to Saturday. Alas 8 sa buntag taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services. Providing excellent quality on your customized prints. Shout out po sa mother ni Ma'am Nerica Castroya. Okay? Salamat kayo sa inyo nga pag

0: Minamati pang chan-chan diri. DJ, ready na si Tatay si Toy nga maminaw sa sumpay sa Sugilanon. Ngayong drama on the spot ni Sir Leonard. Agaray! Sige. Lama chan ha. Nga nagpahimutang na si Tatay si Toy diha. Salamat sa iyong pagpalago po diha. Sa mga infanti family po, shout out po tadi sa may palaslan. Dako-dako man din yung barangay palaslan, no? Na ako yung atong client, asa man itong subdivision man kung ito didha. Dapit mura naman kung subdivision ng naay diha, kita yung ilaya. Kanang naay ka pala no, yung Star Radio tayasan diha. Dito ko nakamatigod gay pa yung oras sa Star Radio. Oh, ana na ba, diba? Salamat ninyo diha, ma'am. Sir, salamat ka. Ayaw mga silent listeners. Kamu ang nakapakompleto sa among pagtingog diri sa kahanginan. Dili may makatingog o kompleto kung wala mo. Oh, kamu ang nakapabuhi po sa among dugo. Ay, nako. Kini bang gantahan, no? Mura kag naglakaw nga slow motion. Nagkayab-kayab ang imuhang palda. Pagdili makita ang imong sandal. Pero pananglit magsuot ang dress no niya, malapaw sa tiil ang imuhang sandal. Pwede rin maputingali, dili magsuot ang sandal. Useless mang yapong magsuot ang sandal niya, taas kayo ang trahe na to ba? Di yapon makita ang kaanyag sa sandal. Taguan rin magyapon natong tiil. Oh, muna i-technique kung magsuot mong taas nga murag mo kayab-kayab na giyon mataguan ang sandal ay di na ta magsuot magtiniil na ta oy. Ano rin na diba? Ang sandal mao na isuot na siya kung imo ang suot taga bagta ka diba? Taga loko-loko. Siya may gamit sa sandal, di ba? Imo mang ginang i-display para makita yun sa public. Aba, ana ba? Pero magsuot tag murag taas-taas yun. Ay, tiniilay ta, ana. Oo. Pero hindi kayo dito na magtiniil niya taas kayo mo hanga. Kayo sa iyong falda ba? Tapos na ka sa dako kayong wanang sa bukir niya. Ang usa ka binawa to, abot sa atbang ba? Yeah. Siya, kapadulongin mo. Ikaw po, kapadulong niya. Then, kung ano yun, ginini ang musika, nagdaladayin mo speaker dito sa bungto, dako kayo. Ayun, music na yun, anong kanta na yun. Amor, lagi mo dito, usa sa pelikula ba? Ay, makita na yun mo ng sayo-sayo, ng mga sayo, ng mga langgaw. Dapat yung mga handala na. Nahuy dito yung galupad-lupad ng mga git-git o sayaw. Yan, napad yung banog nga nakadagit o piso. Nakita pa juga ito ang itong dako kay langgam ba nga murag cat murag iring nang dagway kanang ngiw-ngiw sus pasilan to amo puy mga langgam nga daghastang ito mapod tu mga wak oh di ba sus to apoy dagan kay mga mayang bungol nga usa ka panon pod padulong sa sidlakan. Agoroy niya to apoy mga pirit-pirit to apoy padulong sa kasadpan unsa jod. Kanindot sa kinaiyan, kompleto rekados. Kamo ang bida, tapos ang inyo mga audience, maulamang ang mga mugna sa kinaiyan. Kanabitong mga nilalang sa kinaiyahan. Yeah, pag abot dito sa unansus na may mga unggoy po nagkaugsagi. Oh, kira kaayo na. Diba? Hashtag nindot. Ang sarap mabuhay sa mundo. Ana ra unta kamalipayan ang kalibutan, wala ra'y gubot sa. Kana ragong di ra tamang ilabot sa kinabuhi sa uban, lami ra kis pamati. Oh, mga unggoy, unggoy ra pod. Mga langgam, nagpakalanggam ra pod. Kana sa. Ay nako, sige balikan na tamo ha di ha region mo. Ay magpamiya na ako kay. Basod ka ayong maparehas mo niya. Right back after aning pipila ka mga advertisement.
1: So I could win. gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000164491.
9: Isay pangani mo nai?
10: Lucy Sardimio.
9: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
10: Matuong.
9: Bila edad ni mo?
10: Sa 28.
9: So, kasi sa pangalan mo, Lucy, no?
10: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
9: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
10: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
9: Nang hubag?
10: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon ng pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
9: no, tuan. Unsa mo yung tail?
10: Nang hubag, siya maayo.
9: Nang hubag tanang.
10: Oo, kanina inyong huabot diri. Huwasta sa abot diri. Kuan?
9: Punuan sa paha.
10: Oo. Dapat tayo, Mr. Radyo. Nga, naaday... kanang amigos ko pe siya ni yung sulay yan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
9: ya karon okay na yung bata
10: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkul-sungkul pa hinoon apan dili
9: ilan na idadad to
10: kuan 79
9: so sa mga naminaw karon mamon sa ika istorya ni mo okay
10: umugamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga ng hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
9: amigos ko pe ray gino
11: salamat mga idol.
12: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
14: Si Jane Masugbud sa KPL Davao Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Nga, bibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan niya. Pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Nga, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga, karon, daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot kaayo ang epekto sa Vitron Syrup.
13: Vitron Syrup. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
17: Maria Bunangera. On air.

0: Eternal Flame by Bangles. Eternal Flame, yeah. Pero kinimong kanta, gidalit ka na ito sa Nalensya's Cake Shop. Nagbaliga sila ang mga lamian nga mga cakes. Magpangitagit ka sa kalami tungod ka, eh. Wala sila katipid og ingredients. Nalensya's Cake Shop, nag-offer sila og customized. Asama po sa inyong mga orders diha for wedding, christening, birthdays, og uban pang special nga okasyon. Open as like every day from 7:30 a.m. till 6 p.m. Inquiries lang mo, inquire lang mo sa tagiya sa Facebook account Jenalyn Villar Morados Ilamni. Ang tagiya og tagdumala sa Nalensya's Cake Shop. Shoutout po taglilit Midis in Clonard, ayang assistant diha og tindera sa Nalensya's Cake Shop. Napo sila available diha nga bouquet flowers para sa inyo mga loved ones or gusto mong moregalo. Sa usa ka minahalin niyo. Oh, diba? Nice kayo. And doon sa pinyong gilat niya, bisita na ang Nalensya's Cake Shop. Naanin mo tang tapad sa Sunjo ni si Dry Goods at Trading o Blow Baker diya sa Balongga Ita Street, Poblasyon Taya sa Negros Oriental. Busan sa pinyong gilat, bisita na ang Nalensya's Cake Shop. Nadi ang ipangitan imong type sa lamian ng mga cakes. Halit na! Ayan! Oras sa Pilipinas, 5 minuto sa dili pa mag-alas 11 sa kabuntagon. Uy, kadali man sa oras, mga ka-star. Nani ka, paspas ang oras. Paspas pa. Sayang mga saad. Nga nag-oros-oros. Paspas pa. Sayang mga... Shout out itang General Longhay Redoble. Nga nagpaminaw. Naani karon diha sa may kagawasan sa Gilgan City, Negros Oriental. Morning Maria Minaw Mini Moderiron. Sige, salamat man. Ya gagahapon, matod pa niya kulbaan man punta sa inyong drama. Oy, di ay. Late na ako lagi ninabasa. Paki-play niya sa desk ko nga mapaulala ka to bang muingon nga para sa iyo ang giling-giling ko. Ay. Late na ako din nabasa, sir. Pasensyahin na ha. Okay, sige. Salamat sa songs. Watot pa ni DJ Leonard and the mix. Sige, walay sa pa yan, Sir Leonard. Matot pang Sir Chan Chandri of Palace Line. Gaya na minam na si Tatay Sitoy DJ Maria sa inyo ang drama. Nagpaduol na siya glingkod sa may bungbong diin na gisadong ang radyo. Ah! Gisadong ang radyo! Yun, sana niyo pagsadong? Ay, si Toy. Yung sa Gibita, ay. Maluit ta sa radyo. Ay, Chan. Oh. Sige, salamat kayo, Tay si Toy, ha. Tay si Toy. Kasalamat, Gigitay. Oo. Ganaan mang gudunta siya mo. Tawag ni mo DJ Maria, pero maulaw man siya. Ay. Pero gusto niya, DJ, nga... Si Lula Iska ang motobag. Oy! Asan to si Lula Iska? O man, diri. Lula Iska, diri ka dapat sulod, diri sulod. Alright, mga kasamina sa tag-importanting pahinomdom gikan sa dragon fruit. Stand by.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat! Feel the music, Star Radio! Oras sa Star Radio, alas 10:58.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome Visayas uga Mindanao sa ato ang programa karong adlaw. Ubani na pud mininyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato ato mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgotanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sabi kaya and of course sa inyong ubo si Galag Alagad sa Kanginan, huban ninyo sa pipila ka mga minutos sa inyohang mga soki nga sibihanan. Mga na, niya higala ato mga soki nga nagasunod kanunay. Abisaya soga Mindanao, maing adlaw niyong tanan diha, maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa nanay tatay palo na plastada kung asa mo na mutang karoon sa inyong lamutangan. Ani anasab at isguta ng ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani, maayo-kaayo sa ato sa sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokid, tigbalos, mga inflammation, mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyohang lawas, mga sokid, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O nga ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsuna na to, nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doktors sa pampublikong kape. Kanina yun mga sokin, tipo yun ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. O nga ato usab nga Dragon Massage Oil ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako nagtabang para kang nanay tatay. Halong nagplastada mo, higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with chubake. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini, like sampagita, ilang-ilang og ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Herdmat Stream Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, with all kinds of ginseng ha. Hoy mga sokin tigpaminaw, 1 cup lamang no, ang inyohang gamiton sa ato usab nga Herdmat Stream, ha, di ba? Ang Herdmat Stream mga sokin tigpaminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. Ready na inyong kagalingon sa paglibing-labing ni Mr. o ni Mrs. Anindot kayo ang performance ni Mr. pag nakainom sa Hard Max. Hard ang simula, Max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kape. Ay mo kalimot mga sokin tig pamina usab. Mga iso na ito na problema silang pamanit. Na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm o sa uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap, ang Dr. Ponji Soap mga sokin tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang Kay Skin Glow Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokin tigpaminaw intero kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga Kay Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw, basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyong hanga pamanit na. Ay mo kalimot, tigala. Ang mga pangutana sa ato usab ng mga listeners, okay, how to benefits no sa ato usab ng Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. O unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease mga sokin tigpaminaw, skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for a brain, good for blood pressure, increase collagen. Mao na higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede niya ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalit ninyo sa nagkaraang butika o pormasya. Lawas nimo protektado.
4: Yes mga ka Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang pamina. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Maria Bunangera.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: si Lionel Gordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungon sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Namun yung akong gimintin kay kamera na akong kita na drive ko. Badya sayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. GTX Bayo. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Kita balagos
4: ka. Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay GTX Bayo o kanang unsa ta isa oi GTX 500.
4: So unsa ba itil day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan yung sakit. Ihan murag imong minor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
4: So wala pa siya ninginom ana unsa day ang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani.
4: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na.
1: Ang kwan,
3: may
1: isi.
3: GTX 500
1: o kanang TX 500. Mabali sa mga butika. GTX 500. Mabibili sa mga butika. Dragon Fruit Plus.
5: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Trees, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usa ka gabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyo tayo lang mo, natukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yun na kayo epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang kapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay, beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Ako si Merlinda Rubillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NANS Capsule, UAID at Trendy Care. Anong tulo ka product ni Ram Arlen, paunay nakaayaw sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan muna yung naayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, muna na akong sigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo, inom ko nga. Ulap ay kaon ng lunch o UAID. Munang isikin akong inyong kanon. Hantod ka ron. Hintog lang akong lawas. Munang kanonan akong inyong. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
5: Amin ang dang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
6: Nabilin Bungkukan Galvadori sa Sinabrogan. Balin siya, Ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, nalibo ko kung unsak may painom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadugog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoong. Abti kasi lahat nga time na kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung sila to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glamstick ang inyong mga anak.
5: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
8: Merna bro mo.
7: Pila edad na ikos ganay?
8: 60.
7: Dugay na kanagamit o gamigos coffee na eh.
8: Dugay-dugay na yun. Pagsugod na eh.
7: Pagsugod yun?
8: Sugod, oo.
7: So, ano ni gamit magkagamigos coffee na yun sa mahimong gigamitan?
8: Sa akong high blood, sa akong ba na high blood po niya. Karoon ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
7: Ah, okay. Sa una dahil na
8: ikat 180, 200.
7: Muna yung blood pressure ni mo.
8: Oo, bisaga inong pagkumpara sa high blood.
7: Karoon, wala na kailangan
8: gigi? Wala, Jun.
7: Kanarang amigos coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
8: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
7: Jutay raman. Mm. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan na'y?
8: Matuog.
7: Barangay
8: yung
7: Tayasan. Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na'y?
8: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
7: So, maayog yun ang amigos coffee. Imodyong napamatuntaan. So, nakasalamat mga idol.
9: Maria Bunga Ngera.

0: Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 23 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Ganiya na kita sa tong drama on the spot on your segment together with your DJ.
1: Mama Maria Bunangera.
0: Okay, Sir Leonard Powner. Sir Leonard, welcome back.
2: Hello.
0: Hi, Sir Leonard. Kumusta man ikaw? Pag-usap.
2: Panggunit ko kayo kay hangin naman rin.
0: Ay, panggunit niya. Huna-huna ang hangin mong gigunitan siya. Sigurado aragyot nga dili mo mga tumba. Sige din, natamaglangan Sir Leonard. I-recap na ang mga panghitabo sa miaging episode sa tong drama.
2: Okay, ang mayroon mga kastano nga... Nga ito. Mayatalo kaya si Sofia Jonas pero kanang gidatan kini sa yung amigo na si Gurnok o ganoon aniya ang sumpay sa pasiklanon mangit ngit nga dala
0: lights camera action. Nasayad ba ka Jonas? Pila ka itong ina mo itong gihaguan ang maong kwarta? Okay rin na ani mo. Pero nga nung giapas pa man ko ni mo diri Judas, unsa pa may angayan na itong panag-istorya.
2: Giapas ko nga kay...
0: Gikulangan ka? Gikulangan ka sa kwarta? O ako nga buwaon pa ning nabiling na kwarta sa akong bra? Oh, imo na na! Giha ka na!
2: Sophia, dili ka na. Ano akong dili ka nun?
0: Boy,
2: ikaw man ko sa'yo.
0: Boy, ikaw, pwede man tingali yung mga istorya na ito nga dili mo hawiran ang akong mga kamot.
2: Sorry. Pero, iaari ko kayo. Pero nga ipasaylo ni mo.
0: Mga ipasaylo? Ato kang daddy, mga ipasaylo.
2: Jonas! Taas ang mga kamot! Takpul ka na mo! Ah, mga pulis!
0: Oh, mao na iangay ni mo, Jonas.
2: Iha!
0: Daddy ma! Daddy!
2: Okay na ka, Iha?
0: Salamat, Daddy ma!
3: Angay ka magbayad, bata ka!
2: Sige, dala! Eh,
0: Jonas!
2: Oh, isip ko yun! Buhay ko nito!
0: Si Jonas!
3: Ipapintay na lang ba tayo?
0: Dad, kung mahimo dad atong balikon ang nahimutangan diin dito ko nila. Gidala ni Jonas, apan si Jonas, dili di ay nautan. Kung dili, si Burnok. Dad, tuwa ni Burnok ang dagang kwarta, wala ni Jonas.
2: Pero si Jonas may negosted siya mo.
0: Dad, doon ay mga rason ang tanan. Dad, akong balikon. Balikon ako, si Burnok.
2: Sophia!
0: Dad! Sophia. Arisa ko, Dad!
2: Sophia! Ang adap na ko. Kuwanta mo na mo. Money is... Kita ka ng kwata. Money changer. Diba? Kita man mo pa itin ko panulong dire. Ang akong armas. Andiyan mo na ko.
0: Muna pa ko. Ano yan? Kinahal mo. Ari kong tago ko ng dapita. Oops!
2: Nalito.
0: Wala siya kita na ko. Di, balago na. Ako tapunan ang akong kaugalingan. Ano yan?
2: Diyos ka eh. Magdalikong
0: Makita ni mo. Ani mo lumpat ko ining taas ka ang lumpat ano na niya. Sa katapusan, nag-abot na kita. Burnok.
3: Ibalik ka.
2: Saka ka sigay. Ibalik ka anong sumukapatayon.
0: Dawa ka lang. na balik ni mo.
2: Nasagang niya. Nakumpatid.
0: Di apa. Oh. Gusto ka? Gusto pa ba ka?
2: Ayaw.
0: O mabalik ka sa iyong pamilya.
2: Uwa na kong pamilya. Kini akong pumo.
0: Nakuyapan siya. Pasunod ako. Pero gikinahalan eh. Nga kini mo ang kwarta para sa mga tao na nginanglan o dili angay ka ni Muburno. Pero pwede pa ka magbago. Dalunti ka sa mga puta. Ah, Dad. Sorry, Dad. Pero gikinahalan na alang niya.
2: Huwag ko magdahong nga.
0: Diba? Maumani?
2: Kamahag kang mga mo.
0: Ah, da. Ayok saba, Dad. Kuan, Dad. Kinang malawi man ko niya. Murag napamay na bilin.
2: Malawi ka ng
0: Dada. Dili na ako ang dili na ako ang bulingan ang akong kamot. Dad. Si Burnok, Dad.
2: Mamahuli na.
0: Siya ang kaniay na akong hinikugma. Siya, Dad. Oh.
2: Pero nagkahilmo ko sa pagpulis mo.
0: Wa siya kabalo. Nga nagtakuban ko. Sa di ang pag-iikan ako. Sa di ang i-hostage ko ni Junas. Mauni akong dagway. Pero sa pag-abot na dito, akong itap-tapan na akong mga naong. Para di ko mainay. Apa na nakita na ako nga yun ani di ang tinood niyang pagkasiya. Lahi ang iyang tumong kanato, Dad.
2: Nagpapaan siya sa kwan. Kawala, ang mga pulis niya mahala niya.
0: Sige, Dad. Tawagi ang headquarter.
2: Sige, tara.
0: Tara na. Unsa naman ni si Tatay si Toy diri o nag-message naman ni si Chan Chan na Sir Leonard.
2: Asa na wala.
0: Gibiti naman mininyo pirmi na iyon drama di Jumari.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sis, I'm watching. Hi, Broke Pal. Ma'am Eva Orina. Well, good morning. Morning, DJ Maria Oga. Sa tanan ng ating paminawan sa imong programa, Amping and God Bless. God bless you too. I miss you, Ma'am Eva. Amping kanunay diha. Oga, sa Team Opa. Shout out ninyo sa Team Opa. Basi natingala mo kung sa meaning ng opa. Korean language na siya. It means love. Wow naman, diba? Thank you. Ano, nag-message na rin si Chan Chan. Dili mi mabalaw sa inyo ang drama. Bahalag mabitin may tungod kay inaanak man dyan na bitin-bitinon. Magid may permeng tigpaminaw ang inyong drama. May episode. Sorry. Sige, salamat kay ninyo ha. Naiminsahe diri si John Rellory Doble at ini nga taga og pagtagad. Watat pang John Rellory Doble. Kulba hinam inyong drama man good that ara si John Rell gikulbaan nga gahinam hinam. Oh, si John! Ito, oi, Sir John Rell, salamat kay ikaw ha. Nagpaminaw ra gid ay kadihang dapit. Oh, ngano man to? Oh. Kinikit si Sophia. Ikaw, Jonas, maunanuan kay ito. Ananuan ka sa kuway. Just dili ka mo isa agtaman. Pastilan, Dolor. Kinabitoon nga nagasiga-siga. Ta shout out itang Ma'am Lulut Garces o Sir Junjun Garces. Ang ato ang couple. Nasuking nga itigpaminaw sa Story Radio Tayasen. Og ni Ma'am Jean og Sir Dico na pabugaes. I also to Handos Icon. And of course, itong mga suking tapaminaw ni Dijinika. Shout out ni Kapitana Ayan Terrano. Og siya mga Tosino Girls og Tuhu Girls. Ni Team Myrna, Hinoo. Kaubang di po Hinoo. Sir Soy Ma'am Gasparita sa Panasopera. Mamay may Hinoo. Shout out. Joseph Kwe Abra. Og siya mga pamilya diya. Shout out. Nanay diha. Sa mga pamilyang Jukinto, Tanilon, Saiko, Librado Family, shout out. And of course, mga Baldado, Tuanta, Martin Family, Ivy Tanayed, Angeline Tanayed. Shout out niya sa may Tagboy, Amihoy, Ogbekiel Family, Kalumba, Enesho Family, shout out. Kaliyaw, Lagini, Pontero, shout out. Yup, Tani, Tanod Ipindi ha, Sir Wilson Kaliyaw, yes, Sandra, Ogibandok, Bartulos. Niti BT Ogyo Laundering. Kanunay na sila mag-agik-ek. Mag-agik-ek, raba ni sila dahayan. O, beta, nanak ko, Maria. O, spastilan, Maria. Oy. Ako may gikulbaan sa inyong drama, Maria.
2: Ay, kulba-kulba, gudi, ha?
1: Pastilan, magkuba-kuba man po akong dughan, oy. Kana ganing motokar na ganin ang Eye of the Tiger. Ingon na jud ko nga action na po ni action movie ni na po ni oops oops dan lumpat oops ako po diri mura ko kalumpaton
2: di ay ba
1: oh dinood ba ya good na hapit ko mabalintong sa lingkuranan kainig tukar anang Eye of the Tiger by Survivor kaingon ko imbis mamati ko man po ni atong kaping giinom oy pastilan gidnuan. Ya, ang ending, naputol ra ang drama kay episode man di ay na. Di man po drama gida'y ne. Atangan po lamang di natin ni sunod. Sus mga tikay ang matag-ahat ining maminaw tag-drama, oy.
2: Oh, bitaw no. Ina na ba po kung ako'y maminaw? Kanang inig magsumbagay na ang mga karakter. Ikaw po, ang radyo po, mura po imong sumbagon. Oh, panaglit na apoy tapad ni mo, nag-inumay mo kape. Masika ni mo yung tapad. Mayupat na. Sige mga ka-star, balik ra ko para sa last portion sa programa. Stay tuned.
3: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na isa

0: sakit ug paminaw nako sa akong lawas abdi ko pirmi dili ko dayon maluya busa kamong nay mga sakit parihan nako sulayin ninyo ang astasan kay naa gi alibyo paong sa astasan wag tang-ang balatian.
1: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 20 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala.
2: Ang mawalay ka sa piling ko.
1: At kung ano-ano makakat...
2: Sana sa...
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Dayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kayo. Daghang salamat.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag hard mama. Extreme na.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo

0: ninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Ako si Neri Katisay, taga Hingol City. Nagpalit ako sa Nance product, Capsule, UAID, COVID, gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly po na akong ginakuan sa akong papa, ginatake niya. Kaya hiyang man siya sa Prada, kanang okay ang gibati, kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo, kanan Prada, o salamat at Arlene. Salamat kayo, ma.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
5: Pure energy.
4: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na!

0: 나 드래곤 프루트 고
1: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesinyo sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa o glaum o angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

Oras sa Pilipinas, 8 minuto sa dili pa mag-alas 12 sa kautuhoy. No, ipaniyoto na mo mga ka-star. Dapat dili mo magpabayasin yung kaugalingon. Paniyoto na mo. Kung panalit na gulpi na mo luto, hala paniyoto na mo. Di naman mo maglungag. So, panalit po. Kung apa mo kalungag, o paglungag na din. Ya, naghilak na ba ang tanan diyan sa kusina? Kay dili as-as ang kahoy. Hala gawas isa din. Inhale sa gawas nga bahin. Naka-relate ba ang tanan? Kay wala nakapangahoy siya ting init. Hala, sige, paning kamot. Para makakaon. Unya, yeah, kay duol na magchanggi. Hala, palit mo dito, ganahan mo. Hala, oy! O, bita, oy. Hala na ako nabasahan dire, Maria. Unsa man sad na. Ana si Chan-chan mo request ko no si tatay si Toy niya og igo na day by Max Urban. Ikaw gidagay ang gitripingan anak Lula Iska. Ay unsay ako gitripingan madahan. Ikaw gid na kay ganahan ra ba na makikita nimo si tatay si Toy. Hala di na gid ni matuno gid Maria. Wala na gid koy panahon pa nga makakita og person. Kay ngano di ay? Ula, aradir ako ganan makahinomdom sa mapait na kong kagahapon. Oy, kinaday pait ni mong kagahapon. Ayon siya pay answer, dili na kumotel. Ay, kalas og oras. Mamaligya para bakag mga produkto. Di naon niya ako ni mong pakuyogon sunod nga ako'y tigbusina ni mo. Mga ka-star, shout out data ni Mike Diderex of Alabama, USA and Philip Kirby of Golden Valley, Arizona. Nakuyog sila karon di AK again. Minaw pong Star Radio Tayasan. Ay! Basta na ka-star! Wala na ba na si Mike nga sikat! Oh la la! Sige mga ka-star, thank you so much. Again, Philip Kirby of Golden Valley, Arizona, and Mike Dedrix of Alabama, USA. Have a good evening. And have a good morning here in Philippines. I think your name, Philip, is from Philippines. Because Philippines is something like, yeah, there's a root word, Philip. You know what? When the Spanish went to the Philippines, there's a country known as Saint Lazaro. That was the history. Before it named as a Philippines, this nation was named Saint Lazaro.

nag-message diri. Matod pa niya, Iska, I love you from the Goy Herodias. Magtuhaw tayo sa Negros Oriental. Hala, lola Iska, nanakay admirer. Na, si Tatay, si Toy, si Digoy. Na, tarungag yung nag-imbestiga, lola Iska. Kay basig, naana sila yung mga hinigugma. Sigurada, pili atong walay partner. Oy, unsa ta, Digoy. Hala di, ingon siya, I love you. Hala di, nagyod ni matunog yun. Agoy, matod pa, hala pa basa sa kubi kay matod. Hala, sige pa, maligyan na mo, o produkto is ka. Hala, ako, bitabi sa ginani na ning akong Panginoon, makaklaro pa ba po mensahe sa call and text line? Oy, di ba, Ma'am Lolot Garces, o Sir John Garces? Ani sila bita mga buotan ni sila niya mga nindot pa ni nga couple good mga smiling face. Kana bita makatawag kog healthy ang ilang relationship. Munay nindot sa couple. Bile parehas na ko unhealthy kay kong relationship sa unang panahon. Ako ra man good ang nag-cooperate siya wa man ni cooperate. Unfair ka I don't know pero dili na ko pwedeng iangin ang world. Kesa gadraba, maingon dahil yun, unfair ang kalibutan, hoy! Wala tayo labot ang kalibutan ninyo, hoy! Kamura nang nagsabot-sabot! O ako di ay, wala may labot, winuang na po ning inani ba? Kung mong idamay, hastang, sakita po sa ato ang bulsan eh! Uhay! Hasta bagets kain, no? Ang unisabay na po ko sa kang Elias nga, uhay! Ang ngayon, raman po, pang millennials, raman po, doy! Pero perya ko abaw. Kabalo na Iska ka ng imong kinatawaan. Bugal-bugalon ka ayo ba? Alangan, ingon man sila nga murag matikwa ang ilahang kape. Nala siga, para kay Tatay si Toy, igo na daya.

0: atong i-background, kini nga song request ni Tatay si Toy. Samtang magbasa ta dede sa mga uban pang mga mensahe. Matod pa diri ni Ma'am Eva Orina, dagan siyang gina-shout at diri miya si Toy. Pra. And of course, shout out to Merle Online Shop, Helen Katapusan, Boss Mewen. And of course, ni Jill Hines sa Pasubelio, Helen Torisba, Pajoy Bas and Roy Ortiga, Daisy Ates, Paolo Robio, and Kenyo, Judelen Gajani, and Pengs Juan Ates. Char Desia, William Matos Misa, Christian Lobitos, Duran, Jolene Jukin, Francisco. Salamat kayo, Ma'am Evs. Take and trajus po mga ka-star. Dagan po ning mga benepisyo nga makuha na ito ani mga ka-star. I-connect lang niyo sa Ma'am Eva via Facebook account, Eva Space, Q Space, Arena. Alright, sige, may pagpabinaw sa mga Jukin the family. Alright, sige. Kay pipila nilang kami no to sa segundo mo si bye naman po ko sa kahanginan. Ayayin. Paniot to na mo diha Ma'am Lolo at Sir Johnson Garcia. Shoutout po tayo Ma'am Sheena Garcia di Pena Garcia Mark, Sir Mark Ayayin. Ni Engineer Glenn Esmola Chavez to Ma'am Janet. Diha sa may tayasan municipal. Diha sa assessor's office. Anyways mga kasar, salamat kayo sa iyong pagpamina. I hope nga ka mo diha, nalingaw na sad mo. Kay ako pong gitukar ning kanta ni Tatay si Toy. Pang finale sa programa. Unsa ko'y igo na day na abay version pod anak nga igo na dong. Ano dyan ni damay na po ko ano yung kalaki ni Lulay Iskam. Oh, di ba? Di ba gikantahan man kasi mo ang kaniadto aning kantaha? Or dili siya dapat mo katawa dili siya dapat anak mo kanta kay hindi mo baya na kong tanan kay kaning kanta ha dapat ni itong kanta ganing mupatok rapot sa ilang sitwasyon igo na dahi nga ako na igugba magigog daman-daman niya pero kalitra man po siya kawagtang sa akong kinabuhi kay kini lagi agoy pwede na lagi kumotel. Sige mga ka-star, sagda na to si Lola Iska. Ako na tong palung-agon dito. Ay, naka! Salamat sa inyong pagpaminaw. Hindi nandang mo matagsa-tagsa pa. Tangi ko karong Domingo po, alas 12 taman alas 12 sa kahapon sa programang Music at Tawang. Thank you! Singalan sa mga station manager. So, ayan na niya lahat sa kinatibukang puwersa sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Sa gihapon, kinilang siya. Maria Bunangera. Ako may yun, bisa na lukapag kaman, barugog pa dayon sa unan. God bless ka natong tanan, enjoy the rest of your lunch. May pagpaniuto, bye-bye. Amping og ampo. I love you.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.

0: nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
1: Kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na ako ang kalibutan. Kinipisi. Kinipisi. Mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapawain ako ni ining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson kining ako kinabuhi.
0: Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong buyaks nga ang mga problema usa usab kagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakoyog ta, manimbata o pagkahuman magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuluha imong kinabuhi kay kini kasang nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, alas 12, 4.

0: anduraw na pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umuiking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa untang nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil, oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita, pertinindota gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mug isda, guban pa, no? Wonder ba na bablas? Pertinindota gyapon kayo. Oo, oh, para ni adong mga katong atong mga kaigsuonan di ba nga kuan kanini ang Naay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga, si tawag ana, ganini ang almoranas. Colon problem, almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing o imong blood pressure, Wonder Cardio Care. Dahil kana na yung ato ang produktong Wonder C+, nga apoy drop, syrup o tablet. Nga mo'y mo protect ni mo para di ka daling subawan, nilantan o magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated? Di, mabasta-basta na. Ato na yung hatagang pagtagad, ha? Kining balak sa Tudling sa Mga Garay.
4: Hala, tagay. Inom taman sa ginhawa. Gusto na ba'y? Ahuway na ba'y? Hubog ka na kayo? Ako? Hubog? Wala lagi ko mahubog. Inoon kitagay ko lamang kining alak. E mo kini ang nalagpanan sa mga taong nagkayamukat ang huna-huna o giyason. Sa dili masabot kapag bati nga naglukim ni kahilanman. O aniya. Ipisan ko kining baso sa alak. Iyarok! Hindi o nagkatapusang tinulo. At doon ang inulbo sa espiritu mga naikanay. Ngato sa kaugatan, umulanag di kaisipan o hikalimtan ng kagahapon. Oo. Kagahapon naman sa sakabinuhat, kagibubuan ko sa timus o tiunay kapag higugma. Sumay po

sabay akong nahimo. Kayo man akong gisilutan. Sabay akong buhaton aron matang-on kining mga luha. Kaluton ko na ba lamang ang kaugalingon kong lubganan kung sa akong dalan dili ka na pakita. Sa pakita na yung taon akong pinalangga. Nasayod ang langit sa akong paghigugma. Susunod ding dugan, ikaw na yung amuma. Ang imong kasakit, imong gipaan.

lagi ko mahubog. Inuod kilumsan ko lamang sa alak ang nagkaguliyan kong kasing-kasing. Aron muhunong na sa bagbako, aron muhunong na sa pag-agulo. Hubog no ako.

0: Gulong ng palad. Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang digbaminaw. Under her balawel haplas nga walay kaparehas. Di gyud ta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kanagang suon-suon. Who wonder herbal oil. Ang haplas nga walay kaparehas grabe kay epektibo. Tuwa pa ka suway gamit ani mo try gyud kay epektibo kay ning atong Wonder Herbal Oil. Istingi suway gamita kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder Herbal Oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder Herbal Oil. Imong pamaol, sakitan kang ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta, unya iginhawa. Ana, apakalamia. Oh, tinabi, agyan mo na kagipayaw eh. Kagipayaw sa langit. Kanana, kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Kami nila, kilalang takmutuwang ba? Tunay ni Bukol nga, mura siya o luga sa mait din. Mura na siya o juling kadakang niyang Bukol, ma'am. Kanin Wonder Herbal Oil. Ako ni siya ni Sigiag Pahid, ma'am. Gintag hapon, gabi eh. Sa tingala ko, kanawala rin ang Bukol na akong tomate nga sakit din siya. Then, ang tagkaroon, ma'am, wala naging siya. Kasi na ayaw naging siya. So, salamat siya ito sa Wonder Herbal Oil.
2: Dagang salamat, Ma'am Jean Cuenca.
0: Nganana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong wapagka-try mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud ka. Nindot gyud ay. Kana kanang atong Wonder Animal Vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vital? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan. Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vital. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Again, sa yan, sir?
4: Jonathan Mission. Aga, kuhan, barangay Traiso, Labil.
3: Kumusta man yung paggamit, ani? Aning Animal Vita?
4: Okay man, sir. Maayo man. Itong kuhan, among gi karne, among baboy ba?
3: Uh-huh.
4: Kay, kuhan man troga ng kuhan sa graduation sa among bata.
3: Uh-huh.
4: Yeah, kay, wa man madayar ang graduation, gihaw na lang namo. Among itilawan ang karne, pati man po dahing lami ading karne, aning Animal Vita.
3: Ano yan? Sa pinyo na bantayan?
4: May mang tubo ang mga baboy namo. Gusto mong ngaon man.
3: Mm-hmm.
4: Oh, nagay kay sa kabukbaktin karon akong gigamitan.
3: Mm-hmm.
4: Niwang kay ni sir. Oh, gikan pagkuha na ko ba sa nag-edito kay ipagalaman na mo among anay.
3: Uh-huh.
4: Ya, among kuha na mo among bahay ni sir among kabuok. Akong gigamitan pong Animal Vita karon ara ko. So, na kay makaon. Si nagsiyabaw, muduol ka. Kay mga ipagkaon.
0: Ingon ana kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tinindot tapon. Kaya katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan? Kanini ang tambal para ng inyong galison mo sa pagpanghi. Banaba? Wonder Banaba Plus? Mutuna po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder Banaba Plus? No? Kanang galison o bawas, galison o panghihi. Kana, Wonder Banaba Plus? Pagkang ninduta kay liman ka ng kombinisyon sa Mangustin o Banaba? Pagkaninduta na. Katong mga kidney problems. Paminawa, testimonya, nagamit ang produktong Wonder Banaba Plus.
3: Nakauyon ka sa paggamit aning Wonder Banaba Plus?
5: Oo, nagamit ka doon garon.
3: Nagamit ka doon garon. Sige daw, sulti imi kung unsa kay epektibo ang paggamit aning Wonder Banaba Plus.
5: Kauna sila, wala pa kong nagamit anak. Kung sa kagabi, nagawag ko mangyong, gusto ko ang ganang gamay na kong pagkakulgan.
3: Mm-hmm.
5: Pero nagamit ako anak, kung saan lang kung mangyong eh.
3: Ah, naka UTI. So karon normal na ang imong pagpangihi.
5: Oh, normal na kuya ka lang. O sa kaadlaw, pag ako nag-inom, pag igabi eh. Kaya pag kalibang ko kuya, pag bawas, gali ako kumakabawas.
3: Akin sa ganini, ma'am?
5: Iso ka loko.
3: Taga?
5: Kaya sa pitumas, babaw yung loko.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Garay kay Lorna ug Ili Cervantes, Los ug TD Martinez, Borjan ug Ria Luzong, labaw sa kay Ariel Bintazar Zamboanga. Salamat sa pagbasa from Rose Kabilik, Island Garden City of Sama. Shout out ko Nunoy Larano, Jonathan Yurong, Ima Yurong, Jima Yurong. Diya sa Blas Diot, Punta Mirai, Baliangaw, Misamis, Occidental. Shout out sa kumama Ernesta at Papa Felix na minaw karon request o kantang Still Waiting at the Door. Makigreet akong asawa si Nor Permimi na minaw sa imong programa si Ray Agakan din sa Kabakan. Salamat kay ni Kuya Cards. Thank you so much. Karay lang ko sa akong Papa Andres o Mama Lita diya sa Dumpila, si Yayan, Zamboanga del Norte. Salamat Kuya Cards. Pagkaray si Arnil, Dres San Pedro, Tungawan, Zamboanga, Sibugay.
6: Si Ansari Ambago, Barangay Aringay, Kabakan, dan always kami naminaw sa imong programa. Pag-aray mi Sir Carl, please. Hit ko paliog ako makauban rin sa Lord Anthony Sabani, Coffin Factory. Sila si Erwin o si Bay Pani. Agreed, walay lain kundi Santino Permigyo naminaw sa imong programa. Kaya salamat at God bless.
0: Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano yung pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, daman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang one day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na paim nun ang Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
7: Pangalan o address?
8: Vitron Payandong, taga Sakop, Salantapan, Siwanggay.
7: Sa may itong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
8: Kusog na siya mudula o mukaon. So wala pa sila nagamit, hindi kayo mukaon. Pag gamit nila, kakaon na.
7: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
8: Isa pa sa mukha akong napalit.
7: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan o kaon?
8: O, dili. Karon, kaon na.
7: Pila edad sa imong bata, sir?
8: 1 year.
7: 1 year old o saka tuig?
8: O, kambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Ngunana, ganindot ang Vitron Drops. Ba? Vitron Syrup, nindot po para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase, pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog ha. Ito ba, gana, Vitron Syrup gay katapat, anak. Ngana mga bata, bitong nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka maos sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup.
9: Pagkakuan ko, sir, malangga, sambuanga, sibugay.
7: Sige, nakagamit mo, aning kuan. Ano sa'yo yung gamit nga, Vitron Syrup?
9: Vitron Syrup, sir.
7: Sa imong mga bata, o, oh, kumusta ang resulta?
9: Pambo, sir, kanang pagana sa kaon, sir, ba?
7: Mm-hmm.
9: Pagana sa kaon, itong Vitron Syrup, sir. Kalo na, sige, no, sir. Bako kay kausaban, sir, karunog, katungan may kagamit, sir.
7: Mm-hmm.
9: Sadyang ipag, kasulay, bitami, sir, dinigib binuang, sir. Tama-tama, sir. Binuok ko. Mangita na magkaon, sir. Kaya sir, magkagol ko, sir. Kasi damay lang nga dula-dula. Mulig balay kay mga yung kaon. Kuhala ka. Inaanig, gininin ko ni Kuya Tado di ay. Tiktibo yun kayo di ay.
7: Okay.
9: Kuhan, sir.
7: Nga, pila edad sa imuang kuhan, anak?
9: Kuhan, sir. 4 ayog 5, sir. Kay 2 minutes na, sir. 4 ayog 5, puro babae, sir. Puro buyag.
7: Okay. Nga, kumusta naman sila karon?
9: Oh, sir, dako di magpasalamat sa inyong mga kuhan, sir. Kanang yung...
7: Vitron.
9: Vitron, sir. Sus, nalang, saon na lang. Wala mo, sir. Kung asawa ko, nalipay kong asawa, sir. Salamat po kayo, sir, ha, sa inyong mga product, sir. Vitron, sir.
7: Kinsa ganin itong pangalan, sir?
9: Ruel, sir. Ruel Oracion, taga Malanga, Sambuanga, Sibugay.
7: Okay, salamat kayo, Sir Ruel.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot po. Para mo nis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan. Imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuhan da yun, kininiyang mumata da yun, no? Unya, di nakatulog og balik. Kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. O naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig ina. O nang kinanglan mo, gamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
10: Ako si Nibir Ducilio, magabuntis ba akong Vitron Tablet. Gusto ako po gigamit na.
7: Ngano nagamit man ka sa Vitron Tablet?
10: Eh, anak kong usahay nga, kapi kaya akong lawas ba, kay ako ragoy mo daliok-liok, dalis balay na mo. Nga mo, nag-isulay na ko, dahil makatulog na ko. Kanan akong mukaon, ana, dahil chistipay, gabay akong edad niya. Gusto makakuan na ko, anong usahay ko, dahil usahay limpanon, manggun ko.
7: Limtanon ka, nag-take din ka sa Vitron Tablet.
10: Oo.
7: Niya, kumusta man ang resulta?
10: Okay lang. Medyo gani, na-blooming ko.
0: Ngayon, anak, kanindot ang produkto ng Vitron Tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Shoutout din ang Aling Ibanez, Marcy Ibanez. Tanda niyang mga anak, og shoutout din ni Dado Libainon. Mga anak, og apo sa akong mga silingan. Iksoon, gikan kang gingging, Maba Libainon. Sige, magpaminaw sa inyo, Kuya Carl. Salamat sa pagbasa. Shoutout sa akong pinalangan Lula o Lolo, Mr. and Mrs. Usman. Pag-aray na ko, Kuya Carl, si Dimbong, kapaminaw sa imuang programa. Pag-aray, Firmin Doy, taga Lake Cebu. South Cotabato, salamat sa pagbasa. Greet ako akong Mama Berting, diya sa Kalaman Sigikan kay Rooney. Salamat, Kuya Carl, mag-greet kong Birokoy Agbay.
6: agbay pwede bilyamor ng merkar sa Iligan. Anak Aleya May Baldo sa Purok Uno, Balintawak, Pagadian. I love you my one and only Aleya May from your beloved Mama Flordelita Giging Baldo. Pag-aray na ko akong palalabs dari nga si Dayang Almarinis. Kuya Carl, sagang salamat from Sitio Buwan Arakan, Matalam, Cotabato. Request din ko gusong lason mong hali. Si Jean o si Gino Tagatungawan sa Buwan Sibugay. Request ko gusong habang ako'y mabubuhay. Katong-atong mga kaigsunan, itong gididaan sa pagpangapi. Ang ini mga panahon, ano na mga... Kana bang kwan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar. Kani atong Wonder Herbal Coffee, wabili ko'y dao kay... Ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ra gyud. Wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di pug ani kulbaan kay nindot pa ni kay imor po ni herbal kaping akong natilawan nga dili pud langto unya dili pud manimaw herbal gyud ba. Lami gyud. Sa lakton ka pagkastorya lami og mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuna na nga. Kanigyan atong gamiton ng Wonder Herbal Coffee. Parti lamia. Lami yun ng Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan digpaminaw. So katong atong mga kaigsunan kung gusto mo kuan, kape ka ng Wonder Herbal Coffee. Mauna atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kamalaka kay lami gina. Kanang atong Wonder Herbal Coffee. Kana mga to ang kuan ba? Kana nga to ang Wonder Cardio Care. Magkatabang na hadlok magunding kuan oi. Kani bitong blood pressure hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure hadlok kay kung mo atake magunang taas kag blood pressure taas ba taas. Oh, high blood pressure kana high blood mo manang laktod bagay story high blood ron man kabay. Kanang high blood pressure. Pasabot na ka, namang ko na yung pressure ang atong lawas, 120 over 80 ang normal. Pag dili ka-circulate o tarong ang dugo, imong heart maningkamot mo pump. Unang musaka siya, mahimo siyang 130, 140, 150. Pag medyo taas na ang pressure, kaya ang imong heart naningkamot, o imuhang ugat gabok, mabuto. Muna, kung dili kagawas ang dugo, dito na. Dito na sugod ang akong problema. Internal hemorrhage or stroke, no? So, muna, kinanglan, ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan, limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up, bitaw, para way mang buto. Gamit ang Wonder Cardio Care. Ha? Tabangan sa Wonder Cardio Care nga makasirculate og tarong ang dugo sa imong lawas. So, katupong mga naay almoranas, uban po kay naapoy problema sa kuan, almoranas, ako ba na ay problema sa ang sitawag ani? Kanini ang colon. Colon problem. No? Kana po nga ito ang Wonder Hemo Aid. Gato po nga ito mga kaigsuunan nga permitting expose sa init o gulan. Likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. O mag-inom yung ang Wonder C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Wonder C+. Oh, dili man na maunang mahinayak ng pukataman sa imong kinabuhi pagpanrabaho, painit, paulan, paabog. Dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo ng ilang panultiyon nga nagkarayon nga lawas na ipuhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, ginanglan na kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinanglan mo gamit gitag Wonder C+. Naamatay capsule ana. Naamatay capsule para sa mga dagko, 3 siyang edad pataas. Wonder C+ ang capsule imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga 2 ka tuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old. Gamitan na to Wonder C+ nga sirap. Kanang imong anak nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan dayon. Kuha nga nag vitamin C. Paim na na og Wonder C+ nga sirap. Maunay sikreto ana. Garay ko sa mga friends silang Maricel Munyeba, Sani Sokairi og diya sa Iglugsad San Fernando. Silang Igso Amboy Nini sa Banal Family Tirso Mercy Mahilo. Og paring Udok Maring Talina Turadyo Family og Nigagang Kokilia nagpagaray si Jesse Sokong. Purok Tres Kalimunda Sugod Valencia City. Salamat kayo nimo Kuya Carl. Thank you so much. Kuya Carls, pwede mo request o gawit? Himayang naunlak, Lilit Tambuboy dini taga San Remigio. Always ming kapaminaw ni mo, Idol. Shout out sa mga kasama ko dito sa Kimiao Marakabak from Kaibigan Vlog. Garay ko sa Limbaga family, especially sa akong wife na si Mary Jane Limbaga. Mundoloka Kids, Raymond Renard o Rinanti Jr. Limbaga, nagbagari Rinanti Limbaga, over. At supo, nagbinlod Santa Catalina, Negros Oriental. Because namina ko sa imong programa si Hermohinis Navarro ni Puro 4 Alubar, Barangay Taf, Surigao City. Ato ning hatagag pagtaga ni Indri sa balak pinada ni Jenny Gumpay Gonzales. Taga Purok Ipilipil, New Bisaya, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang title siyang balak ng uluhan, Gimingaw sa Wala Na. Sa matagabi nga hilom ug mingaw, kurang tingog ang akong madungog na nag-awit o gasog. Ang imong panamilit, nagpabilin nga samad sa dughan. Hangtod karon wa pagyud makakaplag o kahupayan. Gidala ko sa handumanan sa atong kagahapon nga puno sa pahiyom o mga saad nga way pagduha-duha. Parang gugma nga akong gihalad sa tibuok kasing-kasing na himong luha nga nag-agas matagtak na sa pag-inusara. Gimingaw ko sa imong tingog nga akong giila. Kaniad tumo ay tambal sa akong kakapoy o kaadlo. Karon ang hangin na lamang ang akong kastorya. Samtang ang dugha nag-anto sa kasakit nga walay tubag. Dagang higayon nga nang hinaot akong mubalik ha. Aron masulti ang mga pulo nga wa nako mahatag. Kanang panahon walay gahom sa pag-usab sa nahitabo. May ikaw mipili sa dalan nga wa nay kuhilabot. Masa akong dawato ng kamatuuran sa pagbiya, bisan ang kasing-kasing naghilak sa hilom nga paagi. Tinood nga gugma usahay dili magpabilin, huwag ang nahibilin mo ang pagmingaw nga way pagpilin. Ang bulan may mong saksi sa akong pag-agulo, samtang ang mga bituon mo patimaw sa akong kasakit. Bisag na puno sa luha ang akong kagahapon, kaugihapon angan, nagisubli sa akong pagbati. Gimingaw sa wala na, Jenny Gumpay Gonzales, Purok Ipil-Ipil, New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Higala, kumusta gmaing adlong Biyernes ka natong tanan? Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. July 24, 2026. Laing sa watampo na usap ang paghatag at pagtagadan this time ang atong letter sender o sa kanagngalan o Caroline. Better stand by Caroline, alas sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong

0: menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause ug labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule. Take 2 capsules every day. O syempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O syempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Syempre ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, stand by Caroline, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Taugalaman ko sa pangalan Caroline. May padangat ko niya akong kasinatian sa kinabuhi tungod kay gusto kong mahatagan sa inyong mga bulawanong tambag. Di ko ikaulaw sa pagsulti ating o sa kapinaangkan ang ako inahan. O ako ang nahimong bunga ni ini. So kagagahimogso ko ng kalibutan na wa na magmini o pag-usab si mama. Sa laktod iyang gibuhos iyang panahon nga rikan ako. Ugalang ka na ako nagdako mang ko nga way amahan apan wa kini pagkulang. Tungod kay puno sa pagmahal nga rikan ako ang ako inahan ate. Nagtrabaho siya isip usa ka cashier sa usa ka dakong tindahan. Ug bao kini ang iyang gibuhi nga rikan ako. Ug ikuhaan sa akong pag-eskwela. Ate R, nag-edad na ko og 16 anyos na ito higayuna sa dihang dunay na misita kang mama. Iyang gipaila-ila, siya kuno si Tito Mar. Gisog na ko ni mama kung okay ra ba kuno nga makabaton siya kinikugma. May katawa ko ate, gigdan ko siya nga kung unsay makalipay kaniya, okay lang ka na ko. Tuod man, nagkarelasyon yun si mama og si Tito Mar. Ako nasayran nga bulag si Tito sa iyang asawa. To anak kini sa abroad o doon na sila'y duha ka mga anak na tuwa usab sa iyang ugangan. Mahinungdan nga nakig-ipon si Tito Mar nga rin ka namo sa pagpuyo. Abi mo ate, mapinanggaon si Tito nga rin ka nako. Dini ko natagamtaman ang amahanong pagmahal. Abi mo nag-uban sila ni mama sulod sa tulo ka tuig. Kay pakaingon ko nga wa na'y mga problema o suliran nga moabot sa mga kinabuhi ate. Usa ka adlaw ni Ana, may usa ka babae nga miadto sa among panimalay. Nagkataon nga ako og si mama ang naa. Nakalita na lamang ko nga nagsinggit-singgit man ang maong babae. Matud niya, kabit ko no sa iyang bana si mama. Wa ko makatingog ate, busa gikanaog siya ni mama. Apan sa dihang nakaduol sila, kalit niyang gilayog ang ako inahan, busa mikanaog kog miapil ko sa ilang kagubot. Di ko makatanaw nga, pasakitan akong inahan. May nalanggani, may abot si Tito Mar. Iyang gibira, pagawas ang mga babae. Palayo ka na mo. Matod niya, mubalik lang ko na siya. Hilabihang hilak ni mama ate. Migakos siya ka na ako na ngayong sorry. Wa ako na siya masayod nga wadi ay magkabulag si Tito Mar o iyang asawa. Nagkalagyo lamang sila tungod kay nag-abroad kini. Sukuhi, sige patuo ni Tito Mar. Abi mo ate, nasabtan ko kaayo si mama. Busa na ito higayuna, giingnan ko siya. Nadili siya ngay mabalaka. Apan, giyon sa mga pagkaunsa ate. Kalit lang man, milagom si mama. Nataranta ko pag-ayo kay natumba siya. Nangayo kong tabang sa mga silingan. Hinanaling gidala si mama sa bahay tambalanan apan. Di-atake si mama sa sakit sa kasing-kasing. Ug nakabsan sa iyang hinuamang kinabuhi. Natigayo na. Wa ako'y masangpit. Nag-inusara lamang ko ate. Gusto kong din ay matabag ka na ako apan wa ako'y masangpit. Gitawagan ko si Tito Mar. Gusto kong masayod siya sa hitabo ni mama. Apan cannot be reached ang iyang phone. Hilabi ang sakita ate. Sakit ang pagkawala sa kuinahan. Dati gayon na daw, di ko madawat ang kalit na pagkawala ni mama. Di ko mabuhi ugwa siya ate. Kaysukad na tao ko ng kalibutan na si mama lang ang tao nga akong kauban. May abot sa punto nga gidala si mama sa iyang katapusang pahulayanan. Nga wagid may abot si Tito Mar. Wa siya nagpakita ate. Gika ni Adto, may bati kog kasilag nga to kaniya. Ilabi na sa iyang asawa. Basto sila nga klase sa pagkatao. Sila ang hinungdan sa pagkawala ni mama ate. Pilit kong giligon akong kaugalingon. O nakadesisyon kong nga biyaan ang among balay. Ibaligya ko na lang kini, bisag barato kay matag corner sa among panimalay makita ko si mama sa kong himaynasyon. ATR ng labay ang mga bulan. Hangtod nga nanarbaho ko ate. Nakasulod ko sa Osaka Mall.
Nahigayon na daghang kong nahibalag, ganit doon ay mga nangulitaw kanako. Apanambot ba, bisan gamay, wa ko'y pagbati sa mga nangulitaw kanako. Kanunay ko madumduman ang isulti ni mama, nga suhituhon una nako ang lalaki nga mangulitaw kanako. Kay napaangkan ako na siya sa ako amahan, sa diyan na sayran niya nga buntis siya, ug mibiya kini. Mahinungdan, wa na ko'y pagsalig sa mga lalaki. Hangtod, nahibalag ko si Jo Marie, ate. Nangulitaw siya kanako. Kanunay ko mabalibad. Motawag sa dili, ate, wagit siya mo surrender sa pagpangulitaw kanako. Hangtod, mibati kong kaluing ato kaniya. Gipangutana ko siya nga nung siya gakay siyang maulitaw nga rin kanako. Matod niya, naigugma siya nako. Ug andam siya magpaabot. Tungod kay mahal, ug igugma ko niya. Sa hinay-hinay, ate, mibati kong kaluoy. O sa kahigayon ni Ana, iya kong gi-invite sa iyong birthday sa ilang panimalay. Kauban ko ang duha nako kakauban sa trabaho. Nangad tumi sa ilang balay, ate. Ayang lola ang iyang kauban. At uy, gayon na, nangutana ko kung asa ang iyang maginikanan. Dugay na ko nung nagbulag iyang mama ug papa. Manalamay akong pagkakurat. Sa diyan nakita na ko ang pictures sa iyang maginikanan. Si Tito Mar ug ang iyang mama, ate. Ang babae nga mahinungdan sa kamatayon sa kuinahan. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon mo rabag gibuhusan ko ug usa ka balding tubig, ate. Kalit ka nangurog ang gibuhos kong kalawasan. Gusto ko mo syagit. Sa tumang kasuko. Sa diyan nakita ko ang panagway sa mama ni Jo Marie. Ang tao nga hinungdan sa kamatayon ni mama. Natingala si Jo Marie. Kalit ko nung nausab ang akong mood. Apan, gikontrol ko akong kaugalingon. Wa ko nagpahalata nga to kaniya. Ate R. Nakadesisyon kong dawaton niyang gugma. Gusto kong mabalos, ate. Hilabihang lipaya ni Jo Marie sa diyang gidawat ko yung gugma sa adlaw gud niyang natawhan. Ipabati ni Jo Marie nga rekan ako nga sobrang iyang pagmahal. Apanataw sa kong kasing-kasing o gunahuna nga gusto kong masakitan siya. Gusto kong batio niya ang tumang kasakit sa masagibatin sa kong inahan. Aron ma-realize ay ang ginikanan ate kung unsa kasakit ang ilang gihimo sa among kinabuhi. Ipabati ko usab kan Jo Marie na naigugma ko niya. Gani, willing na kong isurrender akong kapagkababae nga to kaniya. Mabuhos lang iyang pagmahal o pagpangga ka nako. Ngawa na'y mabilin para sa iyang kaugalingon. O sa diyan, nakita nako nga sobra siya ka in love, ate. Nakigbulag ko kaniya. O di lang basta pakigbulag, akong ipakita nga doon ako'y laing hinigugma. Halos din niya madawat, ate. Iyakin yung ikasakit pag-ayo. Miabot sa punto nga na-hospital siya. Ugwa na gid siya magpakita pangarikan ako. Ug sa diyang andam na kong atubangon ang bagong yugto sa kinabuhi kay para na ako amanos na mi. Nakabalos na ko sa iyang ginikanan. Ate R, ako na sayran. Mabdos ko sa mong anak ni Jo Marie. Nakahinukto ka, ate. Magdako siya pareha ka nako. Ngaway amahan. Di ko gusto nga matagamtaman niya ang ako natagamtaman. Apan, dili na nako kaya sultihan si Jo Marie. Nga siyang amahan sa kong isabak. Unsabay angay kong pagabuhaton, ate. Ipaubos ko ba akong garbo? Sultihan ko si Jo Marie. Or dili na lang. Palihog tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Caroline.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, marag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka-the-base, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti nang lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: mo, Carolyn, sa imong pagpadangat imo sa matampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Abi mo, ang ngayon binya sutihan si Jo Marie, humanya gipasakitan, nga buntis di siya. Humanya gipanimaslan, ang issue diri, sakto ba? Nga sutihan niya humanya gipanimaslan, nga nasakitan po si Jo Marie. I mean, sakto ba ang papanimalos nga yung gihimo? Sa tao nga way labot sa nemong kay kung atong tanawon ginikanan man ni Jo Marie ang nakasala, di ba? Pwede nga si Juan ang maningil, ang mubayad sa utang ni
1: Pedro
0: Tapulana. Di ba? I mean,
2: mag-inaman sila. Ano nga?
0: Doon na ba'y karapatan ang sa ato pa? Sa bagay, di na to ma-blame nga.
2: Success yun ba?
0: Di na to ma-blame nga ang kasakit ni gibati ni Caroline. Gibati po niya nga to sa anak. Galing lang lahi ihang intensyon sa pag kay kung nasayra ta niya nila kaya na lang niya kay dili pwede kay suko ko ni pamilya ha. Wanti na hitabo pero iya pa mangyong gipasakitan. So iyang gipasakitan si Jo Marie, nagbalampuson siya pero siya karon nagsakit kay buntis siya o sa manggid ni. Of course, kao ba na ito, DJ Nova Abanyan?
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene Cap, Junos na itong mga suking tigso, bye-bye.
0: And of course, ang ito mo, URP professor, Cap Jun-Jun di Asis.
2: Yes, maswerte ang adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Sapit man, sapit. Anyways, yes, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Caroline DJ Novs, sutihan pa ba ni mo, humani mo kipasakitan ang tao, humani mo nga giharap-harapan nga doon na lang ako ilaing hinigugma.
1: Kung ako si Caroline, siguro dapat niya i-inform. Pero before na ito naiingon na kinahanglan yun yung timanan sa mga babae, especially mga babae ba nga, ito na i-plano nga manimalos. Na umog ni resulta, or even bisan kinsa nga tao nung nabitay huna-huna nga pagpanimalos nga maghahatag o kasakit sa uban nga, mubalik yes. Gid sa ito ah. No? Kanang matabla gita sa panahon, nalang gid unta mag-manimalos.
0: Vengeance is not ours.
1: Yes, true.
0: Di ato ang pagpanimalos. So,
1: true.
0: Nagtanaw sa langit.
1: Yes. Kanya, una-una, wala magiduntay sa lagot si Kuan, si Jo, katulad si Jo Marie.
0: Si Jo Marie.
1: Oh, inosente siya eh. Ang nakasala ay si katong Tito Mar, di ba?
0: And the thing ba, grabe ba yung papangulitaw?
1: Yes, naningkamot siya nga iyahang makuha ang loob ni Caroline niya. Tungod lang kay, tungod sa ginikana ni Jo Marie, inga na iyahang nabalos. Do, di na ito makuano, di na ito ma-blame nga. Magsakit yun si Caroline tungod sa nahiaguman si iyahang inahano. Nakita yes. niya ang kasakit siyang iyang inahan nga mo, hinungdan nga na kuan ba na nagsakit na matay
0: pero so, normal man pud ang kada bitong makita nimo ang tawo nga hinungdan sa pagkawala sa imong hang
1: yes valid mama, nga masuko ta
0: tanan nga nakapalibot na masilag pugka
1: yes oh normal diba? Pero dili ang dili normal anak kanang magplano na ka nga mubalos og paghatag og kasakit so yes. Anyway para nako Caroline despite sa imong gibuhat kang Jo Marie katungod di Jo Marie nga makabalo nga
0: magpaubos ka
1: kanang nga nga mag nga nganak kinahanglan ni mo ipahibalo kang Jo Marie nga naamoy anak. Regardless kung dawato ni Jo Marie ang inyong anak or ang imong anak or dili. Importante nga masayod siya. Muna lang gine-ginaingon nga tanawa ka ron nga ikaw dili day ka gusto nga mapariha sa imuhang anak. And yet imuhang gibuhat, imong nagbuhat kag dili maayo eh. Munang nibalik sa imuha. So muna siya kinahanglan ni mong iingon kang Jo Marie kay posible man, no? Posible nga pasayloon siya ni Jo Marie, dawato ng iyahang anak. Pero unta, if inga na ang mahitabo, willing po unta si Caroline nga. Kanabi ito, mubawi iba sa iyahang gipangbuhat kang Jo Marie.
0: Correct.
1: No? Pero og dili
0: siya iyang suklian ang gugma ni Jo Marie.
1: But if dili niya kaya suklian ang kuan, okay lang ipahibalo, pero dili mo ipugos ang imong kaugalingon sa iyaha. Especially kung wagid kay paghigugma or dili ka willing tunan nga higugmaon si Jo Marie. Kay luoy kaayo si Jo Marie, inosente kaayo, genuine ka iyahang pakitungo sa imo, iyahang paghatag o paghigugma sa imo, niya inga na rin mong gibuhat.
0: Ang iyang Tito Mar, pag may baw nga siya ang naimong uyab sa iyahang anak,
1: yes.
0: Accepted siya.
1: Yes.
0: Palangga man niya si si Caroline. Pero ang mama pag mahibaw,
1: yun lang.
0: Anak ni sa naging babae sa iyang bana.
1: Usa na sa kanang mahimo nilang kuan kalbaryo, o galing man, nga ilagyong ipo siya ang ilahang relasyon.
2: Pero swerte si Jo Marie.
0: Kay?
2: Nakatilaw siya.
0: Katilaw, sulbang sobrang kasakit.
2: Di siyempre, naka-score siya sa kangkuhan, Caroline.
0: Lagi, pero dili, basta-basta.
2: Kung wala ganin malo si Caroline, dili sa katilaw kang Caroline.
1: Pero lagi, ang bailo, may pagwa.
0: May pegwa na lang.
1: No, ganang, diba? Lisod kayo ng genuine kay kang tao niya, nga na ibalo sa imo niya. Dili pagit ikaw ang nakasala sa iyaha niya. Yeah, ikaw ang nagsuffer.
0: Muna yung pinasakit ba nga? Ang tao nga imong gimahal, gipangga mo yung bitrain niyo.
1: True.
0: Muna yung pinakadubling sakit nga imong batiyon.
1: Pinakaluoy. Luoy kay si Jo Marie. Imagine, yes, na hospital ang tao tungod sa iyahang kasubo sa nahitabo sa inyo, ha? So, para na ako, kinahanglan magpaubos si Kuan, si Caroline. O galing man nga gusto gid siya nga dili mapareha sa iyahang anak.
0: Makorek ang mali.
1: Yes, iyang i-correct. Iyang bawion ang iyahang gibuhat nga digmao kan Jo Marie. Kaya nabitang walaon niya iyahang garbo, walaon niya iyahang kasuko. Kaya kung para mong galing gid sa iyahang anak, nga na maguna, pwede man ta mag-usab tungod kay tungod sa atong anak, no? Pwede ta nga magpaubos para sa atong anak. For dapat ka nang genuine po ng iyahang intention ba? Dili tungod kay ayan na lay pugos iyang kaugalingon kay para lang gid kay iyang anak kay na matawag nga amahan.
0: Yes.
1: If dili gid kaya sa imong buot nga higugmaon, ayaw na. Ipaybalo lang, no, kay katungod ni Jo Marie nga makabalo siya nga na siya anak sa imo, ha.
0: Correct.
1: If dili nimo kaya nga dawaton siya sa imong kinabuhi or dili nimo kaya nga magpaubos sa imong garbo dito sa imong kasuko sa pamilya ni Jo Marie, di ayaw na lang.
0: Correct. Okay, sige, direta sa atong URP professor, atong retired playboy, Cap Junjun
2: Yafis. Yes, Ate Arlene. At una, Caroline, congratulations.
0: Kay?
2: At least, na hinay-hinay na ni mo kapot ang imong pagpanimalos.
0: Sa una, sa playboy pagkakap, nakaanak ka sa gawas?
2: Oh, wala, mong kugapila-pila na.
0: Di playboy pagkakap.
2: Manguyab lang kong daghan, pero dili na ko tandugon ang ilang pagkababay.
0: Yeah.
1: Talaga ba?
2: Kay kwan mo guna.
0: Sa to pabagwa lang mo magkanang jack in poy.
2: Sensitibo man gud na niya. Buluhaton na sa magtiayon.
1: Ah, grabe ka buta.
2: Ako dili ko mo deny.
0: Weh, ano na weh.
1: Di ka mo deny, pero di po ka mo angkon.
2: Dagan tagi pa higugma o gihigugma. Pero moro gina ikapahambog na ako. Nag-retired ko pagka playboy.
0: Nga? Duhari mo anak sa gawas.
2: Wala na ako gitandog ang pagkababae nila. Kay gamping manggod ko anak kay ang akong una-una manggod kanang ang babae ra manggod anak kabalo kung kitsay amahan.
1: Actually, dili ka mo ang concap kay di makakabalo, no?
2: Dili gyud, wala gid ako sila tanduga kay kada nga butang manggod huli manggod na. Actually na naglalis na akong amigo ba. Every time daw ilang buhaton kanang buluhaton nga kana lagi.
0: Para sa magtiayon.
2: Oo. Kontra si kalendar, kontrasiptip, tanang bito giya kwan. Dobi kinaburos ang partner babae.
1: Dobi.
2: Katong babae wala man gyud nakailabot lain. Nga nag-ingon tong babae na ikaw raman. Yung lag, uy, nung sabag ka.
0: Nag-contraceptive sa basta.
2: Ah, dito nagsugod, nag-away sila. Nagbulag sila kay, ang point niya, kung saan pagkabalo sa lalaki, nga ako ra.
0: Yeah. Mauna nga ako. Lagi na nag-condom, lagi na nabuslot man.
2: Naday panahon ni Ana, nga kanang mag-calendar ka, kanang mag-withdraw.
1: Syempre.
2: Hindi man ginawa ko ng akong amigo nga laki kayo noon, uy. Kung kabalo pa lang kung ngayon nga di ay, kung grabe na muna na kung ampi ko niya, mayroon ka nga naburos ka. Malay ba na ako, itong wala ko, kitsa imong kauban. Itong diri makontak ang imong cellphone.
0: Girls, mo lagi na, pag matngon gid mo. Kaya ang mga lalaki, dali kay makitagrason nga mulihay o paminawas ka.
1: May gani, na-invento na ni DNA test.
0: Diba?
1: Yara kita maka-confirm.
2: Kami nga mga lalaki, manggod, malay ba na mo, nanay na hitabo sa inyo, ha, katong walay signal ang imong cellphone. Niya, maingon lang ka karon niya, ipaangko ni mo nga contraceptive.
0: Sa ato pa sa DNA na lang daugon.
2: Dili kita mo angko na.
1: Kaya guwapa na namog na ang DNA test. Ay, dagi, losot permi ang laki man.
2: Mao na nga sa panahon ako, katong pangutana ni mo ate, katong playboy patakunuhay.
0: Kunuhay.
2: Ataman lang kita sa kanang higugmaon ang girl.
1: Palanggaon lang.
2: Palanggaon. Pero di kina to hilabtan. Kaya once na hilabtan na to, pwede naman good ta. Kaya ni mga babae, mga good boy. Mahilabtan na to. Bisag dili kita, bisag nagsumpay rata, kita na pangkunon.
1: Last touch.
2: Oh, mo lagi kong last touch. Mekaniko bitaw, kaya mekaniko. Mekaniko, mag-amping yun ang mekaniko. Kaya daot na to, sila ang nag-last touch. Sa mala sa imo ni Dijinovac, sila ang pasumangin lang. Kasi,
0: sila nakaguba.
2: Sila ang nakaguba sa imong pagkababae, girl.
0: Mauna
2: diha. Caroline, congratulations kay paingon ka na sa kalampusan si Bugpa ni Malos. Para na ako, kung mangutana baka sultian ba o dili, dili ni mo sultian si kisa ng lakihan na.
0: Jo Marie.
2: Si Jo Marie. Pero sultian ni mo ang ginikanan. Aha. Nga, oy, namoy apos ako ha, pero di na ako ni pailaila sa inyo ha. Kay sigurado ko masakitan yun na ang lulo o lula. Para magbalang puso yun yung pagpanimalos.
0: Dili man ta dapat.
2: Ilo na lang panimalos. Nga inyong anak, nga nung nagsakit, tungod kay gipahigugman ako. Nya gibulagan ako.
1: Grabe na sana kamangta sa ng ina na gid no.
2: Panimalos pa ang isgutan ani. Gusto ko nga kay daluoy mo ko kang Caroline. Kung gusto ika makabalos gid natudo-tudo, tumana ko.
0: Kani nga sulat bitaw. Nagpakita lamang nga wala gi room sa pagpanimalos.
1: True. Wagi nung
0: kay wahinungdan ang pagpanimalos.
2: Kinabuhi ba ya ang nawala ate?
0: That's why ang ano man God, vengeance is not ours. Sa game sa kung imo gid tan-aon ang sala si Tito Marnia. Kasi Tito Mar na makaksayang mama, yang mama gipa in love. Okay? Giignan nga nagbulag na siya sa iyang asawa, ipasaligan nga. Imagine 3 years may pasulang kauban. Kaysa yes. May nagtuong ako sila nagbulag. Kaya iyang asawa to amaday sa abroad. So, tulog ka to isa lang kauban nagto iyang mama nga bulag siya sa asawa. And then here comes niyabot iyang asawa gilayog iyang mama hangtod nga niyabot sa point gidibdib mo ayo.
1: Matay.
0: Adoy sakit sa kasing-kasing nawad ang kinabuhi. Bisag kinsang anak naman iyang mama dihado kaayo.
1: Pero
0: gipasaligan gisulong? I mean, wala yung kalaban-laban ba?
2: Kung ba po, no? Abroad lang ang asawa, yung nung nga nagbulag
1: ay,
2: na.
1: Daghaging ani nga sitwasyon. Yes. Maangkol nga bulag sa asawa, ang hindi naaraday sa abroad.
0: Correct.
2: Sige mga babae po, maka-abroad lang, maingon na yun. Abroad ko, kay may klaro akong bana, way pulos akong bana, way kuhaan niya. Bakita ragya po dito, na mag-comfort yung 42 sa gawas, at sila po nag-uban dito.
0: Ang obitaw na. Kung imutan awon yun, sakit sa part ni Caroline.
2: Oo, galing nga nanimalo si Caroline.
0: Lagi, sadya nanimalo siya, ang pangutana ni Caroline.
1: So may resulta.
0: Siya manggihapon ang nag-suffer. Nanimalo so siya, nagbalampuso siya, napasakitan niya si Jo Marie. Pero kung imutan awon, dili si Jo Marie ang nakasala niya. Ang ginikanan. To think ba nga, gipanimas lang niya ang amahan karon sa iyang anak. Pangutan na angay pa ba nga iyahang sultihan. So, imong point, dili iya sultihan.
2: Dili na sultihan kay nga naman. Bisag sultihan ni mo Caroline si Jo Marie, dili kaya po na maanggon si Jo Marie. Kaya una, pagbulag ninyo, gipakita ni mo nga nakauyab kaglain. Malay ba ni Jo Marie nga?
0: The truth will set you free.
1: Angay niya sultihan. Kaya nga no, si Caroline gani, sa iyang huna-huna, dili siya gusto nga mapariha sa iyang anak nga wala niya ilan niya amahan.
2: Si Jo Marie nga iyahan ng anak.
0: DNA
1: ngani.
2: Nga pagbulag na to, na magkailain.
0: DNA ngani.
1: DNA ngani. Pero kasayod may mo, kaya na ang babae rin na sayo kasi amahan. So sayod si Caroline.
2: Sayod lugar ni mo kay Jo Marie Caroline. Sayod si Caroline.
1: Diba? Sayod si Caroline nga si Jo Marie yun ang amahan anang bataa. So mo gani, ayang gusto, kay dili siya, ayahang intention is, dili siya gusto, mapariya iyang anak sa iyaha. So kinahanglan niyang magpaubos iyang garbo, walaon na iyang kasuko para ma-inform, para iyang anak na mailhan nga amahan nga dili mapariya sa iyaha. Muna yung point ni
2: Caroline. Para nako, para makabalas yung eksakto, ayaw na tugani na si Jo Marie. Ang papagmama ni Jo Marie tugani, nga namoy apos ako, pwede na ako'y pala ila sa inyo ha. Para magsakit yun ang dugan, di katulog. Yan, apo ninyo diri, way gatas. Ang napasagdalan ako ninyong apo ni. Anong yun yung tarog?
0: Patay.
2: Pasakitan yun yung mayo na yan.
1: Pero mong yan, ano, once nga puno ta sa kasuko, walagi tayo kalinaw nga kuan ba. Atong kinabuhi ba, puro sa kasuko. Yes. Walay, dili ta makakuha ka ng...
0: Unless usbo ni Caroline iyang baruganan.
1: True.
2: Kaya ikaw ate, karon kung...
0: Ako sitwasyon.
2: Nay, babae mo ingon diri nga, ang imong anak... Napaburusan ko pero nasuko ko sa imuha dili takatugana dili dili na ko ni pailaila si imong apo ako ning kusion permente kay para makabalos ko sa imuha ako ning prisohon
1: unsay batiyon imposible na sa gayo na ingana
0: yung bato tabagon na ko nga mo tuo man ko nimo
1: tro
0: ngan mo tuo man ko nimo
2: di kay bawo lagi ni kay binuhatan mi ni si imong anak gipaburusan man ko niya ang ako lang gitugana ng taka para masakitan ka nga imong apo di ka baka
0: ano wala ko basta kung anak mo sulti nako pero ang anak man ako'y naburusan kana mo tuo ko nga
2: iyan ang tagad mag DNA test. Oh, imuha ni anak ni si... Oh. Ibao ni buhata, Caroline. Ang kay nasuko mo ka sa inahan, ang inahan ni Jo Marie, mo yung paibawon ni mo, nga na kay apos ako ah. Pero di na ko ipailaila si Mua, di ta kay pailaila.
0: Ako din siya kumutuoy. Nga no, naita pa ba na real talk gida, dito di ato sa balay sa iyang suon. Ingot siya nga, nabuntisan ko sa imuang magulang unya. Minyo, mande siya. In town, ang isuon po, di kuha kwarta na luwe sa babay, kipadalag, jismay, ang ending, ilad, ito na ilad, siyang jismay, iyang suon. Huwag ako'y napaburusan.
1: Impas. Diya na. Di igit piyansa. Di igit pailad sa istorya.
2: Ayun na, basta Caroline, akong tambag ni mo, ayun na ipailaila. Para makabalo sa ikagsaktuan ng pamilya ha. Sayunan ka na nga namatay imong mama tungod nila tapos karon ang sipiat lang nimo karulin kay gipatilaw pa nimo si Jomarie sa imuha kaya iba ni Jomarie.
0: Yan na lang hunahunaon nga si Jomarie sperm donor. Sperm donor na lang.
2: Para lang malang puso na imong pagpanimalos yun pa ibaon imong ginikanan yun.
1: Yung ending nabalik lagi mang, sa yaha kaya na may remember si Jomarie so diligyapon.
2: Kaya kiring mga lula diba? Lulo manggod masakitan mong gundi sila nga makita nila apo nila gantos. Ingnag yung gantos na inyong apo dire. Ingnag
0: yung okay, sa ang ibuhato ni Caroline, mapakahilom na lang or sultihan na lang si Jomarie nga doon na sila anak. Standby, balik naman lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungod pa sa kainom ana sige sa panghi sige panghi nya sukad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inaagi sa alibyo kuan gyud sa proven and tested gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 diriya purok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
6: So katong nakainom ko sa Remind Capsule, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O mo na, daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
7: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Pwede na balita pa siyempre ato sa timbayaon ato mga Facebook and YouTube viewers from Manalyn Camposano. Hello, Ate Arlene. Good afternoon. Watching from San Isidro, Duero, Bohol.
1: From Dindo Espinosa, mayong adlaw, Ate Arlene. O sa Tibuok Team, shout out sa kong asawa nga si Janet Espinosa nga si katawa nga nag-inusara diri sa Baie City, Negros Oriental tungod sa inyong programa.
0: Hi to Belen Visira from Aurora. Ganahan gid ko, Mina, sa imong program. Ayan.
1: Hello, Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. Ako sa Butuan City karon og bisan busy sa tindahan di gyud mawala ang inyong live sa akong cellphone. Makagaan sa unahon na inyong mga tambag from Janice Beltran.
0: Ayan, shout out to Irene Ramos Arigarat from Alani Blantapan Bukidnon.
1: From Alvin Galarpe, Cap John, murag ikaw gyud ang hinungdan nganong permi ko magkatawa bisan kapoy gikan trabaho, murag action ako katakdan sa imong abilidad. Watching from Talisay City, Cebu.
0: Ayan, from Elena Sabalones. Hello Ate R, permi jud ko nag-aapa sa inyong live din sa Maasin City, Southern Leyte. Dili lang kay lingaw na ko kaayo kog makatunan sa mga tambang sa kinabuhi. Keep it up!
1: Ate Arlene, ganahan ko kay naagid ko yung mapunit ng eleksyon matag story. Dili lang puro lingaw na apod pulos from Maricel de la Peña of Isulan, Sultan Kudarat.
0: Shout out palihog sa akong bana nga si Cardo de la Torre di sa Kedapawan City. Apil na po na siya natakdan sa mga tinuloan ni Cap June. From Marites de la Torre, God bless sa inyong tulo. Ayan.
1: Mayong hapon, Ate R. Malingaw gid ko sa mga punchline ni Cap June. Sige, akong katawa. Hapit ko makalimot nga naaday ko sa trabaho. From Dennis Villaflor.
0: From Herbaceous Lumantas. Herbaceous Lumantas. Ayan. Shout out sa tibuok pamilya Lumantas diri sa Jimenez, Misamis Occidental. Solid viewers ug listeners jud mi sa inyong nindot ka programa, maparedyo man o YouTube live.
1: Hi to Maria Luz Ramirez Fuentes, watching here from Calinan, Davao City.
0: Hi to LC Diligencia, watching from Kabakungan, Cliberia, Misamis Oriental.
1: Shout out to Rosana Cabanatuan Alico from Tagbina, Surigao del Sur.
0: From Lizelle Gorgon Gonyo, hi Cap June at Yarog DJ Nova. Watching from Barangay Zone 3, Digo City. Kadaadlaw gig ko nag-atang sa inyong mga wholesome nga kalingawan. User sub ko sa inyong Nance products. Effective kaayo. Ayan.
1: From Mike Pagon at Arlene, shoutout ko sa akong mga auntie o mga friend nga nagtrabaho dira sa Mirna's Bakehouse. Salamat at Arlene.
0: Ayan. Okay. Dirita sa sulat tampo ni Caroline. Unsa imong final nga ikatambag nga to kaniya? Surrender na lang o sa mani no retreat to surrender.
1: Alam ko Caroline. Kinahanglan niyang i-inform na lang si Jo Marie nga nagbunga ang ilahang kuan, no, ilahang relasyon. Nga bisan tuod man maayo
0: ilang ending.
1: Bisan tuod man ang intensyon ni Caroline kay pagpanimalos, pero sa ngalan niya nanay bata nga na-involve aning kahimtang, knowing nga si Caroline, no, dili siya nalagi siya sa iyahang hunahunaw sa iyang kasing-kasing nga dili siya gusto nga mapariha sa iya ang iyahang anak. So sa kana ang intensyon Caroline, kinahanglan nimo ipahibalo si Jo Marie regardless if magkadayon man mo or sa dili. Kinahanglan nimong iingon sa iyaha nga na siya anak sa imo, ha, kay okay. Basin di ay nga si Jo Marie mo po ng ihang gusto nga dili siya gusto nga ihang anak nga way mailan nga amahan. Basin mag-work out na siya, no, kanang namugiwan relasyon nga tuod man sa permiro dili maayo ang kuan ba, dili maayo ang pagsugod, pero at the end of the day mag-work out di ay siya tungod kay naay mga dakong rason nga kinahanglan nilang i-work out, which is ang inyong anak. So muna siya Caroline, no, siguro lesson learn na lang po ni sa imuha, gibuhat siguro ni sa panahon nga maburos gyud ka kay para maamgo ni man sa imong kaugalingon nga ang pagpanimalos wala gi padulngan nga maayo, no, daghan pa kag posibleng masakitan o madamay, no, labi na kaning naburos gani ka nga imbis unta nga pagpanimalos sa imong tumong, pero gitagaan gyud kag bunga sa imong pagpanimalos. And siguro mo ni sign sa imo sa kapalaran ba nga kinahanglan nimong i-let go ang imong mga kasuko. Okay? Kana ang mga kasuko, no, dili pwede nga mag-suffer ang ubang tao sa sala nga dili nila binuhat. So, muna siyang kuhaan siguro sa imo kanang lesson ba sa mga tanang panghitabo. Pamasin nga, basin di ay mapasaylo pa ka ni Jo Marie, basin di ay nga inga na dawato niya ang imong anak, but if dili niya dawaton, muna siya ginaingon nga, muna siya mga consequences sa imong mga gipili nga aksyon.
0: Yes.
1: So ana na lang, basta kay katungod ni Jo Marie, katungod sa bata nga mailang masayod nga ga-exist ang bata, no, katungod na ni Jo Marie nga mabalaan nga naa siya'y anak. Mura na Caroline, again akong gina-suggest kasi mo, ayaw gyud itago or ayaw na sayangi ang panahon or ayaw i-miss ang opportunity nga mailas imong anak nga naa siya'y amahan kay para dili siya mapariha sa imo. Sa kanuna kinahanglan niyo DJ Nova the Marites sa Marinang Bayan.
0: Of course, ang atong URP professor, Captain John Diaz.
2: Yes, from the University of Retired Playboy and Library of Questionable Studies. Gistudyohan na mo pag-ayo ang imong kaagi. Walay lalaki nga mo angkon nga tag-iya sa bata after nga gipakita ni mo sa imong uyab kang Jo Marie, nga na kayo yablain. Dagka na kayo pagduda, na maulawan lang ka, Caroline. Ayaw nag-attempt nga ipahibalo pa ng lakiha. Nga.
0: Dagaanan niya nga, ako naman itong kanang front nga ako ilang
2: kiyab. Hindi na na. Murag balabo na mo to si Adan, anak, Caroline. Listen na siya. Isa pa, imagine na kung ipahibalo ni mo, kanang bataa, mahimong apo sa babae nga imong gikasilagan.
0: Yes.
2: Para na ako, ayaw na na ipahibalo, itago na panginabuhi na og ikaw ra uban na ng bata. Sang sa ipailaila pa ni muna nga naay posibilidad nga maggubot pa mo og bakaya bakaha nimo nga kadang bataa ang kunon niya nga lula niya ang imong gikasilagan.
1: E di mapariya sa iya ang anak. Nga mo yung tayahang likayan nga di siya gusto mapariya sa iyang anak.
2: Kasilagan naman gani nimo nang bayana. Unya maupay mo atiman sa imong apupuhon. Unsa ra ba kasakit nga mutan-aw ang imong inahan nga tuana sa langit? nga ang
0: sipiat gid
2: ginikanan nga na
0: sipiat gini pagpalimalo si Caroline ba. Damor niya gipasakitan niyang mama,
1: di ba? Okay, nagbunga na hinong.
2: Kung nagtan-aw ba man ang imong mama, sigurado kumuingon sa palayo na anang pamilya ha.
0: Mm-hmm.
2: Kalimti na sila. Nakapanimalos naman ka, feeling nimo nakabalos na ka. Pahawa na diya, ayaw na naitugan. Kang sumari, ang kamatuoran, itago na lang gina ang kamatuoran sa imong bata. O kang sumari, hangtod sa hangtod. Sa gihapon, kini si Kuya Kapuingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, wapang mahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops.
8: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung NANS Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
9: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
10: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kadang imong trabaho, nagradid nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako libuhan. Ako gibati dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Wake Up June, De Genova. And of course, Caroline, thank you so much. Sa iba pa pala nga, mas watampo ni atong tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Ang pinaka-best ni mong buhaton, yes. Doon ay punto si De Genova nga, sulkihi lang. At least man lang makabalo si Jo Maris Kamatuuran. Pero, taman lang din ha. Sulkihi siya nga, gibuhat ni mo to tungod sa imong kasilag sa iyang inahan. Kay siya ang hinungdan nga nawala imong mama. Pero ay sagkalimot nga nawala imong mama, wala siya gipatay sa mama ni Jo Marie. Doon ay sakit imong mama, na-trigger lang. Pero kung ato yung tanahon, dili gud 100% mahatag ni mo ang blame ngadto sa mama ni Jo Marie. Sa pikas bahin, na naman na o galisod alang kanimo alang mahimong ugangan ang tao nga imong kasilagan. Aban mo lagi na pinakapait, the more nga ipalayo ni imong kaugalingon, the more nga kinahanglan ka mo paduol kay duna kay anak kan Jo Marie. Again, susama sa isulti ni De Genova, sulti si Jo Marie sa kamatuoran nganong dili og dili mo pwedeng maguban. Importante nga masayod lang siya nga duna siya'y anak nga na kanimo. Kabahin sa imuhang desisyon, alang ka na ko, mas magmalipayon ka kung doon ay kapasayloan sulod sa imong kasing-kasing. Matod pa, nagbulag na yun imong Tito Mar o iyang asawa. Kung unsa may rason sila ang nasayod ni Ana, biktima imong mama, apan ikaw ang nagdala sa imong kaugalingon. This time, una-una ang imong anak. Huna-huna imong kaugalingon. Ikaw na mismo ang nag-ingon nga di ka gusto mapareha imong anak kanimo. Well, siguro panahon na. Ngayon, usahay, kinahanglan ka.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sa mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sa akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans. Mapalit

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayos siya.

0: yan.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
3: Ala kong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, undili normal yung menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Education's program ng Adlong Bearness. Of course, with Doc Jan Paul the Assist. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tia Arlene? And welcome again sa tuang Nance Health Education's program.
0: Og siyempre, alas sa inyo mga pangutana, text ato 0917-159-5812. Okay, Ate Arlene and Doc Jan, 1 year na ko nga wa girigla. O niya, ang ako edad 41, normal na ba ni? Nag-menopause na ba ko? Ayan, from Barangay Nagbinlod, Santa Catalina, Negros Oriental.
1: Okay, mga kanans, no? Pero sa mga kababaihan, with regards sa ginatawag...
0: 41 years old nga, 1 year na nga wagidugo. So, meaning, 40 pa ni undang na iyahang menstruation, Doc.
1: Yes, Ate Arlene. So, pero i-check sa nato mga kanans, no? Sa iyang family background, mga kanans.
0: Okay, possible, Doc, sa'yo sila gipang menopause. Mm-hmm. Kay ganyan, ako'y friend, kumarig yun. 35 years old pa siya, nag-menopause siya, Doc.
1: So, muna siya, mga kanans, no? Tanawin sa nato sa iyang family background.

0: sa iyang nanay ba, sa iyang mga tiya, sa iyang mga kaparintian ba, kung pila ang ilang mga edad na nag-menopause mga kanans. Mm. Usually sa panahon mangut karon medyo nag-aatras siya.
1: Mm.
0: So, kung ang imo ang mga ginikanan, ang imo mga tiya, mga kanans, no, pag menopause sila is menopause sila mga 45, kanang 41 mga kanans is too early ra kayo na sa imo mga kanans. Mm-hmm. So, pwede nagkakaroon ka ng mga hormonal imbalance or nagkakaroon ka ng sobran na mga stress hormones sa imo ang panglawas mo na siya medyo naahat ang imuhang system mga kanans.
1: Mm-hmm.
0: So, dili po siya maayo mga kanans, no? So, muna mga kanans, so yung sobrang hago, sobrang stress, makapapaspas sa aging sa ato ang panglawas. Muna uban bitaw tan-awon na bata pa pero tiguwang na ang mga ano, ang iyang
1: itsura.
0: Pero yung edad, bata pa mga kanans. Mm. Kaya sobrang trabaho, sobrang stress mga kanans, then kulang sa nutrition mga kanans, makapapaspas sa aging sa ato ang panglawas mga kanans.
1: Ayan.
0: So, para maikorek mga kanans yung mga ginatawag nato na mga nutritional imbalance, mga hormonal imbalance, kinahanglan bago nato ang ato ang lifestyle. We'll manage nato yung stress. I-organize nato ang ato ang mga daily activities. Then kahibalo kita mag-priority kung unsa ang dapat natong unang pagabuhaton. Mo na siya pinaka-importante mga kanan sa para iwas stress, dapat na kay priority.
1: Okay.
0: So dapat na agi kay priority. Kay kung wala umangod kay mga priority mga kanan, i-entertain nun mangod mo tanan ng problema. So which is kung i-entertain nun mo tanan ng mga problema, diya na ka magkakaroon ng kumbaga ma-overwhelm ka sa tanan ng mga problema. Pero kung once na mga priority ni mo, ma-okay ni ang akong buhaton, matag-adlaw, ma-minimize na to, ma-manage na to yung stress level ni mo mga kanans. So at the same time, nakatabang ka na ma-minimize na to yung aging impact sa imo. Plus, nutrition ni mo mga kanans. Kinahanglan, mas nindot na yung mga fresh na mga pagkaon, mga fruits and vegetables. Then of course, pinaka-importante, na akay mga vitamins, supplement. Ili na to ika-deny. Bisain nyo na to na doc nutritious man kayo kung magpagkaon ko mga gulay, mga protas. Pero take note mga kanans, ang ato mga gulay, mga protas, ni tubo na siya, namunga na siya tungod sa abono. Pero in terms sa mga vitamins and nutrients, bagsak, dili man siya ingon na bagsak, kundili mas gamay na ang iyahang vitamins nutrients sa iyang content. So mas i-prefer na ako, nagita yung mga supplement para to support sa ato ang body system, para ulian kung unsa yung nawala sa ato ang body system. So I recommend sa imo, mag-inom ka, lalo sa imo, nag-edad na ka mga 40 pataas, nagkakaroon ka ng mga menopausal syndrome, dugay na ka mag menopause, I recommend to take Cervicare 2 capsule matag gabi.
1: Okay. At early ng Doc Jan, cancerous ba ang prostate? Nabay. Nabay prostate cancer, Doc, di ba?
0: Yes, naman sa ginatawag na to ng mga prostate cancer. So, kana siya, depende na lang na sa imo ang lifestyle.
1: Okay?
0: Pero kung naasa inyo ang family na naamoy mga cancer-cancer, okay, so taas yung tendency, yung simply na benign or simply lamang na enlargement sa imo ang prostate, pwede siya mahimong prostate cancer. Okay, so pwede ba siya nabay potential na mahimong cancerous yung mga benign prostatic hyperplasia or katong ni enlarge lang yung prostate? Yes, naasiyay possibility kay naay abnormal growth of tissue, luya ang imo ang mga selula, vulnerable siya, kung dali makapenetrate yung mga cancer producing agent. Mao ni mga kanans, kung naakay mga bukol-bukol, naakay mga cyst, naakay prostate enlargement, kung pwede likayan mo yung mga pagkaon or mga ilim nun na maka-trigger, makapadaghan sa ginatawag na to na mga cancer-producing agent. Kung sa ba ang mga example ani? So, halimbawa, yung mga preservative.
1: Okay.
0: So, isa gina siya mga kanans, no? Yung mga preservatives. Then, yung mga processed foods.
1: Yes.
0: So, medyo bantayanan ni mo siya. And then, yung paulit-ulit na mga pinrito or mga oil.
1: Dapat, kung magprito ka, ayo balik ka mantika.
0: Yes, at early. Pero lahi mangot ang mga Pinoy mga kanans, no?
1: Dagi nito, nung tumo pa nabilin.
0: Samtang tinaw pa.
1: Gamiton.
0: Ang naiuban yun, nabisan lubog-lubog na, bisan sentong itom na gamit.
1: Pero dapat di ay, gumagamit ka mantika ay naghana. Kani enough lang sa mga lutukon para dili magbalik-balik, Dok.
0: Yes, Ate Arlene. Mm. So, mawag na unta siya yung nindot ng mga practice. Mm. Then, napo yung mga option po ng mga oil na mas na-resistant sa heat, which is yung extra virgin olive oil. Kung gusto gini mo na mas healthy siya, mga kanans.
1: Mm. So, Dok, kanakanong-kanunay nga pagpugong sa ihi, kay behidor ko na siya. Kaya kanunay niyang mapugnan niyang ihi. Dili ba na delikado?
0: Of course, delikado po na siya, mga kanans, no? Kaya mauna ingon, mga kanans, ma, na kung sobra-sobra na po, dili na po siya maayo. Kaya take note, kung perminti puno ang imong panto, perminti sa stress, perminti siya gago. So, na yung mag-tendency yun, anak, mga kanans, na pwede magkaroon ng concentration sa imong ihi. So, kung may nito, kung nagkakaroon ng concentration sa imong ihi, na yung mga possibilities na pwede magkaroon ng mga formation of stone. Pwede magkaroon ng mga bato-bato. So, and then, kahit tungod acidic kayo, isog ang imong ihi, mga kanans, na yung mga tendency, yung acidic sa imong ihi, makagasgas siya sa lining sa imuhang urinary system. So, masama diya ba kahit tungod acidic na kayo siya? Then next, kahit tungod dugay ka mangihi, mga kanans, naghahatag kag panahon para mudaghan ang mga kagaw, mga bakterya, mga virus sa sulod sa imuhang pantog. O nang uban, kung magsige silag pugong na pugong, pagpanghin nila, sakit na. Ang uban po mo to, naka-develop sila og UTI or urinary tract infection.
1: Okay.
0: So, balikon ko, mga kanans, no, ang sobra-sobra, dili pod maayo. Kanang sige, pugong-pugong, dili pod siya maayo. Nalanggit time na pwede na to siya napunggan, pero kung permanente na siya, balikon ko, dili kid siya maayo. Then, prasana, biyahidor ka, mga kanans, then kay balo naman ka, kung unsa yung mga posible na mga sakit na imuhang batiun kung kana siya padayunon nimo. Unsa man lang good na siya, namunao ka sa imong sakyanan, magunong
1: basig
0: ka, manghihi ka.
1: Basig na po, Dok, basig ka na, sakay-sakay, rapod, ga o sa term, anong dili mo personal sa kanan?
0: Kumbaga, commuter.
1: Commute ka lang, oo.
0: So, pero kung dool raman siya, mga kanans, na may mga pamaagi, bago ka mo sakay, pangi ka una.
1: Sa bagay,
0: diba?
1: No?
0: Diba? Ang atong pantog is, ano magod siya, good na dili man sa ingon na man niya itong pangi, mga 15 minutes or 30 minutes, mangi na putag usab. So, as long as, bago ka na yung sakay, nangihi ka, then limit lang ka muna sa water intake. Samtang nagsakay ka sa sakyan.
1: Pwede ka masipang iya. Okay. Dok, usa ko rin mga maayong pagkaon para sa prostate.
0: Okay, sa mga prostate enlargement, mga kanans.
1: Kamatis. Pwede di ay. Kamatis, isagaw sa tinula.
0: Mas nindot po siya, Ate Arlene, kung kaunon siya gilaw.
1: Ang kamatis.
0: Yes, katong
1: kanong green
0: hinog,
1: pa.
0: Yes, ang green, nindot po siya. Mas nindot po ang hinog.
1: Tambali siya sa prostate, Dok, kanong kamatis. Okay.
0: Kaya ang anong mangod siya, yung kamatis mo, mga kanans. Taas mangod siya yung antioxidant.
1: Yes, pwede rin siya isagol sa mga tinula, no? Sabaw,
0: yes,
1: uban pa. Tapos, pagkaon sa prostate, pwede sad nga isda. Isda, daghan og omega-3.
0: Yes.
1: Bango, salmon, sardina. So, kana sila makapakunuhod sa inflammation sa prostate.
0: Yes, Ate Arlene. Then, mas nindot po itong mga kanans, no? Katong mga legumes. Kana, nindot po na siya, mga kanans. Then, of course, yung traditional na ginagamit bitaw sa pang-treat sa ginatawag nato na prostate enlargement, yung saw palmito. In terms of saw palmito, ana nga ito ang Mega Man Cold Coffee Mix.
1: At ang Mega Man doon na sa palmito, so anti-prostate gihapon siya.
0: Yes, no? At the same time, mga kanans, no, atong Mega Man is makatabang siya, mag-enhance sa tuang testosterone hormone. So may nito si, kumbaga, no, haom kaayo ang Mega Man Gold Coffee Mix sa mga kalalakihan, lalo na pag naana sila edad-edad. Lalo na kung naakay prostate enlargement. So muna, Mega Man Gold Coffee Mix, every morning, nakainog na kag-coffee ni mo, mga kanans, energetic ka pa, natabangan pa ang imuang prostate, din natabangan pa na dili ka magkaroon ng impotence.
1: Ayan. Okay, daghan mo itong mga pangutana, Dok, kapan di naman igo ang atong oras. Sangto na lamang ug mapuhon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS ug UAID, ang pinaka-effective combination para nga

0: imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga nans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serva capsule. Kaya yes, para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mo kini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon, ang non-serva capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang atong mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre, ato remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang ato gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa ito mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, makanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangunta na, ang coffee ba ni mo, anaaba siya ay benefits atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, makanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon mga
0: and
1: kanans.
0: Syempre ang atong Nance eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nance eye drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlin, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw, og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na kagamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio. Las 2:55.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Peace kay sa panlawas. Adlaw karong Friday. Og masya Thursday. June 24, 2026. Mga kurima. Ha? Ay, atong tigmo, 900 pa. Ah, 900. Yes. Sato? Agaw agwalo ka mga sundalo. Sunod sa gingharian, dili mo dagan bisa pagrakrak. Muna may galatuan, atig mo mga kurima. Og Bernes naman pag, ha? Napoy mga hubog-hubog. O sa padugod ugma, di ba? Atong nasa yod baga mo. Ha, pabuto di ay. Ang atong giandam nga nasa yod baga mo. Og atong unang lingaw-lingaw dos. Numero dos, pabuto may galang duha. Para makomplito. Mga wak-wak may gala, suwerte. Dos ang naguna. Og pabuto ang duha para makomplito. Magsugod ta, dinusutuan pagpataguban.

0: nga dala mo da.
1: Okay, atong katubitan na kasunod pa nga mga tubag, may gala atong number na to nga gikuan na po sa TM. Gredjik na po atong SIM. Kay murag nalimot, taglod, may gala. Malimot magkita, ulodan magkita. Ipalit naman. Okay, kini mga ubang tubag diri may gala mo akong pangbasahon. Pero kuhaan ninyo ang atong bagong text line. Kini? Huwag mo text po mo atong daan may gala, di na masod. Bisa pang magmigaman. Pero ang atong bagong text line may gala. Para makasod may gala inyong mga text, mga tubag, mga greetings, mga pasiaw, guban pa. Kuhaan ninyo, kuhaan ninyo. Pagkuhag papel o bullpen, lipstick, uling, kagingking, cellphone eh, para madiretso na. Okay, kuhaan ninyo may gala itong bagong text line. Kay katong isa, kinurimaw na po sa TM. Atong bagong number 0997-521-0654. Ayan. Atong usbo na 0997-521-0654. Para masuod na po ninyo ang mga inyong mga tubag may gala. Kayo, atos na ang number. Irisa na to. Ha? Kato, para di mo maglibog. Katong daang number na to, may galas, Visayas, katong 965 ang last. Kuhaan na to, gikuronto na po sa TM. Kuhaan ninyo. O niya katong makuha, ihatag, ipasa sa inyo mga amigo, mga silinga, mga didang-didong, apil ang gaway, salaban. Okay, niya. Number may galas sa to ang text line. 0997-521-0657. Ayan. 0997-521-0657. Ayan. Yan, adayin mo pag-text may gala. Ayaw na mo atong daan. Be, aminin daan, may kinapin mga tubag din eh. Ako rin yung timbawaso may gala mga tubag. No, akong tubag. Anak kay ngipon sa atong baba. Dabig, tigawang nag-aamba, pangag na. Ayaw!

Atubag anagay mga imay na long sa mining sa imay manapad manapasay in town imay sir na mga imay dito sir on nagda nagbuat-buat silag pala-pala sir sa mga imay manapasay ini aga balaw agong agtubag anang imuhang digmo agtubag anang longkay anak sa kubra computer wap aga pon mga saligan aga loy betaw ni manapas bekinig sakas damyo ba o pero murag na ni haitig karon sa o nga ang tubo dili na i lukduon sa mga tapasiro tao niya subay ng damyo o magtubig daw sampot singot pa o niya labi nagbasa ang tubo ika nagulan at tugay po siyang sampotog pa pero murag nanay ko ang karon ano ni haitig bitang murag mo imugawid ikarga niya sa truck o murabitog bako ingano o murag daan na ba agong tubaglong anang imuhang digmo ang tubag anagay tambubuan nasod silang balay computer amang tanga-tanga ng bantay o kanabitong tambubuan may galang murag na itumoy-tumoy o namay puli-puli mas nagbantay pero magtanga-tanga ng bantay mag-iskater-iskater sigpog na sila bisag asa bisag magasta magtanga-tanga kaning bantay labi na mag-iskater.

gikan daw kang IV may galas Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Dito may galas unang pasiaw. Gikan daw kang Hana asa may Bogo. Gantos balong nga banang tikla na si Didang may gala na bidyuhan kita dugay. O gipasa may gala kang o gipasa kang tikla ang bidyo. Paguli ni Balong. Balong, Nay, karoon na sa punta ni Ika na nagko ebidensya. So may ebidensya ba? O, naibidyo gipasa sa ako. Ikaw mang ginao. O, gapangandiis imong sampot. Itong kay bulog, imo ginang bulog. Ay, sus, ni mo day. Unsa ay sus na ko. Ay, sus, ay nakaroon pa dahas mga kuan. Ah, kining high-tech na kinaturon ng mga panahon. Dili na ako. Ay, di ikaw mang gini. Hasta imong pahako. Day, dili na ako, day. Kinsa man lugar ni? AI na lang, AI. Ay, igamit, nagpalusot ang AI. Matay po ng AI, no? Tingog, lihok, panglawas ni mo, imong kunot, imong pahak, imong pikla. Dito, good bye. Pating kuyawag ng AI ron, bye. Nakagubon na tao, kritiko. Na, makatuog itong uban nga dili upgraded, may gala. Updated sa kanilang social media. Ilan ay kuha gikay ba? Linagtan, tingog, buhok, tanan yun. Kuko, tanan, panit. Along. Long agong. At tubag anang imong tigmo. Ang tubag anak balong kay. Ang tubag anak long sa

in Santa Catalina. Kumusta mga taga? A Santa Catalina, Pioto. Wap agya po. Aga ang agong tubag. Long ampers na. Oh, unit of. Kasi ampers gani. Unit of sa kurintim na siya na.

anang imuhang tigmon. Ayan. Tubag, ana, balong kay baboy nga kinulong computer. Computer. Aga, gonja, akong tubag balong.

Bien raison. Ah, gikan daw may galagan. Juvie, Bogo. Kumusta mga taga Bogo? Wap agapon. Aga agong tubag. Balong anang tigmo ni mo.

saktong pamaagi sa pagkaon sa durian. Una si Moton. Number 2, Buakon. Ikatulo, Kolkogon, kikwaon ni mong liso. Ikaupat, Kaunon. Ikalima, tilap-tilapan ni mo. Itong nabilin sa imong tudlo nga, bungas durian. Unod. 5 ways. Proper ways of eating durian. Una si Moton. Ikaduha, Buakon. Ikatulo, Logiton. Ang unod ba? Para makuha ni mo. Ikaupat, Kaunon. Paguman, imo din tinap-tilapan ito ng abilin si mong tulad. 5 ways day. Proper 5 ways for eating durian. Lang agong. At tubag anang imuhang digmo. Ayan. Ang tubag anang kay mga bao. Computer. Wap agabong.

Pilipinas, may galas Bohol. Og di abriod. Balong agong. At tubag anang imo ang tigmo. Okay, bunga saging. Piotor. June ng sibulan. Kumusta mataga si Bulan? Eric si Katun na stretch Cebu City. Oh, ato na pag-text ato ng bera, Eric, ha? Oh, kato mga wapay bagong number na to, kwa ani? 0997-521-0654. Agong Osbon, 0997-521-0654. Ah, muna siya mga kurimaw. Ang bagong text line na to. Kwa-kwa, irisa tundaan. Irisa tundaan, kurimaw para para atsup. O, kanang atsup karo, nawawa, ano no? O, nawawa ng atsup. Long, agong agtubag anang tigmo ni mo. O, agtubag anagay. Sudlay. Long, koto na long. Oh, gikan daw kang munmun, si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Piyuto. Ikaduang ligaw-ligaw na to, may gala. Ah, dari sa to ang pagpanaguban. Numero 6. 6. Ah, paabot ang duha para makompleto mo, ha? Og balong. Akong tubag. Anang tigmo ni mo, karas na lang. Gikan daw kang sisil, Bohol. Kumusta di ang mga taga Bohol? Ikadua sa isa.

gikan daw kang Akwak ni sa Langob, gikan daw kang Judith nang Mingla Nili. Kumusta mga taga Mingla? Mingla Nili. Og tubaglong anang digmo ni mo dama gikan daw kang Atiti may gala sa Mandawi. Kumusta mga taga Mandawi? Og tubaglong nako anang imong tigmo?

Toto, kung may galas, ha? Lapo-lapo. Kumusta ang, kumusta kang kuandas, lapo-lapo? O si Kisato? O katubito, imbal.

Ang tubag anang tigmo nimo, itlog sa bibi. Di managat ang bibi magkiki ay ramay. Itanong ang pato, bibi siksiki malaga. Igwad-igwad ba no? Awa pagyapon, akong tubag. Long kay nanani. Bungas kakao. Computer. Wap agapon, rito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang gingging. Abugo. Long. Day. Tanawang iring o. Oh. Nga naman. Ganahan isang sigpasabak na kuay. So, mas love ganyan ko sa iring no kaysa nimo no. Sige man siya pasabak na ko sa imo dili. Ay dili man na sa ingon nga na day. Kanang iring nga day love gihapon ko niya. Galing lang. Kung siya galing. Diya lang siya magpasabak sa imo perme kay kung sa man. Naman siya masimutan nga bahong sudan. Yan siya dirita kay secure ta din. Knife forge. Naipods. Mo di mas ganahan og pasabak ang iring sa babae.

Akong tubag. Long anang imohang. Dig mo. Ayan. Tubag long sa imong dig mo. Biring ya po. Pila niya kabulitas nas biring may. Kainom doon masabdadong niyabot iyang bana nagkangkaang. Noon siya ka, kangkaang man ka. Nagpabutang kong bulitas dahil. Lakaw pa yung asawa pagbalik nagkangkaang. Ay, nga nang nagkangkaang mong pagkaday. Da, nagpabutang kong biring. Lupi. Bulitas eh. Kang tikla, biring. Lala, sige, padayon, tapos aligan. Diriso to ang pagpanaguban. Akong tubaglong, anang imong digmo, pis-pis sa agila. Daghana ko na. Ang agila, usaduha raman din halina ba? Ang agila, pis-pis nila na. Very rear. Rear. Kanang agila og pabo, parehar na sila. Porting yung arti kayo buhiyon. Porting liar mamatay. Long agong tubag. Anang imong tikmo. Ang tubag ana long kay kamatis. Abot ka magkamatis ding. Direta bigala slide bang pasiaw. Kikan daw kang gudo asa buhol. Kanang bayhin. Oh. Di ba kanang tambayanan istambayanan sa mga tao bay lucky bay bay ma lucky bay unsa pa diha? Di ba ang tawag ana tambayan? Oh. Tambayan. Pero kuan bay, kanang lugar nga puro sa tumboy ang magtambay bay? Oh, tambayan? Kunya ang lugar nga puro sa tumboy ang magtambay? Oh. Ambot, unsa may tawag ana? Ah, og ang katong daghan magtambay, tambayanan, tambayanan or tambayan. Oh. Og puro sa tumboy bay? Saan? Tumboyan. Og high boat may galas na, tambayan tawag. Pero puro sa tumboy, tumboyan. Tingasan na. Parang itong gwapo kayo. Oh, gwapo kayo, matso kayo. Pero pag tindog na lapsan. lapsan ay. Unang itawag may galang laki nga malapsan. Okay, padayon tayo may gala, masalingan. Diri sa ito ang pagpanaguban. Long akong tubag anang imuhang tigmo. Onsan ni? Billiard? Ano man, ano man, ano man. Ay, di otso man. Murag 8 balls, 10 balls.

ang digmo kay ribs na long orgusok o gikan daw kang tunyo may galas buho. Pinagali gusok na to. Dusi-dusi ba ni? So, pero ato murag subrag isa no? Ako wag isa? Murag kuwa mag isa. Kigihim mo man ang ikuan mo ni isa ka gusok. Gihim mong babay. Inungad ka na? Nga ang mga laki kuwag isa ka gusok. Kigihim mong babay. Aga balong akong tubag kay nagdulag dama o gikan daw kang akin-kin Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor, taga Sanuan, taga Maria.

Okay, di man na mudaga, no? Lukso. Pero sa research, may galat taas kayo. Gamay ka ng pulgas, may pero naglukso niya. Pinato ka inches, may gala or kuhan iyang maabot. So, sa katas, on siya ha. Lukso, mga salingan. Tingilingig. Mountain ay kuag dagon. Para naglukso na to, layo kaya buto. Diba? Okay, direto may gala sa tuang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Pinakapaspas ang motubo nga parte sa tulawas. Matutpas gihimong pagtuon. Ang pinakapaspas nga parte sa tulawas motubo. Mao kun atoang, here kun atoang buhok.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong pulit akong hipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos yung gamay, ning tiyos, hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghipo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord, sana ang siya bang gigamutin mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Ito si Luisa Mercado de la Peña, taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nuns Corn Coffee.

0: سبقو كمستر ما تجا بقى بقى بقى نك بقى بقى اگ تو بگذار آن ان دیگمونی مگای تنبوبوان گیا ان تنبوبوان کرو که دگون مگاواق آن دگون مگاواق اگ آگون تو بگذار آس ایمو ان دیگمو گای نانونی Okay, tubag anak lang kay Sundao Sundao, ngani Balong Nay Naon sa namasab ka, nasiro namasab ka sa imong exam Ay, dili man na ako sa lagod, nay Kiso mo ni sala Ako ang katapad Ano man, huwa man ko niya pagkupiha Buha nga lagi niya Mamasul pagkita. Alang ano, pagkupyahon kay Awaton magkupyahon, mali mo sa tangalan. Ha? Parang balong, ni absent. O, absent po stikla, pagbalik, nangupyag iskis liter. O, hindi, ikuan siya. Sa tayo, gitis minoria po siya. Purata siya, maestra. Ibalong, ni absent, gitis minoria. Katapos ang ibili may galas kurimahaw Numero 4 and number 4 Wato'y oras salamat kisa pagpaminaw Og malasapon sa mga oras og sa mga istasyon
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation

0: Celine Bulanga, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
1: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya daw na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX
3: 500. Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
6: Dragon Fruit Plus.
7: Ako day si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang akong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple. So kanya, nakainom na ko nga. Sige na ako anin inom. Bayan na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba. Panglimpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawaka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Ah. Kay maka kwan sa lawas makabagsik.
6: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisi, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bebe abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakitaw uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
3: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Corn Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is boated ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat gyud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
6: Mag hard mama. Extreme na.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Oras sa Star Radio, alas 3:47.
11: Buyaks! Unsa nang gibuo-buo nimo sa sapadong? Ay, ayaw sa apa de adong Manmax? Ilo ni dong, maayo na lang ni makapanood ang taan ni Ugma.
12: Uy dong, Buyaks, wala ba ka kay Palong at ako kaya ng iliga sa balao dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
11: Mao ba dong, Manmax? O sige dong, dili na ako usbon ang akong gibungat para mubalik sa Rupa Biscay kung kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
13: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 3:56.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
4: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
6: yes.
5: Karong adlaw, Doc, no? Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
6: Wow.
5: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gyapon sa atong pinakabago ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga produkto. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
6: Okay.
5: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
6: okay,
5: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc? Alan?
6: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
5: Yes,
6: may adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
5: Yes.
6: Usa sa ingredients sa ato ang bago nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ngininit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto. Ma-improve ang testosterone level mga suking tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga suking tigpaminaw, usa na niini. No, sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga suking tigpaminaw. Matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Mao, oh, labi na gyud sa ato ang kriniang pagka magulanon, ah, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tiko and other potential and benefits good for fever, no? Higala krisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. May mo tabang usab sa ato ang gibog aton, ah, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpo ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
5: Yes, Doc.
6: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ah,
5: kaya wala
6: gyud. Na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglatapin ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No? Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
5: Yes mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni yuri coma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
6: Yes.
5: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian, uga Vietnamese. So kaning tongkat ali, mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone. Mauning dimension ni Doc Alan. Og nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration og motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
6: Yes.
5: Og based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction og posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
6: Yes.
5: Og gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass og nagapa-decrease ni siya Doc Alan og body fat. So sa mga maglisod na og hatag Doc no og kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
6: Yes.
5: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
6: Yes.
5: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
6: Yes.
5: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas uga Mindanao.
7: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Madi, kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sofia, ganiha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo Madi, oy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa ang agong panghimangno maoy sunda. Kay aling rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you madi. Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
7: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

Oras sa Star Radio FM, 12 minutos man makalibang alas 4 na sa kapunan. O ka mo pa dahil yung nagpaminaw, dali lang mag-ihapon sa inyong pinakapaborito. 98.3 FM, kaya basta ka star, sikat na sikat ganda. Together with your cute nga putot niwang, but for sure dam agin mo ko inyong tutukan. Pwede pa na siyang malikayan. Again, ni Yummy Emmy on board na usab. By the way, it's a good Friday afternoon sa tanan. Bahalag ulan-ulan ang atong kalibutan. Apan padayon. Padayon ta mga silingan. Padayon ta sa ato ang ginbuhaton sa matag-adlaw. Of course, kay kini inyong ubos nga sulugoon sa kanunay si Yummy Emmy. Maghatag kaninyo og kalingawan lang naman sa kahanginan. So, for those nga ni tune in karon via radio, mayong hapon. Og sa mga ni tune in pod via official website namo diri sa Star Radio. Thank you kayo bisan asa man mo sa laing lugar or bisan magnaamos Manila nga naka-tune in mo via online stream. So thank you kay guys. Di pod mo magmahi anak kay loud and clear na siya. So usa ka click gano. And for those nga to apoy mga kaigsuunan, mga kahigal, laan. Ato asa lang yun dapit, ala sige, ipalag-on lang ning ato ang website, www.starradiotayasan.webly.com. And then, sa usa ka click niya na again and again, madungog ninyo ang tingog ni Yummy Emmy. O God, di isang magmahay sa audio, kaya it's very clear. Mga ka-star. Very loud, clear pagyod. So, for those usap nga padangat sa inyong mga greetings, ano ba na sa inyong hugot lines and pick-up lines? Sag namoy mga paluag diha. Hugot man ta diri. O napoy paluag. Pwede rin kinaisan sa itong official text line or pwede po bumutawag sa ito ang smart number 0969-484-5454 and then sa Globe 0956-664-7734. And of course, ito po nga official Facebook page kay nag-live man karon si Yummy Emmy. That is Emma Loves mga kastar ha. Ito ang personal account di ay. O niya, katong mga mo agi diha sa ato ang wall or mo agi diha sa ato ang live. Pwede ra gid no mo bilin diha og greetings. Inabanan pod sa inyong mga ayan diha no, hugot lines and pick up lines. So, ang mga mahilig og hugot lines and pick up lines, don't hesitate to send sa ato ang or comment down below sa ato ang Facebook live. So it is now 15 minutes down for this time check. Ginatod ka na to sa astasan. Ito mga nagsakit ang ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kaihi, arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala una sa tanan, basta gamitan lang og astasan. Muni pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ng astasan tin organic seaweed. Mas taas og santan purity 5 times beta carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod kay ang astasan, barato lang mga kastar. Ang astasan mapalit din sa Tayasan. Mapalit na siya sa Cure Pharmacy o Ike's Pharmacy. O dito po sa may Ayungon, mapalit usab ka na sa Butika Gale o Lorraine Drugstore. So pa yung mga gipabot niya. Ala, sige, mag-astasan ka na mga kastar. Hello dito sa to ang Facebook Live viewers. To Sir Oter Miraflor, hello Ma'am Guapa. DTX Coffee Mix, lami kaayo. Maulanon nga kahaponon. Lagi eh. Maulanon ang kahaponon nato diya, Sir Oter. Mayong hapon ni mo diya, Sir. And usab to Ma'am Donna Beth Del Rosario. Mayong hapon, DGMs. Mayong hapon. Sa akong guapang silingan diya sa may Tampukon Wine.
wala in kundi si Ma'am Donabeth Del Rosario. And for those day guys, no, nga mupalit og lamian nga tosino, ay gimo pagduwa-duha, no? Kahit proven and tested na ni kay. Nakatilaw ko permi sa ilang tosino. Ay gimo pag duwa-duwa sa pag-message lang. Kahit pwede rin na siyang i-message ninyo guys. Magpa-reserve mong tosino, lamian nga tosino. Ala sige, i-message lang si Ma'am Donabeth Del Rosario. Napuna na imutang located po na ang iyang tosinuhan diya sa may Tampukon Wine. So, di ragin mo mag-kuan po matalang kay Narmones Daplig Karsada. Dili na stungas karsada. Sun po ato siya dito mag-kuano. Magpaaso anang tungas karsada. Daplig ragin mo. And hi day ko ni pobreng maestro. Hello sir, thank you so much for watching. Mayong hapon sa maulano na araw sa inyo dyan. Yes, there is sa probinsya sa Negros Oriental. Ulan yun kaayo. Pero amping ha, sa mga nag-drive karon, nagmaneho, mapakadagatan, kalangitan o kayutaan, amping-amping yun. Kinahanglan na focus yun ta sa inyong atubangan. Inyong atubangan sa inyong gilantawan. Gilantawan nga dalan. Para dili mga mu-mu ang tanan ha. Pahimang no ni Yami Emi. Thank you, pobreng maestro. And sa beloday ko ni Ma'am Jocelyn Imbalsado, mayong hapon diha, idol. Yes, mayong hapon. Kumusta naman ka, idol? Long time is idol, Jocelyn Imbalsado. Nagyong kaka-vacation sa Ayungon. Nay, puday ko ni Ma'am Tata. Kaday-day, salamat kayo. Mayong hapon, idol Yami Ems. Good afternoon, Ma'am Ta. Diya sa may public market Ayungon na siya dapit, no? Siya karun diya si Ma'am Tata. Thank you, Ma'am Ta. Kaday-day ko ni Avelino Maslam. Uy, akong guwapang iyaan. Igsoon sa kong father. Salamat kayo, Tinems. Diba? Hindi malayo talaga yung pangalan namin. Tinems at saka Ems. Yummy Ems og si Tinems. Thank you, Avelino. Mas labay ng hapon. May hapon, kumusta diya, Tinems? Kuan ba? Ulan-ulan po ba dress ko? Inyuhang lugar karon. I need your feedback, guys. Para makabalusad ta kung unsay kahimtang diya sa inyong lugar. Kay ang uban nakita na to sa social media, based on social media, no? Na yung uban nagbaha-baha, kusog ang baha, manang amping yun ang katawhan. Especially kung naamod diya anang dapitang, kuloanan o baha. Amping yun. And then, pahimang no po nga. It's better yun nga, mukha na lang po daan. Nang sige na, evacuate na lang po daan. Kaya para safe ang inyong pamilya. Ana lang din siya. And to Auntie Nemsa, I love you. I love you too. Anyway, sa itong oras, 21 minutos man makalabay ng alas 4 sa kapunan. Balik lang ta later. Right after this break, so stay tuned lagi mo. Dari lamang yapon sa Star Radio.

0: pamati yag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi. Bangod, abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangabi. Sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo Dumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapalis sa mga butika.
5: Kita Balagosa.
6: Busa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
6: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni mo minor ba og makatumar bitan sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
6: So wala pa siya ninginom ana unsa dayang gibati ma'am?
5: Yung luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan ani.
6: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. No, number one, yun niya ang kuwan. May kising. D3 Bio o kanang TX 500.
1: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
9: Oh la la,

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.

0: Marites Lawas, Tagabagong Taas, Valencia. City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Servicare of UED kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Si Pambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance akong kagulingon daghan salamat og God bless Ma'am Arlene
1: Dragon Fruit Gold Gipak Kusgan Dragon Fruit Gold ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12 in 1 capsule Dragon Fruit Extract Powder Ashwagandha Barley Malunggay Insulin Mangosteen Turmeric Goto Cola Garlic Beetroot Extract Powder Gabon Extract Powder Dragon Fruit Gold makatabang sa may daghang palatian Dragon Fruit Gold dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.
2: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Si Marcelina Balaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag try na ko siya kayo. Akalihok na siya ang kamot siya. Manakang sa alasan na niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Muna siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Basta siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makalasay ang kamot. Ganyan, kabagan niya o kamot. Kamalikalihok naman siya. Tibugid ang haplas ng Wonder Oil.
4: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
6: Kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Miami Emmy on air.

And we're back into our favorite FM radio station. This is 98.3 FM. Kamusta ka, Star? Sikat na sikat gida. That's yung called The Man Who Can't Be Moved. Antal ba naman karon wa pagyapon ka ka-moved on? Sakit kayo ang iyang gibuhat na ko, Yami M. Corner of the street, but I'm not moving. Anyway, 38 minutes down 4. This time, check kinatod ka na to, ha? Sa Epers Benzel Motorcycle. Kamu nangita din sa kanan ng motorsiklo. Sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Audi. Ay nako, adto gid mo dito sa Epers Benzel Motorcycle kay available gini ng mga second hand nga motorsiklo in a very affordable price. Ug dili pud mo magmahay sa quality sa maong nga motorsiklo bisag second hand. Ug kung naa na pud mo yung motorsiklo mismo na pud sila yung motor spare parts mapa brand new man siya og second hand. Visit lang sa may National Highway Barangay Mambaid Himalalod. Walang panagyaganumala kundi si Boss Epera and of course to Madam Gina Garupi. Ito pala'y panood ko ng mga oras sa St. Gerald Funeral Home. Thank you so much to Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Huwag na po na nimutang di sa may dakal-kalag-kalag ay yungon. And mapasalamatan sa sabda ni Boss Angel Shazon sa iyong produktong Amigos Capsule 15-in-1 Skinic Herbal Capsule, mga ka-star. And don't you forget to catch sa iyong block time that is 6 to 6.30 in the evening. Right after sa kuwang programa mo sunod din as Boss Angel. Siyempre, dili lang kay kung unsay sagol sa produkto ang perming madunga ninyo. Kundi maghatag usab ka nag daghan nga pa-premyo. Isa pa inyong ipaabot, kanunay lang gid mong magpaminaw sa Star Radio, mga ka-star. Hello to Linda Lindio. Hi day, good afternoon. May hapon sa Nimo di karon, Ma'am Linda Lindio. And what's up to John Ray Acabal. Hello DJ, how's your day? How's our day? Sa ako at John Ray, okay ra. What about you? And hi day ko ni Engineer Lauren Joy D. She's watching right now. Salamat ka, Engineer. And matod pa niya, hi DJ, good afternoon. Good afternoon sa Nimo Dia Engineer Lauren Jordy. And sa D family, thank you so much. And hi day ko ni Ma'am Mary Nol Digel Libusada. Hi DGMs. Yes, may hapon. Mustang kahapon nun, karon Ma'am Mary Nol. And hi day ko sa Del Rosario family dia sa may Tampukunwan kay Galanog-lanog akong silingan. Salamat kaayo sa makanunayan nga pagsuporta sa mong matagtag sa tagsa diri ka mga programa sa Del Rosario family. To Sir Tony and to Ma'am Badid. Nabanan sab sa iyang kapikas sa kinabuhi. Partners in life. Salamat kaayo. Salamat sa inyo nga pag-tune in. Pag-usa gid ang Star Radio sa ilahang paminawon. Gikan panas buntag abot og hapon. Salamat and God bless Del Rosario family. 41 minutes down 4 in the afternoon. So I guess ato sa ning palutso ni itong pangkabuhayan showcase, guys. And then right after that, panapunta. Aning sa ginaingon pa, iniglusot sa pangkabuhayan showcase, balik na punta sa itong program. Sa punta mo cater og mga text messages diri karon na ay gipadangat diri nga hugot lines and pick up lines. So stay tuned ng gid mo. Dari lamang yapon sa Star Radio FM. And play sa tagsang by The Train titled Hey Soul Sister.

0: Hapon, Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna d'yon. Mauna d'yon. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment, pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment, kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko, na murag na ay kuan ba, kanang mawala ang mga panakit. Sagit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tino. O kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ko aning tanan, kay maminaw mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa nanscopy kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag bati unayon na akong katulogon ka-observe sa nagamit na ako sa nansprata.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon, mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Plus. Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ni sakit. Okay, giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian giyod ko.
11: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Isa'y pangani mo, Nay?
14: Lucy Sardimio.
13: Lucy Sardimio, taga-asa sa gama.
14: Matoong.
13: Pila edad ni mo?
14: 78.
13: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
14: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
13: Ang imong bana. Nausam na imong bana, Ma'am Lucy?
14: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
13: Nang hubag?
14: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man chag gusto pa opera kay di ako nusta kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
13: no sa mo yan til
14: no hubag jug maayo
13: hubag tanan
14: gi kan sa inyo hu abot diri hu asta sa abot diri kuan
13: punuan sa paa
14: dapat mi sa radyo nga na aday kalang amigos ko pe siya ni Incha sulayan na to gitu na mauju ni nakakuan niya dong hantod garon
13: ya garon okay na yung bata
14: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkul-sungkul pa hinoon apan dili
13: ka dito
14: kuan 79
13: so sa mga naminaw karon ma mun say ka istorya ni mo
14: okay gamit sila ini kay kambala kay mauju ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tel di na jud siya kabangon ya ang amigos ko pe moy nakaayos sa iya
13: amigos ko pe ray gino salamat mga idol.
12: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
15: Agunlar mga ito in retoso. Kagakarangan o kami siyete. Sa tanan akong magamit, ay mangi akong mapilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso-on. Di na sakit akong kilig. Na ayun ang yung kuloan yung produkto.
12: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
17: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblacion Himalalod Negros Oriental PHCCI atong kaabang sa kanunay.
18: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
19: Fantastic na hapon.
20: Inubanan sa mga manlindot ng music.
19: It's hapon-tastic.

0: Mami Emmy on air.
1: Itong oras karon 57 minuto suman makalabing alas 4 na sa kahaponan. Hello dito ni DJ Bradnell Skiptron. According sa iyang comment diri karon. Hello. Hello to you. Dagan kay salamat. And hi po dai ko ni Maxine Sweets. Good afternoon. And thank you so much everybody for watching. And also hi kit ninyo ka Inkoy Romano. Mayong hapon. Good afternoon and thank you again and again and again and again sa ato ang live viewers. God bless everybody. And hi day ko ni Israel. Hi po, pwede request ng kanta? Pwede naman po, pero ano lang ha, yung ipa-play po natin dito na kung magre-request kayo. Genre po kasi, by genre. Ito po ay alternative Pinoy rock and beast rock. So, may alternative Pinoy rock and beast rock ka dyan na pwede natin na maiplay. Comment down below lang po. And Bradnell Skiptron, shout out dari sa Gihulgan City sa Tabang, mga DJ. Hello, maayong hapon. Ni mo DJ Bradnell. And Jay Danion, hi mom, hello. Japan anime pwede. Hindi po pwede makaplay tayo ng ganyan. So, thank you po. And sa tanan ng mga DJ, I mean. Okay, salamat DJ Bradnell Skiptron. And salamat po din sa pag-follow ha. This afternoon sa kuang account. So, sige, padayon lang mo sa pag-drop. Sa mga mo comment lang ano, sa inyong mga greetings. And of course, inyong hugot lines and pick-up lines. And hello, DJ Dol. Shout-out ko ni Uncle Miguel nga nagtanom og sibuyas, taga Malabuyok. Salamat, James S. Thank you, James. Sige, balik lang ta, guys. Kung man lamang ninimpipila ka mga painumdam, so stay tuned lang, madri lang sa Star Radio.
0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 5, impunto.
5: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
6: 5 plus 1.
7: 2.
6: 2 plus 2.
7: 4.
6: 4 plus 4.
7: 8.
6: 8 plus 8.
7: 16.
6: 5 plus 4.
7: 9.
6: 5 plus 5.
7: 10.
6: 9.

0: Mart ang atong anak. Remind Chocomix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Yummy Emmy, on air.

Oasis sa Radio. 5 minutos man makalabing alas 5 na sa kapunan. 5:05 in the afternoon. That's called Lord Patawad. What if, no? Si Lord nasad ang walay time ni mo ba? Manay ginaingon aning nga kanta. Paano pag ikaw na mawalan sa akin ng time? Nandang balance-balance lang ang life, guys. Dapat as always, kung unsa magani na anato, kung unsa magani ato ang ginbuhaton, dapat magpag-guide ta. And if unsay madawat nato karon, dapat magpasalamat gid ta. So 6 minutes down 5, and this time, check it out, kanato. Sa D3 Bayo, ang D3 nga may visiyong may D3. Napalusog ganda sa DTX Coffee Mix with ang palalib siya seeds and the sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na siyempre, naka-detox ka pa. Ubon, sa ginaingon pa nga katong mga gipang ubo diha karon, o gipang sipon diha karon. Kilanat. Relax si D3 Bayo na na mga ka-star. And of course, mapasalamatan ta sa Clinica di Alternativo Products CEO, Doc Ramil Uy. And this time, siya also ginatod ka na to sa Randy Store. Kinsa po itong ganyan nga magka-extra income o ganyan magpa-member free registration sa Avon. Personal collection, Miss E. Natasha, o guban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market, stall number 22. O kung ikaw taga-Himalalod, sa Gargolis Building lang. Sa mga taga-Lalibertad, lalim ko outlet, tapad yun na siya sa ATM machine, Lalibertad. And sa mga taga-Gihulgan, second floor, Mega Market, Gihulgan City, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo, manay tagiya ganumala sa Randy Store. Or di ba ka contact sa iyang numero 0919-412-2652 again. 0919-412-2652. Thank you, Randy Store. Mary Nol Digel Libusada DGMs. Mugreet day ko sa ako ang darling. Daasan na all darling. Si Ontoy Libusada. May hapon kanimo diha karon Sir Ontoy. That was coming from your wife, Ma'am Marinol Adigel Libusada. Ano sab, natay kondre ay. Aning pick-up lines number one. And sana ako si Sabado Yummy Ems. Bakit naman? Tas ikaw si Linggo para ikaw ang kinabukasan ko. Ay, grabe siya. Grabe naman to si Maxine. Thank you, Maxine, anyway. Sa imong pa-pick up lines diya karong hapon. And according usab ni James S. And Yummy M's, ako yung taong nangarap pero hindi pinangarap. Grabe mga hugot sa akong mga kaigsuunan karon. Ay, Nisan Tanaid. Good afternoon, Ati Ems. Good afternoon, sir. Dagan kayo salamat, Nisan. Ayan, sa mga ni-follow na ako this afternoon, thank you so much, guys. God bless everybody. Sa mga nagpa-follow sa akin this afternoon. Hello to Sir Leo Arches. Salamat. God bless you, Sir Leo. And curvy ng buhay mo. Wow naman. Hello DJ, shout out from Tagum City. Salamat po. Walang anuman. Salamat din po sa inyo dyan. Good afternoon all the way from Tagum City. Curvy ng buhay mo. Wow. Thank you, Curvy. And hi, Maxine. Mato ni Maxine ay pick up lines number 2. And peanut ka ba? Bakit mo naman nasabing peanut ako? Eh kasi peanut tibok mo puso ko. Hala. Kaya naman pala peanut. Pinatibok-tibok pala ang puso ni Max. Nisan Tanaid watching from Ayungon. Oy, salamat kayo, Max. Nisan Tanaid, Maxi na ba? Thank you.
sa mga ni-watch karon all the way from Ayungon. Salamat. And God bless sa tanan. Hello to Sari and Marge. Good afternoon. And meron pa ba tayong i-acknowledge this afternoon? And Curvy. DJ. Ang love, mura ra nag-uban. Blind radiata na asya'y lain nga kauban. Hello, ay? Kanyari sa inyo, guys. O, diba? Manggawas gining mga hugot lines and pick-up lines. Hi to M. Joy Rai. Oo, salamat. 29, salamat kayo. And napagid pick up line si Maxine number 3. Hunger ka ba? Hunger ka ba ni mama? Kasi you hit different. Ah, diba? Ang daming pabaon mo this afternoon, Maxine. Diba? Mga ina ng pick-up lines and hugot lines. Hi, Jensen. Shout out kay FJ, ma'am. Hello to FJ daw. Si Francis Jr. Ape. Hello. Gikan ka na ni Jensen. Ngayong hapon ni mo, Jensen. And hi day ko ni Jen Cebuana. Ay, doon mo claim ni Jen Cebuana. Okay, isa sa itong oras ka, Roy. 12 minutos naman makalabay. Ang alas 5 sa kahaponan, mo-play sa tagsang, guys. I get something here by Brown Man Revival. So, entitled ni Shaga. Akala ko siya na, mali pala. Maling akala. Yes, ma'am, ang guwapo sa Ayungon. Ang guwapo daw sa Ayungon, si Francis Jr. FG. Papa J. Huwag naman. Johnson, salamat Johnson ha. Alright, so sige, maling akala by Brown Man Revival. Dari lamang sa Star Radio FM.

0: si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Namun yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
1: GTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
1: G3 Bayo.
2: Mabibili sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix.
4: Mamasaka butika. Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong gid sugar. Sarte gid tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko sa radio about sa GTX 500 na kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapa
1: GTX 500 mabalisa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga anti-histamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa levels sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Pagay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsplenement oil. Kay ang akong gibati, magulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
1: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
9: Ako si Michelle Pilatori sa Daguhoy Sindangan.
10: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
9: Kaon ako, alam mo ang ato. Gisagol ako sa iya ang kaon. Okay man kayo. Dali ako kay Manubo. Dali ako kay Mangitlog ang hilangan. Ngayon ako ang karis nga. Mangitlog naman po ang patong. Magwala pa man niya tigis sa kabulan ang ito pa. Ilan namang pangtuhakon kay nangit itlog na ko dayang inahan.
10: So, produktibo na yun tayo, ma'am. Sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
9: Oo. Kung yung kayo kausapan, din ang among mga hayupan, ma'am.
1: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Nga ba'y special nga okasyon? Nga ba kay tao nga gusto nimo nga malipay? sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo?
1: Og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa. Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Ipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
0: Donnell Brand.
2: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manlindot ng music.
3: Manlindot ng music.
2: It's Hapon-tastic.

0: on air.
1: Our Philippine standard time is now 5:29 in the afternoon. And the music's still getting better, only right here on Star Radio 98.3 FM. Kibasara ka star, sikat na sikat gida. And of course, I would like to thank, of course, ako ang pinakagwapang support gid sa ko ang programa karon, si Ma'am Marinol Digel Libusada. Okay, galanog-lanog, agilang balay diyang dapita. Pakos ganiya ba? Ang connected via speaker. Salamat kaayo, Ma'am Marinol. Love you, day. And to Maxine Sweets, napagin siya bitaw, pick-up lines. Oh. Pick-up lines. Pick-up lines ni Maxine Sweets, kapag ba ginulat kita, shakin ka na? Alay. Kung gugulatin talaga, shakin ka na. And another pagyod Maxine Sweets. Daghanang pabala karon ni Maxine Sweets. Matod pa niya, sakit ng katawan ko. Bakit? Araw-araw ba naman nahuhulog sa'yo? Thank you, Maxine! Pero ayre jug kahulog. And of course, ayaw yun pag kuhan sa imong lawas nga masakitan. Kasi mapaingon ka sa tao nga dili man di ay pod kasaligan. Ano siya, Maxine, ha? Pahimang no lang ni Ati M. And hi day ko ni Wesley. Salamat kay Wesley sa pagpaminaw. And to Samani Phil, Balila Jr. Good afternoon po from Albay. Salamat kay Phil. And to Chuchu, salamat pa. Shout out Idol, DJ from Camiguin Province Island. Hello, salamat sa inyo dyan. And usab another pagyod. Hi to Mom of Two. Salamat kay Mom of Two. Naka-apas pagiging tao sa Mom of Two. And Peach Di Lovio. Hello, salamat. Matod pa niya. Oh, maka- love you, M. Salamat, Peach. God bless you. And Maray na Banggi sa mga taga-Legazpi City, Albay. Hello sa inyo dyan. Correct, ate. Diba? And according to daming mga guwapa sa Negros, hala ay. Naman. Coming from na ni Phil Balila Jr. ha. Tinood na. And to Mom of Two, good afternoon, Mom Ems. Late na naman ako. Hindi. It's okay. No worries about it. Sa ano ka kasi? Nasa ibang bansa kasi to si Mom of Two. Kaya okay lang. O kahit late. Ang importante, andyan ka pa rin sa live. Wesley, shout out DJ sa akong lolo sa Talisay, Cebu, Fernando Gamutan. Mayong hapon. And Mom of Two, patunay na ang ganda ng ating DJ. Ayun, natuloy ako dito sa screen. Maraming salamat. Sheila Ramirez, thank you so much and God bless you. Jenny, thank you. Salamat, Mom of Two, sa pag-share sa ako ang live, ha? And God bless. And to Jeffrey Tidoy, thank you so much. And also to Mark G. Thank you, everybody. And to DJ. Hello, DJ. Matod pa ni DJ. Hi, ma'am. Ay, pa ni mo, sir. May hapon. And happy love finds. Thank you so much for following me. God bless you. Sige, Yung time check it is now 34 minutes down of 5 in the afternoon. So our next song is something here by Eraserheads. Entitled din siyang Magazine. Ang mga kasar na to. So just listen to it only right here. Star Radio FM. Kaya basta naka-star, sikat na sikat. Good day.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
4: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala no mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
2: puti animo oy, nadamguhan ta ka.
5: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
6: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Dragon Fruit Plus!
8: William Anfone.
9: Okay.
8: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
9: Yes.
8: Mm-hmm. And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayog yun.
9: Yes.
8: Mayog yun. Wala na ko yung kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
7: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. You're all in one store.
11: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlene.
7: Dragon Fruit Gold! Gipak kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12 in

0: soup. Pure energy. Dragon fruit extract powder. Ashwagandha. Barley. Malunggay. Insulin. Mangosteen. Turmeric. Goto cola. Garlic. Beetroot extract powder. Gabun extract powder. Dragon fruit go. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon fruit go. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit. Para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Go! Dragon Fruit Go! Pure energy. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
1: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.
2: Ola.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Adong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
3: Nadalas ya. Pag tumani mo sa Wonder Panaba Plus.
2: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Mga pinata!
5: Ako si Crisita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero aktibo good kaayo, Dok.
4: Mga pinata!
0: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manlindot ng music. It's Hapon-tastic!

Oras sa Star Radio, 5:06, minutos man makalabing alas 5 na. Huwag ganyan mong oras, ginatod ka na to sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Attention sa mga nita, the herbal nga barato gipiktibo. Ano yan, naging sa itong mga butika o parmasyang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamaya na pan kasaligan sa kaimsog sa pangluwas, may balatian ka man, wala, pwede kang makatumar. O gayaw gindulatang imong lawas, mubigay, panalipdigin na kanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan ng parisi sa alkasi sodium ascorbate, alausab sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutan, pagbatunog, arthritis, rayuma o guban pa, tungod ka na sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C. Ang alkasi di alkaline vitamin C mo patinaw sa nahanap ni mong mata, mo patinaw paginis sa nahanap ni mong gugma. Sa alkasi protektado ka na sa pamanit, syempre hamis pa jud ka. Don't you forget to sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plan. Sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis, at taas cholesterol, delikatulog, halatilawi, disinyo, kining mo ay sa sakit o balatian. At syempre, kining tanan available gini sa mga suking butika o barmasya na doon lang yun sa inyong mga lugar. And as always, nga magpasalamat ha, sa CEO sa Dragon Fruit Wala and kundi si Ma'am Catherine Say. Tumaksin sweet si clown ka ba? Bakit naman? Kasi ang tamis mong mahalin talaga. Ay, nako. Thank you, Maxine. Unan ka ba? Daga na aning ko ani Maxine ka. Pahirit ni Maxine. Matag pa, unan ka ba? Bakit naman, Maxine? Eh, kasi hindi ako makatulog kapag wala ka. Long Arts, salamat sa pag-watch karong hapuna. And to Sir Vincent Arsenal Liop, salamat sa pag-follow na ako karong hapuna. And another pagyod, no? Hello to Liana. Hello DJ, hello po ni Madia Maying Hapon. And Niyoy 522 No Filter, watching from Angeles, Pampanga. Salamat sa mga nag-watch karong hapuna. So, sige. And to Maxine, last na lang gid kang Maxine. Oh. Matod pa ni Maxine nga, signal ka ba? Bakit Maxine? Eh, kasi pag nawala ka, hinahanap kita. Ogwa na gyud igong oras. Ingat always, DJMs. God bless. Salamat, Mom of Two. Kinanlaw sa inyo ubos nga kanunay nga nagalagad wala in kundi si Yummy Emmy. Panamilit na lang ko sa pag-inyo. Salamat. God bless. And have a good Friday afternoon sa tanan. I love you all. Bye-bye.

Yes, maayong gabi mga higala. Lato sa on-air na taniha mga KMR GBFM diha sa Argao. Sa atong mga Star Radio diha sa Tayasan, Abay Ray, nasaan ka na? Tara, tara. Diana sa Abay Ray, Idol Jay. Ay, Sir Idol Jay naman noon. Sir Ricky, the Giant. Kinsa mag-inaa diha doon. Yes, wala gi-sounds doon. Nag-hook up ko. Naaman doon. Imo Abay Ray, nice sounds diha. Kay waday sounds ni Idol JR. Kana doon, murag naaman doon. Murag hinay gitag yung internet diha ba? Idol JR, na may sounds doon. Abay Ray, wala day sounds. Nice sounds diha. Abay Ray, kinara may nigawas diri sa akong kuan na cellphone.

0: Yes, tara-tara pa dahin ta kay Naana Day Sounds. Ingon si Idol Sir Wiki D. Giant. Idol JR, no? Unsa man kadiha, no? Okay ra ka doon? Tara. Atong sugdan mga higala, gikan diri sa Tayasan, ari sa tawag arisa, sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
1: Okay na, mayroon. Okay na, di sa balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, kisa yung pangalan na to, sir, na endorse mangugas ko ang patawagan ko nung pa. Kaya usap ka sa ti gamitan sa tong Amigos Coffee. Kisa yung pangalan na to, sir?
1: Ako nga alan Isaias Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Pastor? Okay, pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay, asa itong lugar, pastor?
1: Ako diri sa kuhan, buong barangay Tamao, niya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Yeah, barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isaias, no?
1: So, Pastor Isaias Ilintorio.
2: Pastor Isaias, mangutana lang tani mo, unsa may nganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian nimo sa Amigos Coffee o before no, pagka nag-Amigos Coffee, unsa man diyang gibati sa tong balawas, Pastor?
1: Una sa tanan, ang amigo magud mi si Sir Ayan, kaya naman ko'y black time diya sa iyahang istasyonan.
2: Okay, yes, sir, yes, oh.
1: So, salamat si Sir Ayan, nag-endorse o number na ko diya sa imo. Kay gusto po ko nga maka-testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, pastor. Naunsa man ay ka, anong testimony, naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom o Amigos Coffee, o kung sa experience di mo ka-inom na Amigos Coffee?
1: So, nanagyo ko'y gibati nga kinibitang aslom-aslom manugab ni nga ko ang guwan. Manugab ko aslom mo niya.
2: Okay.
1: Magsuka-suka ko. Dayong kanang way gana mo kaon kay ingon ana magod akong gibati. Taon-taon na gini.
2: Kuhan, paas ka, acid, acidic, hyper ka, hyper, hana?
1: Hyper, ho, hyper. Na ay panahon nga manugab ko, kanang maginhawa ko nga murag magbako.
2: Lalom-lalom na to, acid reflux ang siguro to.
1: Mo ka nang mo inhale ko ana niya, inhale ko ana ko, murag ko magbako. Nakunusa naman eh. So, kadagan akong kapigigamit, kini amigos mo ang gawin nakapa natang-tang sa akong dibati. Pero naapo ko yung prostate.
2: Oy, last one, pila ba iya? By the way, pastor, hanay prostate. Pila ba edad na to?
1: Well, pero kung edad ka raw na ako sa 69, nag-irob na ko.
2: Padong nga si 20?
1: Nga si 20, oh.
2: Ah, oya, gawas atong nakay acid reflux. Atong na itong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit na magkutok-kuto niya, aslong ginawa. Maglaom-laom na itong acidity. Gawa na, nakay prostate, pastor.
1: Nakay prostate niya. Sige kung pangihi kada kanang magabi. Hindi normal ako pangihi. Naayos ay kasiyam, kapulo.
2: Wow, pertinis sa buhas katog, subi ka katog, atong tarong.
1: Mili yun, makakuan yun, makadisturbo gus katulog.
2: O niya, sa pag, lugay na sa doon ni Mugi, antos-antosan.
1: Oo, lugay na.
2: Pila na katotoing?
1: Ay, umingo siguro nga, ulo, nga kung pag, ikuan ako itong sakita, pero karon anam-anam na, gamit ko amigos, nag-anam-anam naman o ka, lugar ako ang pangihi kay naanap unom, kalima na.
2: So di na para sa una kasiyam kadagan, so na normal na, hapit naman normal.
1: Oo,
2: mili na ito. Mga tanaw ko ni mo pa Sir Isaias, mga pila na kakabuan na gamit ang Amigos Coffee?
1: Kini manggod, tungod kay, kining pagkakita na ako sa karton diya ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na amang ko diya na alas 6. Kunya, kita na ko namin amigos diri. Naku sir, na ba kay baligyan ni sir? Sa discipline. Basta pero nga kuha dyan nga kuha to dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa barangay Bago.
2: Okay. Kaya,
1: nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Malalo o sa Ayungon.
2: Naaman sa Tayasan Pharmacy?
1: O na. O di ako nagsigipalitan.
2: Pila na kagatoy pinalitan, Pastor?
1: ayun o, bago paginoon eh, napagil ko sa mga tulo kabulan akong gamitan eh.
2: Ay, at least no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee. Oh. Na solusyonan yun ang imong ibati, no?
1: Na solusyonan. Karon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga dihay mga simana nga walay baligya.
2: nahot na, no?
1: Buol kayo ko ato, kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit? Na karon kay naguol man ko kaasa kung magkapalit ini. Pag-abot na kong himalalod, ay nagbaligya dito. Ako nitigman kong palit og duha na lang kong karton, gihirot na kong palit.
2: Naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
1: Oo, dito ko nagpalit, sir.
2: Onya.
1: Duha na lang ko diyahan, duha sa karton. Doon na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong, karoon, mauna po yung mong gisigigamit kay, wala ba may gagamit itong pagka walay baligya diri sa ayungon o sa tayasan. Nag-uol kami ito. Karoon, itong isang simana na diri ang ako ang mga insoon, diri kay Kabangkalan.
2: Ah, taga-Negros, day ka?
1: Kabangkalan, Occidental akong ako ang mga egsoon dito.
2: Ah, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga egsoon?
1: Eh, karoon, nakatilaw sila. Ngayon sila, asa man takapalitan eh, wak manin dito sa Kabangkalan.
2: Nakagya po, naas pharmacy dito.
1: Na dito?
2: Oo, na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
1: Wala pa sila kadumulong man na, sir?
2: Sige, naasa Apple Pharmacy. Ah. Halos ba na ang pharmacy dito na Apple?
1: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko dito.
2: Oo, na, tatos ka mangkalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, proven at tested yun.
1: Yes, kami proven gid may nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yun, ani.
2: Okay, so okay ra ni mo, Pastor, tagaan, di ka napulo ka box na kape.
1: Okay, sir, lipay ko ra, sir, kay mura ko na ito. Speaker na ba yan? Maka-hatag na ikakaroon ako, ano?
2: Maroon. Pasko maroon. Pero hindi sa diha-diha na kumahataga kay lagyo man ta.
1: Okay.
2: Ako sa nang ipasbay sa kong mga tao basi sunod si mana or sunod kuan pa na ay mo agi diha nga tao na ko pahapitan, tika ha?
1: Okay, raga, sir.
2: Or ibilin na ako ni Sir Ryan.
1: Okay, pwede.
2: Ay, pero sandi, naram mga kadiha, i-update lang sa ayan na kaya ko na ipabilin. Okay, mga kami nahutan sa mixed tax karon, hindi abot. Mabiyahe mo na akong mga tao, kaya nakabiyahe na mga sila itong naging simana.
1: So, nga, hindi din ang mawala ng kapiha, sir, kaya mo ginaminti na sa motor eh.
2: Okay, so kaya na napulo ka max na kape, nga, pagkapinan sa natong 5 kakilong bugas humay.
1: Wow, salamat yan na, sir.
2: Ginagmay nga kuhan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
1: Ito mo. Mo din sa kusilingan, sir. Dagan may kaigi, kunana, kanabanggi, sugin lang yun nga kape niya. Dagan na po na nagamit, pero din sa mga kusilingan.
2: Okay, niya. Yeah. Medyo putol-putol natong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
1: Okay, sir.
2: Salamat. Pangalan, usap, pangalan, Pastor.
1: Sir Isayas Ilintorio.
2: Di asa ko ang ito, asa ito nyo ha?
1: Barangay Tamao.
2: Barangay Tamao.
1: Tayasan.
2: Tayasan, Negros Oriental.
1: Pero naamin din sa Sitio Bunga, sir, Sitio Bunga.
2: Ah, Sitio Bunga, Tamao.
1: Oh, Tamao, along the highway ra.
2: Ah, sige. Ako na yung bilhin ni Sir Ayan ay, baka na yung makadrop by ha.
1: Salamat kayo, sir.
2: Masamot ang karongi. Hindi ka rin mahuwa nung tuiga.
1: Pwede. Salamat kung itawag ka. Salamat kayo.
2: Salamat kayo, sir, ha, Pastor.
1: Okay, salamat kayo. Huwag ka panalangin sa imo, ha, sir.
2: Salamat.
3: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix Plus. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix BPAC approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix BPAC approved.

0: Yes, mga higa, Allah. Daging salamat, Pastor Isayan, o gigan sa Tayasan. Amigos, amigos, coffee na tayo. Kapeng proven, subok na sa kadaghanan, mga lods. At duwalang ang mga parma sa butika sa inyong lugar. Yes, karong urasa, arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa atong Amigos Capsule.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito yung pangalan na ito, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, sir.
2: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuhan ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuhan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, may mong pagamit, ma'am? Balita na ko, ipatawagan ka. Kaya usap ko pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
2: Okay, kaya lumbar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sir. Kay last December, gani na ako, sir. Nako panggi pa mati. Bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani, sir. Nyagi, tagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever. Di pa-observahan na ako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang gi agwanta, sir, niya, nagkuan lapod ko, nag-take sa, ako alang gihapon itong gipadayon, ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga, pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-anam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Agari na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang gyud ko, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usab gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako, Sir Angel, no?
2: So nawala ang kuan, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko o usa ka pad, sir,
2: na usa ka blister pa.
1: Oo, kanang na po ka-capsule gani, sir. Gisugod na ako. Buntag ug hapon akong inom, sir. Buntag ug hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan diri nakauyon pod siya. Sumuod nga hing kuan ko, hing dry lang gyud pod ko.
2: So, wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud, maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pud na ako, sir, no, mo share lang pug ko, sir, para pung maka ang uba pud nga napoy gipamati nga susama nako. Na kaning ako ang kuan, sir, ako ang pagtuog sa lumbar pain, sir, kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to, sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako ato, sir, og take sa na po ngali ka capsule, sir, again. Ala, nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal, mauna karon nag-monthly na, sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay nakugid kayong tabang, sir.
2: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag
1: yes, imong
2: Amigos Capsule na normal na, sir.
1: Oo, kay since December, sir, 2025.
2: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pilay edad ni mo.
1: 49 ako, sir. So, maubito ito nga.
2: 49 ako. Ito ang ay naging magminupusal, no?
1: Oo, sir, nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po na menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang gyod siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. King try gyod ko, sir. Ang reaction gyod ato niya, maugyod to nga ako ang kanang gingod na pa doon, dere sa lubot.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak?
1: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sadang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nibalik siya sa normal. So, karang yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta, madam. Arita sa butang ng mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sa kang sapa.
1: Sir, ako ang kuan, sir, noon experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel ako pura naman bagong dalaga, ani. Mula po na ko ang experience, sir.
2: So, mura nagbagong dalaga. So, kuan ang kaning sa ato pa.
1: Buda, bye-bye naging, sir.
2: So, dagay-day na, dili na, kuan, dili na sapnot, ingon si Lito Abadinas.
1: Kahit katong sa time, katong wala pa nagkuan, sir, katong napakoy, di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad jud ko, sir, kay kapoy man, unya, bali na jud ba yung sakita jud, unya, kuan, dry jud siya, sir, honestly, dry jud siya.
2: Dry jud siya, so, karoon niya naka-amigos capsule, ma'am, nibalik o kuan, dagay-day.
1: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement. O niya, lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong nag-print, wow. Sir, ba? I-try lang yun nila, sir.
2: Dinila ta ng dagay-day. Kaya arila ta sa word nga lubricant.
1: Yes, sir. Yes,
2: sir. Sa mga minis, sa mga usay ka-advise sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga pariha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang din. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang din ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, ako kaay ko pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na gin akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
2: Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
1: Oh, kaning likod jud sir, kanina ang gyud sa taliwa gani sa ato ang kuan kanang likod nga kanang buog balik yung sakita gyud ana sir. Grabe gyud ka sakit.
2: Okay. So, nagkagay salamat Ma'am Melissa, taga-asa ganita Ma'am Melissa.
1: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
2: Arpili Balamban Cebu, Melissa Abadinas Lumukso.
1: Oh yes sir.
2: Nagkagay salamat ma'am.
1: Daghan po din salamat sir Angel.
3: Hello, sir. Hello, kuya.
2: Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
3: Si Ramir Baligwata, kuya.
2: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May tagaay ko na may gamay nga experience kung epektibo ba ito ng itong Amigos Capsule, kuya Ramir Baligwata?
3: Yes, kuya, no? Ang pag una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule kuya nindot yung kayo no ang ako ang pamati sa ako ang panglawas gani ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe pero mas nindot ang capsule nga ako ang na termino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot na kaya akong pagkatulog o kanang sabong kuya kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot mo, samot siya ka, nindot niyo kayo kay sa'yo ta maka-inom, sa'yo po ta maka-remove sa atong hukaw. So gaan, atong maagaan din akong lawas. Kanang...
2: Kaya pa na, Kuya Ramir, maglisod ka kalibang, hindi ka buntag.
3: Oo, maglisod ko kalibang, usahay, gabiin na, usahay, maugbaan. Pero so, na nagsige na ko sa capsule, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa puntag. Gaan akong lawas. Punta ko to hapon.
2: Lawas. Punta ko to hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
3: Nagsige kayo, kuya, no? Lahi yung kayo nga ka ng dita kayo no mo ka ng amigos capsule. Mas nindot yun ang amigos capsule kay... dali mo detox ang imuhang kanang samot pa natay acidic ako kuan mo ko graphic acid ko kanang basta ko ang kuan imaginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga pwede din siya kanang sa mga kanang na kuan sa tiyan no kanang mga acid ana so karon gitry pag try gin ako kuya nindot yu kayo kay magsigitag ka ng panukab or magsigipog ka ng kuwan sa imong hangin kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganang imuhang tiyan anak muhupay yung gaan siya gaan git siya yung pamati
2: so, muna so far Kuya Ramir Maligwat ha muna imong experience sa ito ang Amigos Capsule o niya nai-nangutana Kuya Ramir na amang si Bobby Huntili ha. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Utilia. Siya nga pagutan adaw Kuya Ramir Kuya Injaw kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako nakabuldos ko sa kumbana sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule ha. Sa imong experience ya nakabuldos pa bugka?
3: Agoy. Mo na nindot kay nga pangutan na Kuya Injil. So nindot kay Kuya Injil no kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule no. Kanang mabuntag ilhan yun ni mo, aduna git siya ka ng ipik, no? Kay ka na mabuntag sa'yo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
2: Barog na, bro. Kayo. Pero sa una, wala, dugay
3: mo barog. Wala, dugay mo barog, karon.
2: Aroy.
3: Kaya kuya, ay! Oh, ka na mabuntag. Tinuod yun na. Manguhit, oy, si Junior.
2: Manguhit. Sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga to ang kwan, epektibo ni nga to ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat sa ika-advise ni mo nila.
3: Makaalang sa...
2: Makaprove yun just ng Amigos Capsule, ya.
3: Kawalang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot, nga to ang year karon sa Amigos Capsule. Ganun mga edadaran na, o sama, napoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Ayun yung sa gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule. Pinin mo na. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na, maghayag na, kuya, portigil. So, ang wako yung ilang ika-advise ninyo, no? Ang kanang mga, wag na may problema gamay sa ilang kataw. So, una, dungan sila na nabuhi. Pero, una namatay ang ilang nabuhi. So, kanyang Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
2: Okay, pilaedad na to, kuya. Pilaedad na to.
3: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
2: 52, okay. Pero
3: tagaasan sa Japan, kuya.
2: Tagaasan ginita, Kuya Rams.
3: Nakuroon ko ang kuya, nakuyo sa Palamban, ha? Kumbado, Palamban, Cebu.
2: Yes, nagagay. Salamat, Kuya Rams.
3: Nagagay, salamat, kuya.
2: Nagagay.

Yan, sa ganagang salamat, Kuya Ron. Sa San Almugahi. Ari na tao, gari na tao sa kape. O sa atong amigos sa food supplement capsule. Proven, tested na dyan. Yes, mga lods, available diha sa mga butika, pharmacia sa inyong lugar. Mo nang sa atong mga tatay nga, di na mugahi. Ay, di na mugahi. Ang tuhod ba? Ang tuhod, kamugyod. Ang tuhod nga, di na mugahi. Di na taon ka lakaw, no? Nagluya na diha mo nang ato ng pagahigo o pagahiyon. Ingo na si Kuya Rolly Marayan, sana all daw mugahi. Ato ng paliguno ng mga tuhod di tatay. Ang tuhod or ang ibabaw sa tuhod. Hoy Kuya Rolly, ayaw ana. Tito Rolly, kay bata pa ko. Ikaw yun. Yes, mga idol, no? Hawa na tayo oras. Unto pala size 30 na. Dagang salamat. Happy, happy Friday. Happy weekend, mga higala. Amigos Coffee, Amigos Capsule. Dagang salamat. Ugmayong gabi sa tanan.

0: Helen Angulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. The Alternative.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Inaaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, The Alternative, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500 Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline niya vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagpuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
6: Betwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
9: Helen Babur. 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumagit na pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
10: Okay.
9: O deyon, lami po ang katulog.
10: Karon?
9: Katungo pa ka tilaw.
10: Wapa ka tilaw?
9: Kanang sila. Kanang kapsul o
8: mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmuasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Ako ni si Carmelita Kansmangyaw, nagpalis sa imong product na nuts o guid o linamins oil o nasun coffee o cervical o remain o nuts ay drop. Ako ang gaitis mong good ko ma'am, gamit ko ang natay. Sabi ko mong problema nga. Pada ka isya, makayo yung sakit. O, ako ba na po na, ko ano si sakit na tipo, gamit po si Ani kay mag-ayon ng glen. Hindi tinagod si Anong yung product ni Ma'am Aileen. O, di nyo may mabagpabulag anak. Siguro din yung Japanese. Pada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product na naayo yung mong sakit.
1: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
2: energy. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
4: White Knights Dumaguete Pension House
3: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
4: White Knights Dumaguete Pension House.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: Christy, sa pakong, sili ko kalakaw mo nang nakatabang sa ayo or alan ang inyohang produkto.
6: Ilan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
5: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kay nga dili ko kalakaw dayon, inyohang as mo, sige na kong dihaplas food sa ko ang suhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650

0: Mel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na namian ako daw, hindi kita tama ka tamisang saktuhan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Victory
2: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: Victory Bio. Ang D3 ngamay Vizio. Ang Vizio ngamay D3. Mapalit sa mga butika. Victory Bio. DTX 500.
3: Ako si Alex. Nagkayuti ay judso. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon o ganapana na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV, more the bio nutrition formula. An MV more the bio nutrition formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV more the bio nutrition formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV more the bio nutrition formula para sa mas matatag na puso. MV more the bio nutrition formula. Take more, live more.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
7: Yes, orihinal sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganito.
8: Unsa man tong imong sakit? Sawa pa kan inom og Dragon Fruit.
7: Nagkakay protect ako dok. Iko ka tulog. Iko ka siya. Iko ka tagawas. Iko pangit.
8: Sadya na kong ka sa sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
7: Oo. Oh, salamat ko na yung produkto so, Dok.
8: Okay.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
9: Kay may buntas na rin atong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
10: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffees. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
9: Okay, salamat kayo nang.
6: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme.

0: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Ako da ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na akong usawang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayong sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nilang sa radyo.
2: Petwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa bus lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Testimonya sa Wonder Iswalin.
5: Kasi wala sa tamong ratip tamong at sa lawir ng Balfour City. Doon naman mo pwede sa tabi. Ingo mo po. Kaya sunray ang Wonder Screen kay hayahay yung lukan ko. And hindi po mo titik-tik yung lukan. Wala po ng kakoy. Kaya amo na yung layan, may itiyan. Tulay lang ito ang Wonder Schoolin kaya. Mismo kip ko may kasinatin din sa Wonder Schoolin kung mahimo. Lamig yun ang pamati.
4: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: inang may nagasapdol kang di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTS.
1: Sa isa ka adlaw.
0: Two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
2: kay 27 lot. High blood gid ko.
3: Ano sa una ang
4: blood pressure?
2: 180 over 103 times sa adi gid nako DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga ga-DTX sa mga ga-Didribayo, hello, hello! Ay, usa ka mahimsugon. Mabungahon nga adlaw, usa ka malipayon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki, nga mga tigbalamati. Welcome din nga itong tulumanon. Hello sa itong mga viewers by your Facebook Live. Ang mga naka-tune in ato garon, naka-sunby mga higala sa ilaha mga radio. Nga ganun ay gasunod ning atong programang kasayuran sa maayong panglawas. Of course, kauban ganun ay Doc Hans Lim Nulo, mga higala sa inyo mga simiaan. And of course, kauban ninyo ganun ay usab ha. Ang ato ang mga ibigtibo nga mga products, ang mga klinika products, mga higala nga available sa mga butika. Oy, naka DTX 500 na. O, ligyan pagkalimta, no? Ligyan masipyat. Kada adlaw. Naka DTX 500. Yeah, nakakapi na. Oh. Sige na ha, mga pinata, mga higala. Magalamis kapi, oy. Muni kapi, mga higala, nga mo kompleto sa imong adlaw. Muni kapi, mga higala, nga mo pawala sa imuhang kalaay o kakapoy sa imong lawas. DTX Coffee Mix and DTX Premium Coffee. Ang herbal capsule, mga higala, usab nga makatabang sa tong adlaw-adlaw nga buluhaton, makahatag dugang o kusog sa tuang mga activities. Ang kapsula, mga higala, nga makawalas pagbaminhon o pamoy-poy sa lawas. Mag D3 Bio kada adlaw. Ang atong mga products available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
5: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
6: Ado na yon sa pinakaduol nga butika, pangitaan na yon diraan D3 Bio. Pangitaan na yon diraang DTX 500. And of course, ang atong alkaline-based nga vitamin C, no? Patsanag yung kaay ang lawas kung na enough nga vitamin C. Basta lawas nga na enough nga vitamin C. Lawas ka na mga higala nga layo sa balatian. Lawas ka na nga daling maayo kung magkabalatian. So sa mga nagkaedad nato dira nga mga nanay o tatay, pugong sa edad ba? So, bisan may edad na, hamis o hugot gihapon ang pamanit. No, iwas mga kunot-kunot, mga wrinkles-wrinkles dira ba? O, fine lines, no, sa naong iwas-iwas anak ba? Oh, mag-mighty si kada adlaw. Oh, once a day or twice a day. Anyway, let's talk about mga higala kaning bad cholesterol. Kining ato ang dugo mga higala dira makita ang ato ang cholesterol. That's why magpa lipid profile ta, magpa blood test ta dira makita na siya. Makita dira ang LDL o HDL. Ang kaning LDL mga higala muni siyang gitawag nga low density lipid or bad cholesterol. Ilado ko sa gitawag nga bad cholesterol that can lead the host of having cardiovascular diseases. Muni makaguba mga higala sa tuang kasing-kasing. Muni makaguba sa tong cardio. Kining mga bad cholesterol. Ang mga several studies nagsuggest na kinahanglan yun ta og antioxidants. Nagikan sa itong mga ginakaon. Kinahanglan ato gining intake. Mag-outsource yun ta. Kinahanglan yun ta antioxidants para pangontra na ito aning oxidation, aning gitawag nga cholesterol. Mubantok man eh. Muli sila yung mga mantika, mga fats, gamugahi, matulog. Unaana sa itong sistema, sa itong lawas, barado ang ato mga ugat. Hinay ang sirkulasyon sa dugo. So, kinahanglan taog antioxidants. Mag-outsource yun ta. So, pinaagis pagkaon na to, or either pinaagi sa pag-inom sa supplements. Kay parihas aning atong DTX 500 na ani siya'y mga antioxidant oxidants nga suggested by the studies isang tasan ng kape para guminhawa DTX na makatabang mga higala sa mga pagpa ubos o pagbugong mga higala sa oxidation process sa cholesterol na apoy anti-inflammatory properties. Di ba? Pagkalindot, no? Actually, ang DSA nga naa sa DTX 500, ang antioxidant mga higala nga gitawag nga octacosanol, usakini ka powerful nga antioxidants nga makuha na to sa sugar cane na ani siya'y anti-inflammatory. So malikayan na to ang paghubag-hubag dira. No, paghubag sa nagkalain-lain nga parte sa itong lawas, including ang paghubag mga higala sa itong mga ugat. Kaya pwede man good nga muhubag ni nga itong mga ugat. That's why na ay aneurysm, na ay plaque, oh. Then later on, mga higala mo, nipis ang lining sa ugat, pwedeng mubuto. Kung itong gilikayan, kay kung possible nga mahitabo na, eh, pwede nga magka-stroke. Or either ma magka-heart attack kung sa kasing-kasing na siya. Or kung sa uban nga parte sa atong ugat, pwede magka-aneurysm. No? Pwede usap mga higala magka-pulmonary embolism. No? Kung mahitabo na sa baga, magka-pulmonary embolism. No? Onya, kung sa ato mga ugat-ugat na mga higala, magka-problema ta sa ato ang varicose veins. Yan. No? So na ay mga ugat, mga higala nga mo burot, mo hubag, mo huyang. O saan yung mga higala? Ang pinaka the best is ginahanglan gyutag antioxidants. Manamukaon gyuta. O kundili man ta makakaon na agintay imnon. O nga herbal supplements. Kadaan law DTX 500 na ni si anti-adipose tissues. O naapon ni si anti-cholesterol. Cholesterolemia. So, maayo siya pangontra sa cholesterol. Naasay mga properties nga makapatabang sa pag-reduce sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Organs sa atong abdominal cavity. Ika lang atong buyon mitaw. Mudako atong buyon, di ba? Mudako atong bilbil, mudako atong tiyan. Kalang baga nira, nga gadako mga higala, muna gitawag nga visceral fats. Pwede niya nga mag-cause yung pressure dito sa itong mga internal organs. Atong atay, pwede nga iyahang maputos ang atong spleen, ang atong pancreas, ang atong intestine. Maputos niya sa tambok. O niya, pwede usap mga higala sa itong kasing-kasing. Or gitawag niya siya pericardial fat. Pwede ang itong kasing-kasing usap. Maapektuhan aning mga fats. Visceral fats. Mga exist nga mga fats nga naa sa tuang buyon, naa sa tuang abdominal cavity. Ilagi. Number one, kanong muda ko itong buyon? Be, pangutana ko, sedentary lifestyle, diba kung sige taglingkod, mas daling muda ko itong buyon? Kulanta sa exercise, kulanta sa pasingot. Ikaduha, sobrang ang pagkaon sa mga carbohydrates. Kung magulpi na to ang pagkaon sa carbohydrates, pwedeng dalian mo na ko itong buyon, no? Pwedeng daling mo na ko maghihigala to ang buyon, atuntian, daling mo na ko. Sa pa, pagino mga higala sa mga alcoholic ng mga drinks. At sa pagyon, ang mga pagkaon mga higala sa tamis, dali, or mga pagkaon nga taas o calories, dali kay tanga manambok. So, pwede nga mag-cause kini og visceral fats. Ayan. Sumala sa mga eksperto, ha? 10% sa tambok nga naa sa tong visceral fats, nasa tong buyon. Dili mahibaluan mga higala nga ang uban dili makita. O, bisan uban niwang gani pero naaday visceral fats. Pwede gihapon mga higala nga magka visceral fats. Na may gitawag gud nga tofi. Mga tao nga tofi. Unsa man ang tofi? Thin outside, fat inside. That's tofi. So, niwang lang taon, pero ang tambok mga higala nasa sulod nga bahin sa lawas. Ang visceral fat nagakos kini mga higala sa inflammation or paghubag sa bisan unsa nga parte sa ito ang organo nga delikado kayo nga kondisyon. So, number one, ato yung paningkamutan mag-gamay-gamay, no, ang mga visceral fats. Mag-DTX 500 o mag-MyTC kada adlaw. Makatabang gini mga higala nga mapugna na ito ang paghubag sa mga internal organs sa tuang lawas. Lindot ang paginom sa DTX 500 o MyTC kada adlaw. Sa pagbaregulate, number one, sa itong appetite. Ang gana sa itong kaon, mga higala, or gitawag nga satiety hormones, nag-grillin, mga higala, o gliptin, aron nga dili mo sobra ang ato ang kaon. So, naanay pagbugong. Oh. So, kana nga mga hormone, gliptin o grillin, muna'y gapugong na ito, na dili na ito matamaan o kaon ang ato mga ginakaon. Oy, hunong na, kay busog na ka. Hunong na kay daghana kag gikaon. So atong pugngan ang mga unwanted fats, mag DTX 500 ta og mag MyTC every day. Sa mga nangunta na look asa man ta ka avail ana. Well, naa sa pinakadoon. Ato aninyo sa pinakadool nga butika og pharmacy sa inyong mga lugar. Mag DTX 500 kada adlaw.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
3: Kodesin Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akong nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Kailan nalang subong imo?
6: Sugar.
4: Tigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120/80. DTX.

0: naging
1: FitX 500.
2: Mali sa mga butika.
1: FitX 500.
3: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan, ma'am?
4: Ay, ako si Lorna Corante.
3: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
4: Ay, ako nagagamit ko sa una pa gani FitX copy o kini may TC o FitX 500. Nangawin akong ginagamit yun isang sa una pa karon. Iganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyedong may akong inumon. Ganaamang ko'y kanang liuma ngawak na ko akong kukur. Pagamit na ko ani marag-arang marang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
1: FitX 500
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Lilita Gandalaw na ay Eglisto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio.
2: Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
7: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
8: Hello, may kadlaw. Kinsa itong ngalan?
9: Ako si Borix Valencia. Tagadipulog, Anahaw.
8: Gatumar ka og D3 Bio?
9: Oh, gatumar ko.
8: Anong gatumar man ka og D3 Bio tayon? Sa maray mo hanggi batyag sa una?
9: Nagsigi ko og sunggo. Grabe nagikay nga sunggo. Yan, nakatumar ko aning D3 Bio. Naulian di ko. Mauna nga, pasalamat di ko, ana.
8: Nalospad na ka? Sa man, maglipong ka?
9: Oh, naglospad na di ko, ana. Sige, tunggo. Yan, galipong ko. Nakatumar ko, ana. Naulian ako. Nagproblema magmayo eh. Una-una naman ganing dadon ko og doktor nya kay kining kapigado lagi mutong ani tumar lang ko ana kay nakadungog man ko sa sibya sa radyo mutong naulian ko.
8: Unsay ngalan gani nimo tay?
9: Jose Borix Valencia, Anahaw, Dipulog City.
1: D3 Bio.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Si Dayon, taga Purok Paglaom, akong edad sa 67. Ang akong nabatsagan, sa Petra ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kaya simana. Duwa ragyan sa isang kaadlaw. Kunya, pag-uma, inom na po ko. Wala na po na batyang. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsige na lang po. Inom. Pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoong nga inom po ang DTX. Parisan po na akong may PC. Kaloy sa Ginoong wala na. Nang libot din ni isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may PC nga akong inom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
1: DTX 500!
2: Mali sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalaki. Gani, salamat git sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo git.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend the Food Supplement for Men.
12: O si Rosanne, baw, ako hindi ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning mighty si ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa mighty si semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay mighty si. Epektibo jud kaayo.
1: Mighty

0: na nga vitamin C da kontabang nas may mga high blood. Mga may mga diabetes da kontabang na kontra komplikasyon sa mga kaugatan. Ang vitamin C mga higala gapasaka sa tuang collagen production sa tung lawas. Pag naatay enough nga vitamin C mga higala, eh lawas ka na nga batanon ganunay. Di ba galimtan ha nga itong mga products available sa mga butika sa inyong mga lugar. O yung atong extend herbal capsule by the way di ay. Kanto mga ato ang labing-labing ni Mrs. Mga mister. Okay pa ba ta? okay pag yun na? Okay pa? Eh kung medyo luya na, mag-extend herbal capsule para mapabalik na itong kusog mga higala sa kanhing batanon pata. Yay ka. Extended ang ligaya, extended ang saya, basta naka-extend herbal capsule. Usa kani ka herbal nga capsule mga higala nga makapataas sa stamina sa lalaki sa panahon sa labing-labing ni Mrs. I-extend mo na yan. Ang atong i-extend mga higala available ni mga higala available sa mga butika. Kung naamod rin sa Buanga del Norte, particularmente sa Dipolog, yan. Patuan ninyo na pinakaduol nga mga pharmacy sa inyong mga lugar. Then of course, ang ato ang DTX Beauty Soap, no? Kaling sabon, ginama yun ni siya. Gibuhat yun ni siya. Para yun ni siya sa mga taong may mga suliran. Mahitungod sa ilahang panit, may mga skin problem, may mga allergies, skin diseases, katul-katul sa panit, yan. Dali kita magka-skin problem, gibuhat yun ni mga higala. Kini nga sabon, gibuhat yun ni siya sa may mga suliran sa panit. Mag-DTX Beauty Soap na. Para beautiful ang atong panit. Beauty skin, mga higala. Oh, ang lakanindot kina siya ay whitening effect. Yan. Makapaputi siya. Then, of course, na siya ay antimicrobial properties sa mga kagaw nga gatapot sa tumpanit. Iyahang pamatyon. Mga parasite nga nasa panit, mga higala, pamatyon na ng DTX Beauty Soap naas mga butika. Speaking of mga kagaw, no, bacteria, mga viruses at itong lawas, walay makapugong mga higala sa kaepektibo sa pag-inom sa D3-bio. Kumuhisgota o kagaw, parasite, bacteria nga naas lawas. Another benefits nga makuha nato sa pag-inom kada adlaw sa D3-bio. Usbo na kuha D3-bio. Herbal food supplement na siya. Naas mga butika. Pwede ta makainuman ng kada adlaw. Kaduha or katulo mas labing maayo. Muna i-maintain na to, tay, nay. Ang D3-bio, kung kada adlaw nga gainom taani, gina-power up na to ang gitawag nga ketones or ketogenic process sa lawas. Kabantay mo anang ketogenic diet. Ketogenic diet is known as a diet mga higala nga gitun-an sa mga eksperto nga makapataas sa kinabuhi. Gani kini nga klase nga diet, ketogenic diet or keto diet is a diet which high fat and very low carbohydrates. Ang imong diet ani laban kaon ka mga pagkaon nga taas og fats. Good fats. imong carbo ani ubos. Low carb diet ginapaubos nimo ang imuhang carbohydrates. So dili kay kagakaon og carbohydrates ani. Laban ginakaon nimo is good fats. Kini siya nga klase nga diet gasugo ni sa imong lawas to force sa pagburn sa fat o sa pagfuel instead sa carbohydrates. So ginahilis niya ang mga fats o niya ginafuel ni mo imong lawas sa good fats instead sa gitawag nga carbohydrates. So, dili na kay kamukaon o carbohydrates ani nga diet. So kini siya maglead kini siya sa gitawag nga metabolic state nga gitawag nga ketosis. Ketogenic diet has been known to protect the body from fatty liver. Yan. O sa bagyo, diabetes, Alzheimer's disease, and even cancer. So, kung i-adapt ni nga klase nga diet, nakunta bang? Paglikay sa mga balatian. Nya, kung naatay D3 ba, yung mas monindot ang effect sa ketogenic diet kay ang D3 bio taas o medium chain fatty acid. Muna'y paggaon dapat, diba? So nanatay MCTs. So pag inom pa lang nato sa D3 bio na anay fats, na anay good fats nga atong ginasulod sa lawas. Oh, so nindot siya. Muna yung mga rason, mga higala, nga nindot ang D3 bio, labi na yun sa mga tao nga ga-adapt o ketogenic diet. Actually, daghan man ang ga-adapt aniron. Known naman siya nga klase nga diet. Daghan ron ang ga-adapt o ketogenic diet, intermittent fasting, kung naamoy ing ana nga klase nga form sa diet karon na binagin to mga health conscious nato. Kung naamoy ing ana nga form sa diet, mas patsada mga higala nga imni na ninyo og D3 bio kada adlaw. Mas monindot ang effect sa inyong intermittent fasting o ketogenic diet. Nga naman, ang kuan manggod ang D3 bio gapa-increase siya sa fat oxidation. O niya, ga-support siya sa ketosis. Niya, gawas niya na iyahang ginakontrol ang atong appetite gana sa kaon. Muna'y nakanindot sa D3 bio mga higala. And of course, pag naatay D3 bio, ginapa-improve ni atong mental clarity. Maayo ang atong paghuna-huna. Maayo ato ang thinking. Hait atong memorya. Diba? Sa mga nagkaedad, dira? Diba? Kanunay na itong ginapahinomdom, mag D3 bio yun. Kay very precious, kaayo very priceless, kaayo mga higala. Kanang atong memory. Kumawa na mga higala, makaingon na lang tanga na unsa naman taon is mamang papa nga nagkabata naman yung nagkabata, diba? Maingon dahil ng uban. Nalibalik na sa pagkabata sa mamang papa. Kay ang tawag niya sa iya mga anak, papa naman, mama. Nabaliktan na. No? Nabalik na iyang una-una sa pagkabata. So likay ka na mga higalang mahitabo. Labi na sa mga nagkaedad. Mag D3 bio ka na adlaw. Yan. Naa sa mga butika. Sa mga mahiligon ng kape, I know nga, ganahan yun ng kape. Labi na yun kung na, may edad na ta. Mangita yun ng atong coffee nga ginainom. Instead nga hunungon ninyo na inyong kape kay lagi may balatian na. Instead nga hunungon ninyo na alis di pulihin na og DTX Coffee Mix. Pulihin na og DTX Premium Coffee. Herbal coffee na ha. Patsada kay na nga klase nga kape naas mga butika. Anyway, murag mo say babay ko kay atong oras limited kayo. Humapon nagubanuban ang gihapon ta. The same nga oras, the same nga sibiyan sa programang kasayuran sa mga ibang lawas. Say bye-bye ko, salamat sa itong mga consumers, mga kaklinika, Ang ato mga product usbon ako DTX 500, D3 Bio Mighty, si DTX Coffee na to. Naas mga butika ha. Masay babay ko mga higala. Sa mga mahiligon og kape, tara kuyog ta kay mga penata.
1: Looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 8:03.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
5: O ganun, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon Mel Galios.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong adlawala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
7: Yes, welcome. Welcome sa kabo mga sokin. Tikpamin ako sa ato usab nga programa. Ato ang tulumanon ka-Dragon Mel, mga adlaw usab sa mga sokin ato nagasunod kanunay sa atong programa ka-Dragon Mel. Mga adlaw niyang tananda sa mga nagadayang dapit Bisaya soga Mindanao. Ano yan sa inyo hang higala sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ano yan nagpahigayon ng mga produktong epektibo nga para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong alawas o kita dapat makabaton o pagpanagang no busa sa dili angayang kabalak ang mga sokin tigpaminaw mga nagasunod sa atong programa kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tigwe dako kini o ikatabang sa nagkadaiyang sakit o balatian so, sama pananglitan no sama ayong sirkulasyon usab sa ato ang dugo o ang ato usab nga lamian nga klase sa produkto nga mao usab ang nakahatag kanatong dugang kusog nga mao ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mag-usab ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay nakalimot mga sokin tigpamin ha sa mga kaigsoonan na to nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina git ang kape mga sokin tigpamin ha nga mamuhatag ka na to o dugang kusog. Mamuhatag o insakto nga sirkulasyon usam sa tundugo. Muhatag o maayong pagkatulog. Ha, di ba? Ang uban mga sokin tigpamin di katulog pag muinom o kape. Kinisiyang kape mga klases kape. Ato ang kape mga sokin tigpaminaw. Maayo ang imuhang pagkatulog. Walang palpitisyon mga sokin tigpaminaw sa inyong kasing-kasing. Kanina yun ang kape nga para kanatong tanan. Ay mo kalimot usab ang ato usab nga Hard Max Stream. Coffee for men mga sokin tigpaminaw. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-Hard Max mga higala. With all kinds of ginseng. Nindot kayo ang performance ni Mr. sa paglabing-labing ni Mrs. Nindot kayo para kang manoy. Nga di nagyot in town mo tindog higala. Kanina yun ang nindot kayo para sa imong bandila. Mao na higala ha? Ay magkalimot ni ini. One cup lamang sa ato usab nga kape. Nga mao ang Hard Max Stream Coffee for Men. Ay magkalimot mga soking usab. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Nindot kayo. Maayo sa dunay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Kung wala pa, the prevention is better than cure. Mana ang pinakanindot kaayo sa ato ang Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian nyo mga sokin tikpay ng kahumot nini like lavender and sampagita and ilang-ilang naahigala. Gin mo manimahong tigulang nini. Manimaho mong batanon pag ikaw muhapla sa ato ang Dragon Massage Oil with Chubaki. Mga higala, ang ato usab nga Dr. Punjisop ito na problema usab sa ilang pamanit nakakase skin problem sila. Kani ang Dr. Punjisop, nindot kayo sa may dunay mga skin problems. Ha? Kabag-usab, ang ato-usab, ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ha? Kung gusto mo hamis inyong aping entero kalawasan, gamit mo K-Skin Glow Power Whitening Soap. No? Kana, murag nindot ang resulta, like cutis artista ang mahitabo mga sokin tigpaminaw sa paggamit sa K-Skin Glow Power Whitening Soap. Mga higala, ay mo kalimot usab sa atong produkto, mao ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo na ipagsabay. Kung doon na mo yung mga problema sa inyong panglawas, sa nagdesakit o balatian sa panglawas, pwede nyo ipagsabay. Buntag o hapon, inumo ninyo 1 hour after meal. Mga higala, di mo kainom sa after, dito sa before, pwede mo inom. Ang mas lindot kayo mga sokin tipo ng resulta, pag doon na tayo daily supplementation. Ay magkalimot mga sokin tipo paminaw, nga naasa ito ang produkto. ang atong dragon fruit o dragon fruit gold na sa ato usap, para usap naman sa atong kalawasan mga kaugatan o dagkong dagkong tabang usap kini sa ato ang ka-stress o malaking tulong din sa level sa ato usap nga blood sugar o sa ato usap nga dunay mga nagkadaiyang sakit sa atong mga kaugatan o guban pa mga igala. So labing maayo usap na kini ha mo tabang o palig-on sa liver and kidney health mga higala. Ay magkalimot ha, basta kay kamo mutumar sa atong produkto, sigurado ang inyong lawas unsaon, ha? Sigurado palig-unon gina pag tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading sa atong mga produkto mapalit ninyo sa lagad ng butika o pharmacia. Sigurado ang inyong lawas pabag-uhon.
6: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang lima ka minuto sa atong pag panag-uban-uban, mag-uban-uban na po ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta ka star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
9: Feel the music, Star Radio!
2: Oras sa Star Radio, alas 8:09.
10: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
11: lama sa kagahapon.
10: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghantag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko mga lama sa kagahapon. Mga lama sa

0: gabi mga bahay. Adlaw karong Biyernes, Beach 74. Nimaw nga bulan sa Hulyo, tuig 2026. Linasab ng hugna sa ito ang turmanon, ang mga lamas sa kagahapon. Sige mga bahay, lain karon nga sugilanon ito pagkabasahon karon, sugilanon kini ni Bernadette. Doon mga bay, usa ka inahan. Doon ay anak mga bay nga naminyo na. Dayon ang usa, nagtrabaho na po mga bay o magandos. O niya, kining anak niya babae mga bay, nangipon niya mawi ang problema ni Bernadette nga taga Bajan, Cebu. Muna ang ating mga bay ha, kay nindot kaya ni sugilanon ni Bernadette. Nga nung nga nagproblema si Bernadette nga ang usa niya nga anak, naminyo naman niya ipon nila. Samtang usang anak niya lalaki, nagtrabaho na po mga bay. Ano na nga ito niyang nuntan karon? Nga nung nagproblema siya ni nga bahina, nga unta, minyo naman iyang mga anak ni Bernadette. Sige mga bay, niya pagtimbaya ka natong tanan. Doon ay mga naglantaw na minaw sa ito nga tulumanon. Live taron sa ito nga panag-uban, sa ito ang kaugalingon ng account, ang Rony Librado. Samtang, live po ta, i-reporta sa ito ang sibianan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan. Samtang, nag-live po ta, atong gidungan og live, ang mga lama sa kagahapon na ito nga FB page. Masyado dili makapadala sa mga mensahe diha, nga daghan ng linya ang inyong nga magian para nga makadangat mo sa inyong nga mensahe mga bay o mga kahandos. Sige, atong hatagan pagtagan. Pasensya ha nga, kinatong tingog mura o nagpigit kay doon ay gamay nga sama di itong kilits itong dila ba. Mura nga mura nagtupos ta o ka ng kindi or dulce. Magsulti mga bay maghandos. Mura nga tupos kay doon ay gamay nga kwa itong atus mo na itong kilits itong dila doon ay gamay nga sama mga bay muna sakit kay mga bay sulti mga bay. Sige na itong hatagan pagtagan mga bay, kinang mga pagtimbaya karon nga niya sa itong kapanag-uban, sa itong tulumanon, ang mga lama sa kagahapon na naglantaw si Idol Anibet Campos, na po naglantaw si Sangay Kunsyal Nick Cyril Rosiana, si Sangay Rony Rosiana. Samtang matupato ni Sangay Rony Rosiana, may gabi kanimo diha Sangay. Okay Sangay, may gabi po na Sangay. Na po naglanta tumabtikon nga election officer niya itong longsod sa Tayasan nga si Sir Mark Concepcion Asintista. At tumabli, hipi diha sa Kumilek Tayasan. Matupato ni Sir Mark Concepcion is Asintista. Good evening sir, bye and God bless always. More power sa imong programa. Magabi. Salamat sir ha. O may gabi din mo sir Mark nga kanunay nagpaminag yun sa itong tulumanon matagabi mga bay. Samtang na po diya nga si Idol Ray Lagini may gabi na sabay. Okay bay, magabi pa din mo bay. Bayo nga pagkuhin na karunay ng attack na ng kagabihon. O bay managlantaw diya halat tiba ng mga bay kay ang inyong mga pagtibaya ato ng hatag pagtibaya bay basta kay inyo lang ilabay. Di mo balibad si Byron ni Bay. Ang inyong mga greetings sa kahanginan ato giyong ipabuhagay. Basta ilabay lang diha. Sige nga bay, alang sila mga text greetings. Pwede mo makatext ato ang text line sa Smart 0969484-5454 o sa Globe 0956-664-7734. Okay, dito maglangay kay nalangin ata. Selbeng sinugatan ka natong tanan. Ano kini nga manindot nga dalit mga higala gikanta sa bread. Okay, bread so pas nga bread man. Bread gikanta sa bread kanta nga naguluhan og obre.
1: Mga lama sa

0: Lolong Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So, una lang ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapad sa lawas ng tao.
1: DTX 500. Mabali sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod abiktado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga Victory Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
4: Victory Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is duna ko'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up nako okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan og sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912. Dragon Fruit Plus 650 mg.
7: Pero ay baroro, sinta. Purok ba ni Canon Corona Extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
1: Kamusta pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
9: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, Mabahin Corte, Sir Gadelsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayon na akong kasakit sa akong tiyan.
8: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
11: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
13: Ula.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dempre gitaptapan ba og sulipin. Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat gyud ko kay sa Ginoo sa inyong produkto hasta ang Lance capsule, Lance Uid capsule, nanginom ko anang Lance Corn Kopi, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
5: By Ronnie Bai.
6: Atong oras mga bay, 26 minutos na milabay sa alas 8. Mga bay, kinamang tagna, gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, nilikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog suga sa dugo, adunay bukol-bukol o bag-ubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product, nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times, beta-carotene, tas og vitamin C, pure energy, dilisaya nga makagasto para makaangkur ba yung panglawa. Tungod ang astasan, barato lang ang astasan. Mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa ingon, mapalit kinis sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
4: Mga lama sa kagahapon.
6: Sige mga bay, mayroon nga paglantaw. May pagwinner diya sa mga higalang na minaw karon. Inatong tulaman noon, diri sa ito ang Sibianan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Okay, arita sa mga pagtimbaya sa ito ang mga viewers sa ito ang account sa Rune Librado. Okay, ano yan? Ito na basahon mga bay, ang ilang mga pagtimbaya. Okay, gikan ni Alimar Dumokol Berreda. Mayong gabi eh, bay, runi bay. Palihog ra ko og shout out sa ko ang pamilya og higala. Diha sa Tamaw Tayasan sa ko ang pamilya. Sa Akabal Pamili og mo gretsad ko kay Tatay Rune Alipan nga nag-birthday karon. Uy, happy birthday ni mo sa ngay Rune Alipan. O daghang salamat bay, gikan ni Inday Aileen watching from Manila. Okay, gini, wako masayop mga bay. Ang kini si Aileen, bana jud ni Rune Alipan. Okay. Sulag so, mapunihan nga sangay-sangay po nga ang iyang bana si Rune Alipan na yung asa po si Aileen po Aileen Alipan nga na po ko'y kaila po nga Rune ang iyang asawa si Aileen po pagkalaw gawas ha? Sulag mapun kwan po katurabang nga akong kailang si Rune nato'y anak nga lang si Iron mura kini po sila si kwan kini sila si Rune Alipan o Aileen Alipan na po ni anak nga Iron. Usa dagway na ba sila anak Iron o Ronelin. Sige. Okay. Naman to itikuan po tiktimbay anak ko diri nga si Iron Alipan. Ha? Anak jud na Ronnie og ni Aileen. Mga Alipan. Nga sige. I-confirm ram. Ma'am Aileen og si Kwan Ronnie Alipan pa po imong bana. Sige, iabitan ni bana ni Aileen Alipan ni si asa nga Ronnie nga nag-birthday karon. Taga Tamaw. Sige rin ito maglangay, lahat nga pagtimbaya itong hatagan-pagtagan mga bay. Napo naglantaw diya si Mama Aileen Bakil at magmaptikong diya nga personnel sa DSWD nga. Karagabi na minaw, labi na giyang mama, nga mo si Ma'am Mamapat. Mampat nga magabi eh. Okay, dahil pagtimbaya si Ma'am Aileen Bakil at itong hatagan-pagtagan yung greetings. Good evening, bye. Shout out. Rakusa ko ang mamapat. Wala kayo masayo. As a solid listener, din shout out ako sa Bakil Pamili. Thank you. Okay? You're welcome po na mo, Mamaylin Bakil. Samtang, desa ka po. Doon ang mga pagtimbaya. Taas kayo panghatagan pagtagad. Yung taas kayo minsahe. Nagi ka ni Ma'am Ilsa Blanco Duminda. Okay, matupas yung greetings ni Ma'am Ilsa Blanco Duminda. Manggabi di Hatdol, kumusta na mo? Pwede paki-shout out ko sa Pamili Balasabas ng Nita o Ati Junit, Pamili Camirong, Jusan, Pamili Tutor, Yen-Yen o ng Luila, Pamili Sumailo, Flor, Pamili Pinoy, nung Buboy o uban pa. Ilabi na sa ato ang kinakusgan nga pinalanggang mayor sa lungsod sa Tayasan. And very proud of him. Super ganda talaga ng view. Yan ang the best idol ko, Mayor Bimbo Roberto. Wish ko makabalik ko. Adiha, gimingaw na ko sa inyo ang tanan. Love you all. Okay. Nindot ang Tayasan rin, ma'am. Samot nagmaka-picture ka rin sa Boulevard. Adiha, magsakay-sakay ka sa Floating Cottage. Malingaw yug ka, Ma'am Blanco. Okay. Si Ma'am Ilsa Blanco Duminda. Okay, doon na pagtimbaya dere. Bato-bato ni Alimar Dumokol Berenda. Okay, Berenda. Maugyod na ipangalan sa ako ang anak Ronilyn o Iron Alipano. Sa kaisangay, Judy ay. Sulang ma, di ma'am sa? Mangita, obra kita yung muda. O nga, mayon nga, pamilya ba? Mayon nga, pamilya, pariha o bana, angalan, barang asawa, dahil anak, pariha ngalan. Sige, sige. Sige, salamat ma'am ha. Salamat ma'am. Ma'am, di ano po ta sa lain. Mga lain nga mga pagtimbaya, mga bay o mga kandos. Okay. Ni Camerong Reke, Idol Reke, mayong gabi diha. Maayong gabi eh, asab diha ni mo. Bye, okay. Bye Reke, mayong gabi eh. Pangusal po ta sa itong higala diha, yung mga iksoon si Bay Rico Camerong. Okay, dayo ni Chai Lambo, maayong gabi sir. Magabi pa rin ni mo ma'am. Yung sab ni Ma'am Eva Norvel, maayong gabi. Uban pa diha, ha? Nga naminaw ka ron, mayong gabi, good ka na itong tanan mga bay o maghandos. Sige, ito sa pikas nga bahin mga bay ha. Kaya doon na po ay nagtimbaya dere. Sa lain nga bahin mga bay sa itong greetings mga bay. Na naglanta po, di akong lantaon ha. Katong higala naglanta po rin tagatayasan mga bay. Na naglantaw si Ma'am Rina Imperado Kalihan Reyes. Matubato ni Ma'am Rina. Bye, B.E. Shout out ako sa balay nga ni Dudong Gamay o Dudong Dako. Gimana gabi dia nila ni Dudong Gamay, Dudong Dako. Nga puro mga anak ni Ma'am Reina Emperado Kalihan Reyes. Okay. Dito na maglangay niya. Ato mga pagtimbaya, dede. Na pagtimbaya na ito niya ni Ma'am Alma Escarpe. Nga bisan o gabi mga pe. Desab ni by Digoy Herodias. Diha sa magtuhaw. Kaba ni Boss Dindo Abrencilio Vlog. Huwag tanan-tanan nga namin ako karon. May gabi eh. Dito maglangay kay medyo na langay na ta. Atong hatag na pagtagad karon itong sugilanon o banin tulumanon. Pinadala ni Bernadette sa tulumanon.
4: Mga lama sa kagahapon.
6: There
4: by Ronnie Bai.
6: Maayong gabi diha kanimo by Ronnie Bai. Og sa tanang suking tigpaminaw sa inyong programa nga mao ang
4: Mga Lama sa Kagahapon.
6: Ako si Bernadette, taga diri sa Bajan, Cebu. Usa ka inahan nga nanginhanglan sa inyong atambag tungod sa usa ka problema nga dugan na nako nga gipas-an. By Ronnie Bai, dako kaayo ang among nga pangandoy kauban sa kumbana alang sa mga anak. Bisan lisud ang kinabuhi. Naning kamot gyud kami nga mapaiskwela sila aron makahuman og kolehiyo og makabaton og mas maayong kaugmaon. Apan ang usa namong anak nga babae nga third year college na unta siya, wala na makapadayon sa iyang pag-eskwela kay naminyo man siya. Wala na namo siya pugni kay nagtuo kami nga andam na sila sa responsibilidad sa kaminyoon. Human sa ilkasal, miipon sila sa among balay. Naglaom ko nga isip minyo na makatabang na sila sa panimalay. Apan hangtod karon, wala gyud mausab ang ilang batasan. Ang akong anak ug iyang bana, kasagaran matulog hangtod sa 2:00 sa kadlawon kay magsigi og cellphone. Dayon, alas 11 na sa buntag, uhapit na mag-udto kong mamata. Bisan adunay daghang buluhaton sa balay, murag wala lang kanila. Ako gihapon ang mubangon sa sayo, aron magluto sa pagkaon. Manglaba, manglimpyo sa balay, manghugas og plato, og mutuman sa tanang buluhaton sa panimalay, bisan usahay kapoy na kaayo ang akong lawas. Kay wala man ko'y laing kasaligan nga mo trabaho sa panimalay. Ang akong bana, sayo kaayo nga mugikan kada adlaw, padulong sa among umas sa bukid, og dito nagatiman siya sa among nga mga hayop. Usahay, gabiin na kayo siya nga makauli, tungod sa kadaghan sa iyang nga trabaho. Ang usasab na mong anak nga lalaki, nagtrabaho sa usa ka kompanya diri sa lalawigan sa Sugbo. Sayo usab siya nga mugikan, og gabiin na mauli, kay wala man siya mag-boarding house. Busa halos ako ragyod ang mabilin sa balay, uban sa akong nga anak nga minyo na og sayang bana. Ang labing makapasakit, bisan naa sila sa balay, murag wala gyud sila interes nga mutabang. Bisan ang yano nga mga pagpanilhig, pagpanglimpyo o paghuga sa plato, kinahanglan pag gyud silang sugoon. O bisan kasab-ana nako sila, mura lang og wala. Usahay makahuna-una ko nga palaino na lang sila, aron nga makakat-on sa tinuod nga responsibilidad sa kinabuhi. Apan kung akong hisgutan kini sa akong abana, mayon siya ayaw lang sa looy man atong anak kay wala pa sila trabaho. Samtang buhi pata, dili tamaluya sa pagpakaon kanila. Nasabtan ako ang gugma sa sakamahan, ngadto sayang anak. Apan bayro ni bay, ako man good ang pirming naa sa balay. Ako ang pirming nagdala sa tanang buluhaton. Murag gikapoy nako, dili lang sa lawas, kundi apil na usab sa ako ang huna-huna o pagbati. Dili ko gusto nga mag-away ang among pamilya. Dili sab ko gusto nga mapakyas ang akong anak sa iyang nga kaminyoon. Apan gusto ko nga makakat-on sila, nga ang pagminyo dili lang kutub sa paghinigugmay. Kauban usab niini, ang pagtrabaho, pagtinabangay o pag-angkon o responsibilidad. Usa bayro ni bay, o sa tanang suking tigpaminaw, nangayo ko sa inong atambag. Unsay angay na kong buhaton? Padayon ba nako nga antuson ang sitwasyon aron magpabilin nga malinawon ang pamilya? O panahon na ba nga prangkahan na mo sila nga magtiayon o butangan o klaro nga mga responsibilidad sa among balay aron makat-on silang motindog sa ilang kaugalingon nga mga tiil? Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ako ang kaagi. Naglaom ko nga ang inyong nga mga tambag. Makatabang dili lang kanako, kundi liusab sa uban nga mga ginikanan nga nakaagi o naagi sa ako nga susama nga sitwasyon. Bayro ni bay, sa dili pa kunin niyo tamagan, palihog ko nagtugtog sa awit nga naguluhan, hain ang utlanan. Kanimong matinahuron, Bayro ni bay, Bernadette.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ihan ako, sulayin ninyo ang astasan kay naaji alibyo. Kung sa astasan, wag tang ang balatian.
2: Sabon, beauty soap, ni ana. Skin friendly, organically blended. I use Sabon Beauty Soap. Wala namima imun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang I use Sabon. I use Sabon. Tinuod ni.
3: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva.
8: Shiva.
6: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
10: White Knights Dumaguete Pension House
9: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
11: Mga penata!
12: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
13: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
11: Mga penata!
13: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangna Bohol. Ang akong kasinaksian sa Nance Capsule, daghan kong gibuhat sa balay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas walay kapoy. Sa non-liniment oil sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong produkto kay nakatabang sa among libati.
13: Kaning high blood, try to

0: natural o herbal nga sangkap nga mao imong pakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabinos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatili.

0: lihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Streets, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabii. Daghang salamat.
3: Labay special nga okasyon, nabakay tao nga gusto nimo mamalipay
4: sa Embs Flower Shop.
5: Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
6: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
7: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
8: Sayon ra kayo pangitaon.
9: Tapad lang sa pansuan.
10: Call or text 0966-348-9336.
11: Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 54 minutos na milabay sa alas 8. Mga bay, kinang mga takna, gihatod kanato sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato gipektibo, ayaw na kabalaka kay ani-ana sa itong mga suking butika? Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule, kung diin dili kamahayan, apan kasal ligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gid kamo nga makatumar og ayaw hulata nga ang imong lawas mobigay panalipdag yod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton og arthritis o gaban pang nga mga balatian ka ng tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula. Pag tumara kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na bagkamu sa lamian humot og herbal pagyud ka coffee, ani ana gipailaila ang pinakabektibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilawi di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Okay mga bay, mga pagtimbaya ha sa itong makaigsunod karon, nga nagsunod karon na sa itong tulumanon sa mga lama sa kagahapon. Sa mga nakatsyamba lang, sa pagpaminaw karon, kina itong gipaminaw, kay inyong gipaminaw karon ng kagabion, maukini ang tulumanon ng mga lama sa kagahapon, o ba na sinong ay higala sa kahinginan, nga mao si Bay Ronnie Bay Librado. Gikan sa alas 8 ngadto sa alas 10 ang tagna sa kagabihon, Lunes ngadto sa adlang Bernis. Okay, may ding gabi diha sa tanan nga mga Jukinto pamilya diha sa Barangay Cambay. Pinaluhan diha nila ni Tio Jesus Jukinto, kauban ni Tia Elve, ni Bay Bobards, Ma'am Jorlaine, ni Madam Maria Bungangira, ni Dong Alpe, ni Bay Jerel, insab ni Ma'am Michelle. O tanan-tanan diha itong mga kumpari-kumari, maing gabi diha nila ni Inday Angelina Tanay di Bagiduran, o ni Day Ivy Duran diha na Ivy Tanaid kay Ivy Duran. Ivy Tanaid diha sa Barangay Cambay. O kung ba ito maka-eksyon na diha. Uy, diha sa Nasungan na Libertad. Ni Brad Nilon Perulino, Brad Nilon. Mayang gabi diha ni mo Brad Nilon. Kaba ni Ma'am Ginilita. Mayang gabi diha ni mo Ginilita Matiyo. Samtang diha po ni Ma'am Alma Escarpe. Itong lauman nga karun tiyo. Mo text na po si Ma'am Alma. Diyang mo request na po sa eksyon. Yang itimbaya po yung banda nga si Boss Julio. Yung sabi diya sa matuog, may po gabi diya ni Ate Christy Taob del Monte. Okay, tanan-tanan ha? Nga naminaw karon, maayo may gabi igyod mga bay. Okay, dito maglangay. Laing musika alang kaninyo, ikanta kini sa Eraserheads ang Maling Akala.
0: Mga lama sa kagahan.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, ang ingredients gyapon sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga produkto. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme Coffee
3: Hard
2: for Men. So available ni siya, Doc, finally.
3: Okay.
2: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
3: okay,
2: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
3: Tama.
2: Ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
3: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
2: Yes,
3: may adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
2: Yes.
3: Usa sa ingredients sa ato ang bago nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga sokin tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto. Ma-improve ang testosterone level mga sokin tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Mao, no, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta pud higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kini siya usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fat, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
2: Yes, Doc.
3: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ari,
2: Yawa lagi.
3: Baka na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.health.com mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo ang pagtagad, ang inyong kagalingon, labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon, matag-takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
2: Yes.
3: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
3: Yes.
2: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai, Doc, Indonesian uga Vietnamese. So kaning tongkat ali, mga ka-Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mo ning i-mention ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration og motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
3: Yes.
2: Uga based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapag makita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone ug
3: yes.
2: Gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
3: Yes.
2: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc
3: yes.
2: Na aray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Yes.
2: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
1: By Ronnie Bai.
2: Atong oras mga bay, 12 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga takna. Gihatod ka na to sa Amigos Capsule nga mutambal sa mga naglalaing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog rin sa Star Radio Taya sa nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 media. Ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, Marikuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual Malbual Pharmacy o SGN Pharmacy sa Badjian, Butika Santo Niño, sa Alegria 8, John Chan Pao 6, Novit Pharmacy. Sinatilan with your pharmacy, MPG Rex Store, Rue Pharmacy, Shield Mo Pharmacy, sa Dalagit Ready Pharmacy, o It's an It's Pharmacy, sa Malaboyok, Sinchud Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, o Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalungon Butika Marga, sa Dumanhog Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug o Crestair Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran, o dere sa Tayasan, mapalit palit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Say mga bay, arita sa mga pagtimbaya, gikan ni Ma'am Levi Vakel Tanilon. Good eves bay, una ni mo shout out ko sa ko nga mga pamilis. Vakel pamili, Tanilon pamili, Javier to pamili, Amihoy pamili. O sa tanan na lang nga naminaw, greetings coming from Levi, Bakel, Tanilon, Amihoy. Sa my boundary, Tagbon. Request kong song, Where Are You Now?
0: Mga lamang.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pangdagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
5: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: White Nights Dumaguete Pension House.
6: Agi.
7: Naunsa ka din, ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, i-stiff neck desad siguro ko.
7: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para
1: Pero ano, ha?
6: Dili, uy. Gikan man ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igukulan. Dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit ni mo.
6: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
6: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
6: Dagana din ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
6: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayi na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
6: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
6: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Isa'y pangani mo, Nay?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
8: Matuong.
7: Bila edad ni mo?
8: 78.
7: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana.
8: Oo.
7: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo. Di namin siya ko. Bisag yung kasabik lang siya. Kuan man dayon ka nung murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Yeah, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang
7: no, tuan. Saan sa iyang tail?
8: Nang hubag siya maayo.
7: Nahubag tanang
8: ikat. Kaming yung inyong abot tiri. Huwa sa abot tiri. Kuan?
7: Punuan sa paha.
8: Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yung sulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
7: Ya, karon, okay na yung bata.
8: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
7: ka. Kailan na itadad to?
8: Kuan, 79.
7: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsa yung ka-istorya ni mo.
8: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
7: Amigos ko, pe, ray gino.
9: Salamat mga idol.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Dragon Fruit Plus.
5: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab ra yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
0: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ako po si Lorde Cinco, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya sa kong arthritis, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga unga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.

0: Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 32 minutos ng milabay sa las 9. Mga bay, kina mga takna. Gatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mao siya ka natural, antiviral, o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa. Resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaelips Tiacids and the Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay pagtimbaya si Ma'am Alma Escarpedia sa Barangay Batuog. Good evening, Byroni. Una ni mo, ni Ma'am Iba, DG Maria Bungira, Lola Iska, ni Sir Leonard, salamat sa pagrit. Ni Dainisi, ni Julio, Jomar Lebit, Amer Sultan Jana, Cyril Carl, Jan Carlo, o Satanan. Nalangan na minaw, gika ni Alma Escarpe, request kong song, Love Story. Salamat sa pagbasa.
0: Mga lama.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch.
8: This is Amapola Broadcasting System.

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
3: Si Lori Linde ako na. Ako nagpuyo sa Purokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati. Sa akong puso permintira magsakit. Tukal ganito Marco aning cervicare na ulian jud ko og ni hapsay akong paminaw. Labi na gyud nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.

0: sa kagahapon by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 52 minutos na milabay sa alas 9, mga bay kini mga atak na gihatod kanato sa Shiva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tomar neck tambal, sulay natural nga pamaagi, pagkumasahi gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil kini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maong mga sagol. Aduna ito fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, anti biotic, tungod kaya doon na kinay lauric acid na makita sa VCO. Ihaplas lang kinay sa epektado nga parte sa mga lawas o banan o masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Shiva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kinay sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago, sa Panimalay ni Handos 38, Boyax Labio Carinal, o sa Malabuyok Cebu, sa Bet Sarsa Restore in front of New Malabuyok, Peoples Palas.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, dito maglangay. Ato ng tambagan, kineng kaagi ni Bernadette nga taga Badyan, Cebu.
0: By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
1: Okay, magkabira ni mo Ma'am Bernadette at taga Badyan, Cebu. Kung di nagproblema siya, kabahin niyang anak nga babay, mga bay nga namin yun na. Kung di si Bernadette, aduna kinay duha ka anak. Ang usang anak nga lalaki, nagtrabaho na kini sa lalawigan sa Sugbo sa usa ka kumpanya. Unya kinay ang anak nga babae, pag-abot sa third year college mga bay, wala kahuman og eskwela kay naminyo kini o kanang iya bang anak naminyo na ba mga bay, wala magkahuman og eskwela kay naminyo na. Samtang ang iyang bana ang ilang panginabuhi tuwa sa bukid, nanguma dayon nagbuhi og mga hayupan. Unya ang iyang anak sayo kini nga mugikan ang iyang anak lalaki kay mo trabaho dahil muli gabi ina. Samtang iyang bana mugikan sayo nga buntag muli pod gabi ina. Ang nabilin si Bernadette lang og kiniyang anak nga babay og kiniyang binalay. Nagproblema si Bernadette kay kiniyang anak nga babay og kiniyang umaga dili mo tabag trabaho. Matulog tagalas 2 sa kadlawon, mamata tagalas 11 sa mudto na. Ana problema siya kay di magkuno mo tabag trabaho. Muna nang utana si Bernadette usaman, ako na nang palainon nagway bayro ni bay kay di mo tabag trabaho. Unya ang iyang bana, yang konsulta ka ba ini, ay pato niya nga samtang buhi pata, adi ta mga lato pagpakaon sa tuwa nga mga anak. Unya siya, na problema siya kay, siya laging usa lagi, unya siya ragoy magtrabaho, niya nakatrabaho on. Kaya nakatrabaho on, mula ba pa sa, kini nga sapot siya ba nang gikag uma? Mula ba po po sa, kini nga uniforme siyang anak ng lalaki, nga nagtrabaho, kaya mula gabi eh. Dahil plus na tayo mga gimuhaton sa panimalay. Unya, ang iyang anak babae, iyang akin iyang umagad, magsigirag silpon. Muna nga nangyay sa kambag. Okay, ako'y katambag na kanin mo Bernadette, nga sabutay mo ba na imong anak lalaki, imong anak babae, o kanang umagad, pag-meeting mo tanan. Pag-meeting mo niya, o sulti ka ng maong problema. Okay, pasabta sila nga, dili sa tanan nga panahon, kami nga mga ginikanan na ami kanunay. Maabot ang panahon nga mo taliwa nami ibabaw ning kalibutan, kamo nalay mabilin. Unya, wala mo nakatunang trabaho, magunsa man mo. Maayo ang mga pasabta nga, maayo ang mga igsoon nga lalaki kay doon nalay trabaho. O kamo, unya, maabot ang panahon nga doon na mo'y anak, wala pa'y trabaho, hindi pa katingin mo trabaho, magunsa man lang. Muna nga pasabta sila, ang imo nga kanang imo nga binalay akan na imong akan na mga umagad o kanang imong anak total dagko man na sila mga grado, makita na sila og trabaho kay nag third year naman mga bay, third year college naman og manarbaho, makita na sila og trabaho mga bay. Murag ipanahuna Ma'am Bernadette, wa pamahingkod lang huna-huna, nagpabilin pang batay lang huna-huna muna nga wala sila usa magtrabaho. Pasabta sila ina og dili mo mo trabaho, may pag-ene ron kayo na may makatimbang may. Mabot unya ang panahon nga kamo na lang maglisod-lisod yun mo og maayo. Unya, timani ha? Nga, maubitaw ang managsuon, dili magsama ang kahimtang. Kabantay mo, mga bay maghandos. Nga managsuon, dili magsama kahimtang. Tingala mo nga, doon na igsuon nga dato kayo. Doon na po igsuon nga pobre kayo. At tungod kay lagi, sa pagpaningkamot maguna sa matag-usa. Kita po ta nga mga pamilya po nga silang tanan puro haruhay. Kaya nga naman, pari humampo sila na ni kamot sa sag-usa. Muna ipasabot, yasin mo nga anak, ang babae, ino ni mga day nga maningkamot na kaday kay doon na kay pamilya. Usapan niyo yung pagpaningkamot unya kung kanang makaanak na ka, maglisod na ka pagpaningkamot. Sige ha, limang hinaot na ha, nga kinato ang tambag karon ni Bernadette, magkuhan usap kinipagtulunan kay murag dili ra si Bernadette ang nagproblema ini, daghang gina problema ini karong nga panahuna mga bay. Sige, magkatot ang tambag kang Bernadette nga taga Bajan, Cebu.
0: Mga lamang.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: 42.
1: Ang programa nga magatulog dugang lingaw kabibo ning sayo sa kapuntagon pamukaw mano pamulabog di ka magmahay maski kulang pang imong tulog Dawbi, di ka ka mahulog
2: sabi ko Lindo listap
3: if stop
1: na ang pakurat sa kapuntagon kauban ni Bye Ray on air.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkainay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety. Maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Paminawdan ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron syrup.
9: Kinsa ni ma'am?
10: Francine Olores. Nakakuan man ko nga maayo.

0: performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max.
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Mama. Extreme na.
2: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 5.23.
6: Bay, ang programa nga magadulog dugang lingaw kabibo ning sayo sa kapuntagon, pamukaw mano pamulabog, di ka magmahay maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
7: Sabi ko lindo, listap, listap.
6: Atyuloy! Ano yan na, ang pakurat sa kapuntagon. Pakurat sa kapuntagon. Kauban ni Bay Ray on air.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: kalit si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong git sugar. Sorte, git tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yun nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500, mapali sa mga butika.
2: Kita, Balagosa.
3: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan tayo sa GTX 500.
3: So, kung saan ba i-feel day sa imong bana day, ma'am?
2: Sa kuan, iyong sakit. Iyong murag ng muminor ba? Makatumar, kita sa estate, ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate, tumar, ani.
3: So, wala pa na siya nainom, ano? Kung saan yung gibati, ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon?
2: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, ani.
3: So, kung saan may maka-estoyan ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
2: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Bewan yun ni ang kuan, may isip.
1: D3
2: Bayo o kanang
1: TX 500. TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika. D3 Bayo.
4: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
5: D3 Bayo.
4: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapon ng akong tulog subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.

0: Yes guys, may buntag no na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na kadagamit to Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod
1: yun. Sugod oo.
0: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood, sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Okay, sa una day na
1: ikaw. 180, 200.
0: Muna'y blood pressure ni mo.
1: Oo, bisag inong pagkumpara sa high blood.
0: Karon wala na kay laigi.
1: Wala, Jud.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
1: Wala pa'y tuig kay Jutay ra man ang among kuan.
0: Jutay ra. Asa dapit din yung adere sa Tayasan ay?
1: Matuog.
0: Barangay yung.
1: Barangay yung.
0: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na
1: ay? Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatundan. Salamat mga idol.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: Ako si Cristita Elma Babor.
4: Mm-hmm.
3: Oh, ganang nagpuyo sa Kalangag Bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
4: Mm-hmm.
3: Nya, malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, ganang, musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala-wala, biyagudok.
4: Mm-hmm.
3: Oh. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
5: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4 Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat ma'am Marlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
5: Dragon Fruit Plus 650 mg.
7: Biroy baro ro cinta purok bani kanon purong extension o wala pa'y pandemic at sugod na ko gamit og Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas ayo kay kayo mo'y nakahatag og tas og kinabuhi na ko sa mga naminaw nga kon mo gamit og mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
5: Gamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

Okay, sa makaw sa pamayong adlaw na usap ka natong tanan, mga kaigsuonan! Hala, sige, sige, bugnot, mga igsuon! Ano yan, usap kita rin itong bagong pagpanaguman? Yan nga ito ang tulumanon, mga igsuon, ngigitod ka nato sa Astasan Herbal Capsule. Ang itawag nato, mga igsuon, o, labyog-labyog sa mayong panglawas. Mining labyog-labyog sa mayong panglawas na may isgutan, mga igsuon, kaysa pagsikit at hisgot. O mga problema sa nasos Pilipinas na makapahay blood. Muna yung ginaingon nga, aray ko. Hala, ubanin ko ninyo sa loob sa 30 minutos na ito nga pagpanaguban. Hala, sige, bugnot, bunal, kaya wow, gaw. Hala, sige, kumusta nga ito ang mga igsoon deron nga nagagamit na og mga astasan? Kumusta man yung paggamit? Katong wala pa mo gamit, unsa pa inyo hang katong mapakasulay, unsa pa yung pag-ipaabot, panulay lang mo? Yeah. Ina mo ng panulay, sir. Hala, sige, mag-uban tayo nyo sa 30 minutos, mga igsoon. O niya, karong taw-taw, ito ang madunggan, ang ito ang topiko. Hindi kitawag na ito, gallbladder stone. Isa may mga

kadungog ni ning gallbladder stone. Kung sa may mga nakaingon ini nga mga pagkaon, mga igsoon, standby mo at umibawa na karong taon-taon. Apan sa dili po maglingaw-lingaw sa ta mga igsoon. Malakan sa tamo, araw mo malingaw ba? Hindi nga nga tong balak mga igsoon nga naguluhan, damgo lamang ang tanan. Anak, opti na niyo mga purol diyang mga bag-on.

Kung mga damgo. Ngani may mga higayon nga nahasol ako samtang magunahuna kanimo. Pagkapuolog dili na ako masabtan ang tanan. Nganong kanunay man lang kasakit ang akong nahiaguman. Dili malikayan nga musantob sa akong nahuna ang pagmahay. Nganong ingon man ani ang gisangkuan sa atong pagminalay.

Mano. Kung aduna palay, kung aduna palay, mapangahason nga mukubkub ni nga nabanto ko ng balatian. Iya untang makita nga nakabsa na o sa pagmahal na hubsay. Mura din.

0: na lang kung sa gininhawa ako hunusan. Ay, ay, ay. Iaw mo ka na? Nahala, sige. Mama na mag-astasan ka daw kay Bulahan. Kondisyon kang lawas, mag-astasan herbal capsule ka. Makatumala pa kagamit yung astasan herbal capsule o sa mo yung ipaabot pa niya. Mga standby mo rin taw-taw mga egzohan. Isa man tong ganahang makahibalo. Makahibalo kung saan yung gallbladder stone, kung saan nakaingoni ini, kung saan mga pagkaon, kung saan ikatambang. Sa produkto ng astasan, paminawa ko ninyo, humanlaman ninyong pipila ka mga pahinomdom.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ay! Kagopo!
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na bero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon. Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Labyo Boyax on air.
0: Okay, ang kuwing kiyat, Maigson. Balik na sa pagpapanaguban. Pinagihapon si Boyax Labyo, Maigson.

may tawhanang ganahang may tumpawa kog balatian mga igsoon. Itang tanan maning kamot kita nga di kita may tumpawa ni nang balatian. So karon na tong isgutan kiningon sa maning gallbladder stone. Now matod pa mga igsoon ang gallbladder stone. Mao ni gitawag sa Binisaya og bato

makinipagpurma mga kaigsoonan. Ang abdo naglangkob og kolesterol, bilirubin o uban pang kemikal. Onya kong masublaan kini sa kolesterol o mulapaw ang bilirubin, mahimong magtapok o muhugpong hangtod na mahimo kining bato mga igsoan. Now, doon ay doon ka klase mga kaigsoonan nga gallbladder stones. Una, kining gitawag na to cholesterol stones. Ang sa maning cholesterol stones, kini kasagarang klase na nahimo o namugna diha sa sobrang cholesterol. Sa mo tayo una nga klase sa gallbladder stone, mga igsoan, kini gitawag na to cholesterol stone. Hinimo ni o napurma gikan sa sobrang cholesterol nga anaa sa tuwang lawas mga kaigsoonan.

kasagaran sa mga naay liver disease o infection mga ingsoon. So, mo ni ang duha klase nga gallbladder stones. Onya unsa may mga sintomas niini, no? Kini ra ba mga sintomas niining gallbladder stone? Usahay wala dili po nato ma-feel. Usahay ma-feel po mga ingsoon, no? Una kining kasakit sa tuong nga kilid sa tiyan. Kadami itong ilalong sa tungguso mga igsoon sa tuong nga bahin.

0: Ang Astaxan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpo-protect sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user. Hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May santon ka na, may Astaxan Thin Extra ka pa.
1: Labyo Boyax on air.
2: Sa kadlaw na ng mga Ixon, kay Istoryane, si Buyak, sugang iyang asawa nga si Burigda. Mamuna yan, hey, tabo. Uy, Buyak, ako din na dyan ko ganahan na ng imuharon nga kahimtang. Ano, nakaingon man ka day, nga din nagaganahan akong kahimtang nay? Ay, siyempre, kay nakapaniid yun ko, ana. Ano, nakaingon man ka day, nga din naging maayon akong kahimtang nay? Alangan, katungga ako ay kanang imuha di ano, kanang inigpaigham na ito, no? Sus, malagpot na lang. Ay, ay, ay! Bati! Ay, pampay mga asta

Nginig pa yung gum, malagpot na lang. Yeah. Nahala, sige, balik. Tapos kapag panag-uban, mga insongan, ito ipadayo, no? Kakaniha itong isbutan, kung sa mga sintomas niya ng gallbladder stone, mga kaigsoonan, karon ato na pong isgutan. Ato na pong isgutan kung sa may mga pagkaon, mga kaigsoonan, nga nakaingon na ining gallbladder stone or bato sa abdo. Di tamaglangan, mga kaigsoonan, kaya kini atong oras, gamay, hagip o trakay ni. Na mga pagkaon nga makaingon nga nung magka gallbladder stone ta, mga kaigsoonan, una, kinig yung mga pagkaon nga daghan kayo og mantika or kolesterol. Kaya balo na tani ni mga

kinain pa is kanang processed meats o mga pagkaon nga daghan kayo og mga additives. Oh, kabalo na tana, no? Kung nagduda mo kung sanang processed meats o mga pagkaon nga

kanang kanabitang mo exist or mulapaw na or malabihan na makahatag na ginagdili maayos tong lawas mga igsoon. Unang dili regid palabihan. Di regid palabihan ang kaon na to, no? Kaya lamig yung kayo mga igsoon. Ang resulta mo, balik na sad nas to ang lawas. O niya, lain pa is kani mga fast foods. Nahibalo na tanini kung sa mga fast foods, mga igsoon. O ni mga pagkaon, nga kini mo kung mga tao ng panahon na kanunay nga nagdali. Kanunay mga nagdali, mga igsoon, dili na makadigamo. O lang ang tanan na mapunta na lang sa gitawag na to, fast foods. Not knowing na kaning fast foods kung kanunay na to ng ikinabuhi, mao po din noon ni makahinong

kasan ng limayo. Onya kining crash diet o kusog kayo nga pag-diet, di pon maayo ni mga kaigsoonan kay paspas kayo ang paglipis o makapadako kini sa bilirubin o cholesterol imbalance. O gilabi na giyod mga kaigsoonan kinigyong sobra nga timbang or obese. Onya, unsa may mga tips aron nga malikayan nato ang kining gallstone. Ang giingon dire kaon lang kita mga fiber rich foods, mga utan, mga prutas, mga whole grains. Onya,

ni kay Sikay sa matak adlaw kanunay tang magdali. No magdali ta mga kaigsoonan kay hadlok ta. Hadlok ta nga malate kay atong mga opisina na nagamit ng biometrics. O nya nya pay mga kauban ato diri sa tuang trabahoan nga mga lisngan ra magilo. Magbantay ra ni mog malate ka. Okay na late ka kay nagdigamo pa ka. Muna nga ang akong tambag ninyo diha, palit na lang mamugir ak ng Astasan Herbal Capsule. Diha sa ito ang mga butika, mga igsoon, available rin makain na. Pwede saan ninyong mapalit sa mga radio station na sakop sa Amapola Broadcasting System. Kundi nagtingog kini atong programa, mga igsoon. At ito na lang mo mudool dito, kundiya magtumar na lang mo ana. Kay maglisyon na magita ng utan-utan mga kaigsoonan niya, kita hilig rin ko kitang magamit o ganang mga mantika. Onya,

diha sa to nga gallbladder. Walang takabalo nga nagdala na dayta bato. Sa una kung nailhan nga magdalag bato katoro mga atos hantakan. Pero karon diay mga kaigsoonan na ang tao posible diay magdadalag bato. Kanang gitawag na to gallbladder stone. So ako ninyo no, kanang sa mga inyo hanggi paabot diay mga kaigsoonan. Palit na lang tawag Astasan Herbal Capsule. No, nyawa po tayo angin kabalakan nining Astasan mga kaigsoonan Herbal Capsule kay FDA approved ni. Food and Drug Administration approved. Niyagini og makuti nga pagsusi mga kaigsoonan sa ahensya nga magitugyanan sa tuang gobyerno na mao'y mo li-li o mo'y mo proseso kung kining inyohang produkto takus ba kining imnon o ipasulod sa lawas sa mga tao. O niya kay aprobado man, una makaingon ta nga safety lang yun. O niya dili lang ang mga igsoon na itong mga Kristiyano mao'y pwede nga makatumar niini. Hasta usab nga itong mga kaigsoon ng Muslim. Kaya ano man, halal certified man nga ito ang Astasan. Unang wala ang ngayong kabalakan mga kaigsoonan. Kung kaya kayo na ito nga makapalit o ka ng mga pagkaon nga nakaingon sa itong gallbladder stone.

mahal lang sa ganyang produkto, sir. Ay, mahal lagi pero barato ang long neck of bear. Ang ilog, pagkainin ko ba ng egg show? Oy, premiyo, isa na niyong langwas, dili

balihana. No? O nakapalit ganita na mga kaigsoonan. Nakapa-straight ganita sa buhok. Alag, buhok rin na straight, pero ang nahuwagin mo straight. O how much more mga kaigsoonan, kinikitawag na to, oh? Hasta saan nga mo ay makatabang ni sa to ang panglawas. Hindi ka nung panahon na dito ngayon mo kumpiyansa ang sakit mga kaigsoonan. Nara gustong tupad. So adyo ko ilang ikatambang ninyo, maurag yun ang pagtumar mga kaigsoonan sa astasan. No? Kaya sa astasan mga kaigsoonan, ikaw dili kutasan. Sa astasan, ikaw mga igsoon mahuwasan. O muna diha. So wala ko yung oras mga kaigsoonan, salamat lang kayo sa inyong pagpaminaw ni natong tulumano ng labyog-labyog sa mayong panglawas. Nagyatag ka na to sa Astasan Herbal Capsule. Hangtod na usab sa sunod nga pagpanaguban sa samang takna o istasyon. Kaya lang si Buyak sa labyog ang muingon.

0: ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Pilipino ra.
3: A message of concern from this station.

0: sabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon, pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga Muragdili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Alin. Nagpalit ko og Nanstofi o dili lang Nanstofi, apil pa ang Cervicare, Nanstapsol kay mayo ang paminaw nako sa akong lawas kay ang libati maguna ko sa una kanang mag nosebleed bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor apan tadihang nag-inom ko sa produkto to ni Ma'am Alin nga kining service o non-capsule. Mahin na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Alin. Salamat kayo, Ma'am.
8: Adong paminawon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
9: Ako si Larry Magmiya, kagayipod ang kagaya di oro. Nakasuway ko sa pagamik sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang midako. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdapo. Pero pagsamay kin ako aming Wonder Animal Vita, dabay lang ng pagtubo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang animal vita, ako gabing i-recommend sa tanang yung nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibo yun.
10: Wonder Animal Vita. Mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
13: Ilawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suway Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
14: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
15: Nabay special nga okasyon? Nabagay tao nga gusto ni mo mamalipay.
16: Sa Em's Flower Shop.
17: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
18: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
19: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
20: Sayon ra kayo pangitaon.
21: Tapad lang sa pansuan.
22: Call or text 0966-348-9336.
23: Emps Flower Shop.
24: Emps Flower Shop.
25: Emps.

0: Balak mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Mama. Extreme na.
2: Mga Benata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Hilin Babur. 55. Tagayungon ko.
4: Tagayungon
3: sa dumagi tira ko na narba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
4: Okay.
3: O de yun, lamay po ang katulog.
4: Karun?
3: Katung pagkatilaw.
4: Pagkatilaw
3: sila. Kanang kapsul o
2: mga Benata!
1: Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brad. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
6: Donnell Brand.
7: Ako ay ni Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, ginahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gaynika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C, piti. Bujud kayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulupod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
10: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian akong rauti. Hindi kita tama ka. Isang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wa ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
11: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bagi sa is lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ko. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
12: The climate change phenomenon is here and real. Every human with a functioning conscience must accept this is a reality. Every Filipino should act now to prevent this devastation to our Mother Nature.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapain love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: sibuyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
1: Naunsa na rin akong kinabuhi. Puro na lang kasangit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na ako ang kalibutan. Kinipisi, kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kining ako kinabuhi.
0: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong buyaks nga ang mga problema o sa usab gagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakoyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan. Naangay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Hahay, noon sa maning atong panahon karon? Dili naon masabtan ning atong klima ro?
4: Noon sa kidara, Brad? Nga nagbagulbul man ka?
3: Makalagot mo, Brad? Dili niya ta kasabot aning klima nato ron?
4: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
3: Ha? Unsa man na?
4: Ang climate change mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan sama sa sigig pagputol og kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
3: Nya. May kagayunan pa nga mobalik kita sa normal ani.
4: Layo sa kagayunan nga mobalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan sama lang sa pagpananom og kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
3: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
4: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinundong, gihatod ka nato sa Bago High School.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star.

0: District, no? So, ato ara kinang ipadayon.
1: Pagpalapad sa serbisyo sa katawhan sa mga gidugang ng mga satellite offices.
0: Ato ang pagpanerbisyo nila sa kanang mga American assistance ug uban pa, kinang open matag mga duha ka sa atulogan nito ka satellite office ato na open na to last year, no? Na usa sa Gihulgan, na usa sa Ayungon ug sa Binoy. So, kana sa ato nang gituyo, Mike, para at least ang mga katawhan dili na kailangan pa mo biyahe ug layo para diri sa libertad. Pwede na sila mo adto dito sa ilahang kanang pinakaduol nga satellite office nato.
1: Be updated. Paminawa ang programa One Heart sa Unang Distrito. One Heart sa Unang Distrito. Kauban si Kong MMEY ug Inday Josie Limkay Chong.
2: I to thank the First District na nga gitagaan ko ninyo kayon. For almost 2 decades, no, na makaservisyo ninyo. Gidawat ko ninyo, and it is one of the greatest privilege of my life.
1: One Heart sa Unang Distrito.
0: Mali pa rin napuntang na natin yung programa nga ni para at least mapaabot po natin sa katawahan kung sa itong mga plano. Mike, salamat sa kasi na naminaw sa itong mga listeners. Na.
1: Matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dinhilang sa inyong kisaligang istasyon sa radyo. One Heart sa Unang Distrito. Kauban si Kong MMEY og Inday Josie Limkay Chong. One Heart sa Unang Distrito. Ug ania na

Good morning! May buntag Dakbayan sa Dumaguete, may buntag probinsya sa Negros Oriental, may buntag Tayasan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa ngalan sa atong pinalanggang batanong kongresista, Congressman Emmanuel M.M. Lim Kay Chong Iway. Sa ngalan sa atong inahan sa unang distrito, kanhi kongresista Inday Josie Lim Kay Chong. Kini, si Mike Ramo ang inyong makauban karong adlaw. Sabado na sa mga igala o gani na sa inyong programang One Heart sa unang distrito. Gidala kini sa duha ka kusgan ng mga istasyon sa radyo. Kita na nuka diri sa Dakbayan sa Dumaguete, pinaagi sa Energy 93.7 FM kung giin sakop na to ang kinatibukang Segundo Distrito, pipila ka Tresiro Distrito, as well as ang atong mga kabukiran sa unang distrito, ha? Igo, abot sa atong pagsibya. Pinaagi diri sa Energy 93.7 FM. Lakip na ang atong mga kabukiran o coastal areas, and talking about mga kabukiran na to. May buntag kanlaon! Good morning! Kumusta ang inyuhang panahon sa kanlaon? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa ato mga mag-uuma, mayong buntag kaniyang tanan ang ato mga vegetable farmers as well diya sa syudad sa kanlaon. Ilabi na ang mga kanlamion sa kanlaon, no? Ato mga kaigalaan diya, ilabi na sa ato ang partner usab diya sa Kanlaon City, si kanhi kunsihal ug padayong nagatrabaho, a public servant, true to the heart, public servant, kunsihal Valentin Armonio. May buntag kaniyang tanan diya sa Dakbayan sa Kanlaon, no? Mayong good morning kaninyong tanan. Again, welcome to One Heart sa unang district. We are also on simultaneous broadcast, no? Sabay kita live madunggan usab pinaagi sa Star with double R Radio Tayasan. Mayong buntag Boss Ayan Lahato diha sa may Star Radio Tayasan sa inyong team usab diha, no? Sa management and staff of Star Radio Tayasan, salamat sa pagdala nining atong programa dinha sa unang distrito, no? Number one eh, sa tibuok unang distrito, gipaminawan gikan sa Manhuyod ngadto sa Valle Hermoso, no? Abot ang pagsibya sa Star Radio Tayasan. So may buntag sa mga barangay sityo nga nasakop sa lungsod sa Tayasan. May buntag kaniyang tanan diha. Salamat kayo sa inyong kanunayng pagpaminaw sa Energy o sa Star Radio. Ilabi na nining programang One Heart sa unang distrito. Inyo ni madunggan matag, ha? Matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8 sa kabuntagon, no? Kung diin na madunggan nato si Kong MM, madunggan sad nato si Inday Josie, o madunggan sad nato ang pipila, no, ka mga kauban nato diri sa One Heart, mga ka One Heart, as well as, no, mga maingon nato mga tawo, no, mga opisyal nga naa diha sa mga katungdanan nga makahatag nato og dugang mga impormasyon. So this is a very informative radio program matag Sabado. Kana bitawng while wala makay trabaho, wala kay opisina, higop-higop kas imong kape, no? Or unsa bay imong pamainit diha, pandisal, ha? Malunggay pandisal. Ha? Higop-higop pere kaun ka og likod-lingkod ka diha sa inyong atubangan, sa inyong panimalay. Yan, no? While maminaw ni ining programa sa One Heart sa unang distrito. Yan. So again, good morning kanyang tanan. And of course, kining atuang partner radio, Star Radio, abot ni bisag asa diha sa unang distrito, no? So mayong buntag lungsod sa Manhuyod. Good morning, good morning. Mayong buntag usab diha sa Bindoy. Mayong buntag mga ka One Heart sa Ayungon. Diha sa may Himalalod, no? May butag diha kaniyong tanan. Good morning usab diha sa La Libertad, no? Mayong buntag lungsod sa La Libertad. Of course, ang Valle Hermoso as well. May butag
buntag di kaninyo. Salamat kayo sa inyong kanunay pagpaminaw. And again, ang duha ka syudad sa unang distrito, Gihulngan City, mayong buntag, bangon, bangon, bangon na Gihulngan. Buntag naman, God. Gising na, bangon na. Syudad sa Gihulngan. And of course, again, ang atong mga suki usab sa Canlaon City, may buntag kaninyong tanan. Salamat kayo. Ug sa mga kabukiran na to diha, no, nga maabot din atong pagsibya. Salamat, no? Naglanog-lanog ang atong tingog, ang signal sa Energy FM ug sa Star Radio dinha sa inyong mga panimalay, no? Bugnaw diri sa Dakbayan sa Dumaguete, medyo kilom-kilom pa tungod sa cloudy skies, no? Although murag dili na to matagna ni, murag mo init siguro rapod ni, no? Ang ato ang adlaw karong Sabado tungod kay ang atong gi-monitor manghigala nga si Quiapo. Quiapo po tong spelling ng typhoon, no? Saka bagyong Quiapo, ha, mi gawas na, no? Actually nagkakusog si Quiapo. Salamat kay nagpagawas na siya, no? Sa Philippine Area of Responsibility. Mauna nga ko ano, medyo ano na kining medyo okay-okay na ta. Although sa area sa Northern Luzon, the area sa Batanes, Mabuyan Island, kaganina alas 5 murag na pa sila signal number, no? So muna nga dito dapita, ulan-ulan pa sila dito. Pero ang bagyo nga nagkakusog, palakaw na, pagawas na sa Philippine Area of Responsibility. O, kining gitawag nga PAR. No? Familiar mo na? PAR. Makadungugin mo PAR. Philippine Area of Responsibility ang buot pasabot anak mga higala, no? Sa mga first time pa nakadungog din na itong programa, this is a program alang, no? Sa atuang mga katauhan sa unang distrito ning lalawigan sa Negros Oriental, no? Kini usa ka programa nga dugay na ni, no? Nga nagsibya sa kahanginan panahon pa nga si Kongresista Inday Josie Limkechong ang representante dinha sa unang distrito, no? And of course, karon nga paglingkod, pagpuli ni Congressman Emmanuel M.M. Limkechong iway, usa lang ang ilang kasing-kasing, usa lang ang ilahang direksyon, usa lang ang ilahang passion in public service. And that is why gitawag nato naga one heart, no? Ka one heart, usa ka kasing-kasing lang, no? One heart sa unang distrito. But of course, mga igala, kining ato ang programa is a development program, daghan sa tag mga ginahisgutan diri nga dili lamang alang sa unang distrito but para pud usab sa segundos distrito. Kay basi unyag namos tanhay, namos uy, happy fiesta di ta, matay una ginakong naingon ang tanhay, ha? Ha? Happy fiesta, ha, sa syudad sa tanhay. Na ako'y imbitasyon kagahapon pero wag na ko na ito sa kabisi sa ako ag panahon. And anyway, salamat guys mga ni-invite na ito kagahapon. Kagahapon. Pagkakaroon, zero ta. Ha? Zero ta. But anyway, kung namus tanhay, namus sibula, namus anuse, basta sabihin mo nga, di na tama minaw. Anak, kay para nas one heart, dili. Ha? Ayaw. Tungod kay sayod ang mga suki na nini ato programa, bisan pa sa mga taga Dumaguete, maminaw gyud sila diri tungod kay aduna silay makuha makutlo gikan niining atong programa karong matag Sabado. Matag Sabado mga higala. Ubay-ubay ta og pagkahisgutan karong mga higala, nakaset na ta, no? Nga maatong mahinabi ang atong kongresista karong adlawa, and hopefully ma-available na siya. Tungod kay side kita mahigala karong Lunes, no? September 27, very big day, no? Ilabi na not only for the entire country but also sa House of Representatives. Tungod kay ipahigayon ang State of the Nation Address sa ato ang presidente dinha sa hawanan, no, sa House of Representatives. So muna nga atong madunggan, atong mapaminawan ang kuan, no, atong mapaminawan ang wala pa, ha, I cannot be reached. Okay, unsay tawag ini kining
atong ato ang kongresista kay ato sang kuan ang iyang mga expectations as well, no? Unsa pud ang iyang ginatan-aw sa kuan, no? Sa umalabot nga kining State of the Nation.

0: sa ato mga nag-view usab no sa ato ang Facebook page no pinaagi sa One Heart sa unang distrito maayong buntag kaninyong tanan ha. Okay, dili ta maglangan mga higala atong makauban karon via phone patch ang atong pinalanggang kongresista sa unang distrito para maghatag nato mga updates as well no dinha sa unang distrito. Nasa linya karon si Congressman Emmanuel MM Limkechong EY Kong. Good morning.
1: Hello Mike, good morning. Good morning po sa tanan nga naminaw karon sa imuhang programa. Mayong buntag kami yung tanan.
0: Good morning Kong. Ako ga-assume ko nga naakas kauluhan karon.
1: Mike?
0: Naakas Manila karon Kong.
1: Yes Mike, naakas Manila karon Mike. As you know, opening sa mo session na mo karong Lunes, after sa SONA sa tuang presidente, so naakas Manila. Unya nakod tay mga bisita pud karon diri sa Manila pud Mike maabot pud nga ato ang mga mayor pud sa distrito 1 nga atong dinitar pud sila sa zona kay ganahan pud sila maka experience pud nga makatambong sa zona sa presidente.
0: Mm, kinsa man ang mga dinapit nimo nga mga mayor ko nga mo
1: well, actually ang grupo mo sa kuan Mike sa Canlaon diri naman sila ato sila mayor batch katong previous na mga zona ug ilahan mo SB members. So this year akong gipasulay og pangutana si Mayor Rafi sa Manhuyod, si Mayor Hazel sa Himalalod ug si Mayor Aloma di ay sa Vallehermoso kung interesado ba sila mo punta sona nga sila murag excited po sila nga makatambong. So ato silang giinvitar may kuyog sa ilahang kuno si Mayor Rafi kuyog sa iyang asawa, si Mayor Hazel kuyog po sa iyang igsuod niya ug si Mayor Aloma kuyog po sa iyang magulang nga si Vice Mayor Anan Bustilo. So tulo ka mayor niya to ang bisita maabot ni sila ugma Mike nga kuan para makatambong sa tuang sa zona sa presidente Mike.
0: I'm sure excited ang ato mga mayor no nga makakita gyud dili lang sa TV kun dili diha mismo sa hawanan sa Kongreso. So this is a big day this coming Monday Kong. Ang ako lang unang pangutana is unsa imong mga expectations because last year dako tong maingon nato siguro bumba no ang gipagawas ato ang presidente labi na kitong kabahin ato mga flood control kitong mga words nga mahiya naman kayo ana ba nga murag kato siya nag mugutoy dako kayo last year karon tuiga kong unsa imong mga expectations nimo para sa zona karong Lunes.
1: Well, kung imong gi-expect, Mike, pareha itong last year nga kanang nagi gibisto ang itong presidente sa mga ipangbuhat sa uban mga government officials, matod pa sa ito ang kanang spokesperson si Tony Claire Castro. I-mention na po ito siya, Mike, na napuguno yung laing ipasabog na puguno ang presidente. Kung naambot, wala na ko kasubaybay na punaan na kung sa ito ipasabog, wala na puguno yung ikuan ng presidente ko, no? Sakto mo lang dimension yung Mike, no, last year, buga to ang kuan sa presidente, kaya dito nang kinakita itong pinaka-tako nga corruption scandal, ang kanang flood control scandal, no? Siya sa mga gabisto, ana, no, nga para mausap na, para ma-investigar na siya, o may gani na, hindi investigar na, ang yan, anay mga kongresista, anay mga senador, gani, hindi pangkihaan tungod ana, Mike. So, this year, amuton sa kaya ipasabog, makuha sa atuang presidente. Pero kung ganahan ka mo muta ng expectation na sa uman bahin, Mike, di lang ko mo sorya ka bahin anang insya ipasabog, Mike, kung muta ka balo, anang kung sagi ipasabog ni Presidente Ana, it muta ng kagabahin expectation na lang po siguro sa mga uban na sektor po sa atuang Pilipinas, Mike, probably siguro maka-expect siguro kung mention siguro sa about sa itong education na ito, Mike, naman ito'y hinghiring daan, Ana, nga ang presidente ko no in the last 2 years niya iyang sulayan og kining kabot ang kanang kuan Mike makuha niya ang backlog sa mga kulang sa pag classrooms karon sa entire Pilipinas. As you know, na mga 120,000 kabuk lacking at classrooms ng Pilipinas, Mike, and in the next 2 years mo umrag munay plano sa presidente nga iyang iyang i-cover up ng lacking karon ang backlog karon Mike. So kana exciting to see na siya kung sa una nga may tabo ng 120 mil kabuk classroom ang ang gustong ipatukod sa presidente in the next 2 years, no? So kana siya kabahin sa education na sector ug probably sa health po siguro, Mike. Nakadungog po ko nga namot yung mga update sa to ang universal healthcare, sa to ang implementation na to, Mike. As you know, pila katuig na nagrabalaod, pero wala pagyapon din marag ma-integrate o maayo ang kanang programa sa local ato mga local health systems sa to, Mike. So kana medyo muna akong ipaabot siguro, Mike, kung si Panos presidente in the next 2 years.
0: Yeah. Going back to the classrooms, Kong, no, because you mentioned that. Di ba mo, dili ko sure, Kong, if it was SONA last year or another something. Ningon ang presidente nga ihatag niya sa LGUs ang pagtukod sa mga classrooms. Is kwan unsa man itawag ani kining possibly baka because ana naman sa LGUs ang kuan ining mga pagtukod sa mga classrooms.
1: Well, sakto na Mike, no, nga kana sa gi-mention naman sa presidente before na kanang para kuno mas may pinintar kuno og paspas ang kining pag-implementar sa pagtukod sa mga classrooms. Dili na nato iagi tanan sa DPWH kay kabalo man ta kanang Department of Public Works and Highways. Dili naman classrooms ang ilang gi-no na tagtanan man ang infrastruktura nga dalan, mga vertical nga mga struktura, guban pa. So daghan kay silang gi-gitan-aw, Mike. So muna gi-gitano sa presidente nga I think the previous months nagdali-dali sila og papirma og muwa ana, Mike, na pwede na i-implementar through the LGU. So if city ka or if a province ka, makatabang ang provincial officials or city officials nga ma-implementar ng mga classrooms ilang lokalidad nila. So I think that's a good way, Mike, na mapaspasan ang pag-implementar kay kung DPWH na magunin mo, Mike, daghan kayo silang trabaho and then dili na nila maapas daw niya. So better nang gibuhat karon nga iagi na nila sa LGUs.
0: Right, especially kay last year sila pud ang murag maingon nato na spotlight sa dili kayo maayong mga balita.
1: Usap pud siguro na, Mike, nga datungod kay
2: sa Committee on Agriculture and Food. What do you like to hear from the President regarding ilabi na food security ba o kini pagprepara sa El Nino? Unsa imong unta i-mention sa atong Presidente?
0: Haom kayo sa imong personal nga plano diya sa distrito Kong. I remember you mentioned that mga solar pumps.
1: Yes, Mike. Actually, kita kamalo mo kita nga sa Negros Oriental, especially ang first district, Mike, agricultural magini siya nga area, no? So ato ang mga farmers nga ato ang tabangan ano nila nga at least na sila saktong income nila para makakapuna sa food security po nato, Mike. Eh, kung atong farmers din sila magtanong kay alkansi sila, unsa may kanon sa Pilipino na to, umuuni. So I hope nga nandito na kong investment para sa to ang mga farmers, Mike. If ma-mention as presidente, of course, apikado, apil magkita anak po sa first district, kay matagaan magkita anak, Mike.
0: Correct, correct. Sa social services kong, no? I know you're also familiar with this. Last week, murag na lunch, no? Dere sa Negros Oriental, kining uplift program. But adunay pa nga pipila pa nga katawhan ang nagpangutan na kung unsa gyud kini. Bason na pinaagi nimo kong mapasabot nimo kung unsa gyud ning uplift program sa ato ang national government.
1: Well, kining

0: ning uplift program good night. Usa mi sa kadako nga programa gi kung siya tawag ni gipreparar sa presidente Mike nga to be implemented starting karong bulana sa July. So naay about 7.5 million ka pamilya. No, so mahulog na siya kung ang population sa Pilipinas karon 100 million ka pinata, may 106 million na ta. Tunay mga 70% anak nga makadawat nato nga kanang uplift program nato. So tulo ka mo nga ang mga benefit ani Mike. Number one, ang ato ang mga kuan may kining pantawid for peace na to ng mga membro na to o katong walang gutom na mga beneficiaries, even if nakadawat na sila, nakita sa presidente tungod kay sa inflation, kining problema na to sa El Nino nga gimension na to ganiha, punan pa nimo nga kining gasigigubat sa Iran nga katoo ta nga abi na to nakapirwahanay na sila kining memorandum of understanding nga mag-uli na ning Iran at Amerika dili na sila magbumbahay, very temporary naman dito pila ka adlaw or what okay to kamo to simana siguro nag-away naman pun og balik so kana mga andam na punta anak basig musaka karon saka na pud ani next Tuesday pero musaka na pud ang presyo sa diesel o gasolina na pud na to ani so even if kini mga 4 peso kini wala buto nakadawat man ni sila gitagaan po sila additional na tag 2,000 pesos one time only karong July Mike so automatic na siya kana kanang ato ang 4 peso og wala gutom din na sila kailangan mga apply pa ana automatic na siya nga ma-credit sa ilahang kanang I think ATM nila Mike dito na edit sa pasulod para kung dili na mausik ang panahon Mike nga ang taga DSWD pa musuro sa Pilipinas para manantag anak nga kwartaha so dikta na siya sa 4 piece o sa walang gutong beneficiaries na to. Second, ang kana po ato ang kwan Mike ang ato atong kining gitan-aw sa PSA no kung pamilya ta nang survey gibuhat nila over the past pila ka years kanang gitawag nato nga CBMS or ang community based monitoring system kana siya usa na siya ka survey gibuhat pila ka years ago kada lungsod kay gitan-aw nila ang unsay condition sa mga tao no kada pamilya din ilang gisuroy of course naka-experience naman siguro mo ana nga ipangutanag taraon ang imong balay, sinintado ba na siya, light materials ba na siya, taraon ko na kay TV, na kay Kuan, na ba kay Bakang binuhi, na ba kay Baboy binuhi. So, nagang kasi lang factors kung disurvey nila itong sa CBMS, Mike. And then, ang resulta sa CBMS, nakita nila nga, katong pinakapubri, Mike, mo itong disulog nila sa walang gutom atong I think this year na sila gasugod. Pero katong gitawag po nila nga next nga inline, kanang near poor families, nga based sa CBMS nga data mo pud ilang gi target karon Mike nga tagaan nila og tag 2,000 gikan sa bulan sa Hulyo hangtod sa Disyembre so pila ka man 6 months na sila makadawat og tag 2,000 pesos Mike mga 2.5 million ka pamilya kuno nang gi target ana ng sa presidente nga patagaan ang tag 2,000 kada bulan hangtod sa Disyembre kana siya Mike July murag mo adto pa sila sa kuno na sa asa napita ang payout sa DSWD ana adto sila dito nga magpa-register po sila ilang GCash number kay in the succeeding months may mga sunod nga bulan July August sunod Augusto hangtod Disyembre dili na payout sila mo adto may kikalas kay PayPay mo dulhog pa ila lang i-register ilang GCash number ATM number nila automatic na i-credit to hangtod Disyembre ng tag 2,000 pesos sa kanang gitawag na to nga near poor households. Lastly, ang ikatulong nga diigo sa presidente ana Mike, katong low income workers no sa kanang basi po nila sa SSS data po nila nga katong nakabayar ng SSS isa one time na last year, kung makita nga low income ka nga pamilya, makadawat po ka anang 2,000 pesos per Mike. So, kana siya 7.5 million katao nang gitarget sa presidente nga matagaan na nasugod karong bulan na Mike.
1: Okay. At least, no, salamat kong, no, ngayon mo nang napaklaro gyud pero siguro another thing na kinahanglan sad maklaro ko because we you know almost every day natay madawat sa ato ang Facebook page nga kung unsaon pag-appeal anang uplift pwede ba ko sa imong opisina mo apply ana o sa imong ikatubag anak ko
0: well actually my timing kani nga na inaimbitar ko nimo karon sa reduced station Mike nga naisgutan na ito ng uplift kay actually na ko scheduled na post Mike sa Facebook page na to ganihang alasize na na-video nito atong gi-post Mike nga ang secretary mismo sa DSWD may di-explicar para at least dili sila ingon na ako may gamugna-mug na ani Mike ang secretary mismo si Rex Gatsalian may di-explicar kung kinsa gitagaan o kung saan yung uplift na na program. Ako pong dimension, ako pong dibutan po dito sa post na to sa Facebook page, Mike. Iskinahan mo mo ano tanawa lang palihog ng Facebook page na to nung Emmanuel M.M. Limkechong EY kay naan na itong ipost dito para at least matubag na inyong mga punta na. So again, diklaro na dito, Mike, na dili kailangan mo ma-apply, ana. If nasunod mo itong dipang-mention ako nga tulog ka kategory, matagaan mo, ana, nga nga programaha ka ng uplift na to. So tanawa lang palihog dito, wala kay kailangan applyan, ana, again, kay ang gabasi tani kito ng CBRS data o katong one-pull katong sa SSS nga data, Mike. So dili, wala na siya applyan na ron sa automatic na siya.
1: Mm-hmm. Sa laktod nga pagka-istorya kong wala sa imuha ang application ini.
0: Yes, wala application na, Mike. Ang data na siya sa katong dimension na to sa PSA, katong CDMS, kung ka na inyong balay, tanaw ni mo nang gawas yung balay, kung itatakan nga rin ang sticker sa PSA, pasabot na nga survey na mo. Kung nga itanaw ang resulta sa survey, ang computer na generate sa pila kabuk ng million nga katong near poor na itong diingon, Mike, nga mo inasulod, ana. So wala, bili na ingon nga ang pasuuray sa mayor, pasuuray sa kapitan, sa konsehal, o uban pa, o sa presidente, automatic si kami, Mike, sa kongreso, wala may say, ana, kung kisay makadawag, kay computer generated na ang beneficiaries na to na base sa CDMS data.
1: Kana kay at least maklaro na to kong, no, kay usahay sakyan ba or i-miss muhata o misinformation kay lagi kitura man ning suod ni Kung MM or kitura man ning mga tao ni Kung MM ang naa sa lista. So sa klaro nga pagkaistorya, wala sa inyo ang application, wala mo'y kalambigitan sa pagpili kay kinitanan, una-una computer generated kini.
0: Yes, sakto na, Mike, nung nga, ganahan na kong kumuad, Mike, nga, yes, wala ko'y, ang kongresista, wala'y labot, ana, ang mga mayor o kapitan po, Mike, importante po nang mabalo sila, wala ko'y labot ang mayor o kapitan, ani, ha, kaya nakadungog raba ko sa uban lungsod, Mike, na, sa uban lungsod, nga, nag-mention dito, nga, ang mayor may nakupot sa listahan, kaya, apit na raba, barangay election, hindi gamit na po nila para ana, Mike, ba? So, ang mayor, ana, walay kalibutan, ana, walay, wala siya katungod mupili or muusab anang listahan na, dili po na siya, ingon nga, matantang ka niya, kaya tungod kay di ka ganahan niya, wag ka mo suporta sa iyang kandidato, dili na pasabot nga matantang po ka, ana, kaya automatic na siya, computer generated na siya, nalita.
1: Correct. And ang maingon nato nga posibleng wala na appeal niini, and then they feel nga ha, dapat na sila ni. Posibleng nga wala sila nagpa-survey. Wala sila na istorya sa mga taga PSA.
0: Actually, Mike, wala mangguka ingon nga kanang atong taga PSA nga ni survey sila para tungod aning nga uplift program. Mm. Ang ilaha lang kang data sa CDMS, actually gwapo kay na siya nga tool, Mike, nga magamit sa mga leader sa lain-laing lugar, kapitan ka, gobernador ka, mayor ka, congressman ka, kana nga data nindot kay siya, Mike, makita nimo ba nga asa man ang pockets of kanang pobre ba, unsa man ang barangay nga delisod gyud sa may problema na nila. So nindot kay ni siya nga data, Mike, nga sini na generate sa CDMS. So kana siya tinuod pag istorya kanan households man ang na-cover ginaan sa CDMS, Mike. So I'm sure na naadto na gina ang ilahang balay, Mike, kay na survey na gina sila.
1: So at least pare ba itong makinomdom ko kung panahon sa 4-piece nga daghan kayong dili magpa-interview, wala mas nakabalo nga para dahil sa 4-piece pag abot sa programa, dito na nagreklamo na nga nung wala sila na appeal, wala po dahil sila na survey. So kaya at least kining CBMS tanan ni na atuan jud kini gitanaw kung ikaw ba na masulod, no? And tungod kay usa ka generated computer generated kini siya nga evaluation, so kumbaga sulod lang sa data ang computer na imutan-aw kung asa gyud ka dapita, near poor ba ka, nakbakas poor, or kung asa ba dapita kong. So again, wala gyud kay kalabigitan ani kong.
0: Yes, Mike, wala kita, wala ang mayor, ang kapitan, wala labot, ana. Purely data gini siya sa CDMS. Going back sa katong dimension ni mo ganiha, Mike, sakto gin ang Mike mo nga usa sa akong memorable siguro nga first moment sa gobyerno sa 2007, Mike, kanang pagduol sa DSWD nato nga ningon sila nga na sila ikundakon nga survey, sakto nang giingon nimo, pero wala mo gin sila mo mention nga para pantawid na siya. So pag survey sa mga taga DSWD, Mike, nga dito sa Kabukiran, kaya nag-survey sila para anang sa sa DSWD, wala kabalo ng mga tao nga para pantawin din. Siya nga nai-uban doon, nangyong sila nga ayaw ako sa buka na, kibisip ako, pero kamay-mahay na sila paggawa sa resulta nga para pantawin din ito siya. Sakto man po na kadili po din, ang i-mention ni Mudaan kung unsa na siya, kaya of course, na ang tubag sa tao, may mausap din nun po, kung nilang para sinabang, di ba? Imbis na kay Bakay, nahimo na lang kanding na nai-ingoy itong kanan siguro, kay tungod man sa para pantawid. So, muna gibuat sa DSWD before sa pantawid, pero daghan juga ito ng mga problema, Mike. Let's just say, sungkot pamanggutuan ng survey-survey itong mga panahon na, Mike, kanan para sa ayuda, daghan juga yung mga problema itong mga ngano kayo ng maestra na apil, o sayang kapitan pa, na apil pa. Kini sa CBMS data, Mike, yung maslimki yung naging sa kaya kaya pila kayo sa experience na magrato rin nabuhat sa gobyerno sa Pilipinas ng pag-survey, more or less, mas lintiw na siya kumpara itong 40s na survey before.
1: Right. And CBMS is PSA. Dili ni siya DSWD.
0: Yes. PSA ni siya sa paano siya Philippine Statistics Authority. And then kita, Mike, na first time nakakita mo kita sa survey nila, Mike, kung sige mga tools silang gigamit na ilaha ganit update-based na mangani ni pag-survey sa PSA din, Mike, para mas lalit yun nga makuha ang data din. Musuro yun yung taga-PSA dito. Adagan kayo mga questions, Mike, may yung kagpating bagaag na itong lahang questionnaire na matubag para lang din makuha din kung unsa sakto din na status imuhang kahintang nimo, Mike. No, katong dimension ako nga mutana sila nga baki radyo, baki TV, tanaw nila imong balay kung kongkrita pa na imong balay, like materials ba na imong balay, nabakay CR, unsa na imong hangi pang pamuhi, unsa imong income. So nanalata na nila ang data diha, Mike, nga no gigamit ato karon para aning uplift program.
1: Correct. Anyway, kung although daa ka diya sa Manila karon for again, no, for the State of the Nation address, pero diri sa distrito padayon ang imuhang mga programa, and one program which is medyo naka-interest kukong yaya lang layo kayong La Libertad, kining social media training. I think kagahapon ang deadline ini. Pwede ba nimong mapabatbat ka namo unsay konsepto aning maong training ko?
0: Well, usan ni siya kaprograma, Mike, sa DICT, no, kaya Department of Information and Communications Technology. And as mentioned sa itong mga previous na interviews before, Mike, nahimo man dang vice chair aning sa DICT sa Kongreso. And then, kini, Mike, I was there sa Dumaguete last week, Mike. Biha po na nga ito ang assistant secretary nga si Rix Gaudan, who is actually from Dumaguete also. Ang una ganit niyang stint sa gobyerno, Mike, kung kabaho sa gobyerno, kay staff niya ni Congressman Josie before, pagsugod ni Josie, and then slowly nag-apply sa DICT, pero nahimo na siyang asset. So nakita ni last week, Mike, kay mention nung siya nga na siya ihatag po nga programa po guno nga ibalos po niya sa Negros Oriental kitungod kay taga Dumaguete mang gid ni siya. So nasa yung mga program pang mention na to, usaan ni Mike kining ato kining imong gi-mention karon kining mga training na to, Mike. So kung traon nimo, Mike, ang mga tao karon ba daghan naman kay nang mga work from home kumot sa to nya para nako minut pa kay na nga konsepto ng work from home. Flexible imo oras sa balay nimo, dili kay kami ingon nga pagkarakara ka mangandam pagkas punta kay mga maligo kay bantok sa opisina kana narakas imong balay nimo, pwede na kamo trabaho kanus ata ganahan. Pero unsaon nimo pagka-acquire nimo ana nga skills, Mike, nga mga trabaho ka ana. Kung busap doon, kini magod siya, Mike, papo kini siyang investment nimo, kaya imong dollar, ay imong income magod nimo ani, mahulog magod siya nga na dollar sa imong income, kaya mangita ng plenty sa gawa. So kini siya, muani ang DICT, Mike, kaya mo training ani sa mga interesado mo, appeal ana, nga matunuan sila kung sa o nila pagpangita ang income through sa internet, through sa social media marketing. So muna yung ilang pagkabuhato nila nga training sa La Libertad. Ang sa schedule, Mike, nalimot ko schedule. Basta sometime August man siguro to, ang ilahang ka ng training. Ano. So para na ako, Mike, if ma-train na ng mga bataa, Mike, maka uli na siya sila, ha, maka income na ni sila, hopefully makita sila ang amigo o ilang amiga, ilang barkada, ilang igagaw nga pwede naman may makatrabaho lang kasi inyong balay nang nagsana lang kay internet, ha. So base mo spout out ni siya, Mike, mo makatagkatag ni siya kus uban tao nga at least na nai-income ang mga kabataan na to nga dili ra mo sigig ingon nga pagsitan ako sa Facebook nila uban pa maka-income na sila tungod ana, Mike.
1: Yeah. So kagahapon to ako nakita nga deadline kong para sa mga applicants, no. Kinsa man ang inyong gipangita gyud ani kong to participate on this training?
0: Well, number one, may kailangan ka nga computer savvy kadaan, Mike. Like, of course, this is magkailangan nga magkatun, di pa ka magkatun, di pa ka kabalo mo under si mo laptop, nga mo sa apil-apil na kaning nga training. So at least kung ito sabi naka daan Mike no nga kuan actually kining kining screening kay Mike ra man and I'm sure daghan kining mo apply ani Mike dapat gani ni siya atong gibuhat kang gamay nga screening test na Mike just to make sure lang nga at least competent ka daan nga musulod ka kay kada magwa tong training nga Mike kabuk Mike eh, man you are expected nga makapangita na kan imong income nga kung musugod pa ka igulit mo sa inyo ha ikaman sa training igulit mo sa inyo ha wag po kay na nabuhat so unsa tanan ning training mo pagka tanghatag sa someone di nga na nangyipa gito gusto gitani so napanis yung screening test nga itong pagkabuhaton Mike and of course you have to have imong kagulingon ni mo nga desktop ba o laptop ba sa imong balay but para of course so kung trabaho ni mo wala kayo imong kagulingon ni mo nga na unit pero again ang imong advantage ni Mike ay ang imong income dollars magod kayo so pwede na ka makapalit ka ng laptop kung makahulam na ka karoon sa pagtrabaho maayo after a few months siguro Mike makapalit na ka ng imong kagulingon laptop gali yun.
1: Correct, correct. And libre kini kong, I would assume libre ni kaysa sa government ni kong, no?
0: Yes, libre ni siya tanan, Mike. Na nabuhat na nato ni before, Mike, kapila. And then, nakita ganito ba ako, gitsa, actually, Mike, kay, mula gina, di na kakailangan mo ato sindag para mo work na mga call center, mga BPO, guman pa, you can do this at home, sana lang kay stable nga, nga internet. And then, as mentioned din ako kaniha, Mike, na nag-meet ni sa tuang assistant secretary nga si Wix Gaudan, nata-mention po siya mga laing programa po ngayang ihatag sa tuang distrito. Mike, usani is, kami na-i government center niya sa Gulungan, Mike, ng, sa Philippine Postal Service na siya nga na absorb naman siya sa DICT karon. Kanang building niya, among plano, Mike, na himuon na siya nga as kanang training center niya sa Gulungan, no, nga ang makahatag-tagwa po nga internet niya, mapasa pag ito ng internet sa Manila, ay mga relay stations na Mike, para mas makusog ang public wifi na tiyak sa Gulungan. And then, magbutang tag mga computers niya para ang mga bata, Mike, katong wala pa yung mga computer, pero ganahan mo sugod-sugod na sila ang kanang work from home nila, pwede rin nila buhato na itong ang government center na ito sa Gulungan. So, I hope maato nang mapangita ang funding for 2027, Mike, pero niino naman to si ASEC Weeks nga, musuporta siya aning nga programahan na itong ma-develop na siyang training center na ito sa Gulungan. Secondly, napunsa yung mga pan Mike ng mga wifi po ng ipanghatag Mike. Hopefully by 20 no by October siguro Mike nanay libre nga internet ang tanan barangay sa Canlaon o tanan barangay sa Valle Hermoso patagaan na ito libre nga internet mo ng tanan barangay anak Mike and then napa po certain areas po sa mga nilaing mga lungsod po nga ato pong gikuanan po sa DICT nga matagaan o kining libre nga internet. I think mga about 60 plus din siya ka barangays Mike at ako nang giuna ang kiningkuan kining Canlaon ug Valle Hermoso kag may ramugon sila pila ka barangay ramugon ilaha sa Canlaon 12 ra sa Valle Hermoso 15 ra so at least ang entire Valle Hermoso Canlaon matagaan na nato og kining libre nga internet ang uban barangays Mike ato pa nang tagaan po niya Mike dinon po nato ni
1: tinood because usay base od niya og masayang ang mga niga training sa social media marketing unya pagabot nila sa ilaha wa pud sila internet so at least kung naamay suporta ang internet sa mga kabarangayan then definitely pwede nilang masugdan ang ilang mga nakatunan.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kining mga magpa-opera na ay mga nadawat atong pangutan na kung exclusive ba niya sa First District or pwede ang mga outside the First District ani kong
2: ato nang binagsaon may kay lain-lain mangguni siya nga pamaagi ning kada operation. So first kumingon ka sa kanang sa class nung may katong mga sa mga bungi or nguho nga mga bata nung mga pasyente na ikaw na sito naman dyan ka may over the pila ka years mga mayroon kami sa kalibu kapin naman siguro gani na ka pasyente atong naoperahan na through katong smile train atong partner katong medical mission matters nga tigantuan sila libertad before o sa kalibu kapin na nakapasyente ng ilang naoperahan. Right now ang problema lang kay ang kining ilang funding agency kining smile train US wala na mong good mo fund ng medical mission matters kailain na mong good po ang ilang plano mong good ka na mga hospital driven na mga operation like dito mo ato sa lain-lain lugar para sa libertad para maperahan dito sa inanak nga setting at doon na lang din sa mga nagkukong hospital ang kining mga pasyente na ito tabangan na po ng creative ugan pa. So kaya sa Mike wala naman silang mabalik sa La Libertad na kaya wala naman silang funding. Kita na lang mo yung nangitaog paagi Mike ngayon saan mo na ito ng mga pasyente na ito nga bungi ang muho nga gusto magpa-opera kaya experience na mula nila nga dito sila sa La Libertad magpa-opera. So hindi kasi sila inquire ngayon kung daghan na kayo pasyente doon na nakalista nga wala pamubalik itong ng grupo. So nakakita taog pamaagi Mike nga naman day ka ng ang smile operation smile day usap po na siya kay NGO based sa Amerika po nga na sila gitukod na dito sa Cebu City Medical Center nga kanang inana nga dito na sila maopera ang pasyente na paluulon dito. So atong gikontak sila nang utana pa nila o kung sa mga pamaagi nila Mike and then willing naman kayo sila mudawat Mike o inana. So ang ako alang ako nang gipabalos mga tao nga katong mga pasyente nga gusto mo adto dito adto lang sa opisina Mike kaya at least patagaan na pa sila og pamasahe padung dito sa Cebu and I think ang kanang ang ilang NGO gani Mike murag muhatag pud mga nigid pud og additional pagani gid mga pamilya. So pakapin na lang na siya sa mga ginikanan nga adto sa Cebu magpaopera sa ilang mga anak. So kana siya again pwede ka mo sa opisina Mike para mapangutana ni mo kung maagi and then natabangan pud kana mo sa PTPP nimo sa Cebu whether taga kuan ka Mike taga First District ka or not pwede na kahit kagana mo i-endorse na mo dito Mike para ma-operahan ka kay ato ang mga ng practice before Mike nga taga Bayawan ka, taga Occidental ka, taga Cebu ka, ani ka taga Libertad sa una mag-opera, welcome raman din kayo good. So kana wala na ganun siya yung problema. Kining kabahin sa atong mata Mike, kining katarak naman po yung grupo tiga ni Andre pero busy kay sila, kadaghan kay sila kining request nila sa ilahang medical mission Mike. So wala ko kahulat niya mabalik pa sila diri sa ato ang distrito Mike. Ani na po nagpaagi ano ng saon na pwede pa para maoperahan. So ato ang i-contact ko ng ato ang igagaw Mike si Dr. Francis Yap sa ACES Eye Center sa Lee Hypermart nga kung pwede kini among mga pasyente tagpulo-pulo kada bulan among ipadala niya para maoperahan. So nakasugod na tatong last week Mike although dili pulo ang naoperahan lima ra kabuka ang lima murag naay problema sa ilang health atong time wala kadayon og operation. So at least ano tay pulo ka pasyente sa katarata maoperahan ato every month. Ang importante lang Mike ana sila feel health. Ang nangutan na ito, anak ko ni Mike, katong taga Tanhay, taga Baez, kaya suki na ito, tiyari Andres sa Libertad before, pwede ba sila maka-avail, anak? Ang akong tubag, sorry, yun, pero dilit niya sa pareha sa unang na katong medical mission mo, anibiri sa Libertad, kasi sila may nakupi gasto, anak. Kini siya kay pulo-pulo ramo gini, unahong sige na ako ng taga First District sa Good Mike. No, and then last, katong waiter Mike sa Cebu, kanang sa Cebu, libre mo po ng operation dito sa Cebu, pwede naman sila mo adto bisag di sila taga First District, pwede naman sila magpa-operaan na, pero kung ganaan sila magpatabang ng endorsement, pwede na po kayo ta magpatabang sa endorsement niya. If ever gani nga taga Second District sila or taga Third District sila dito ni Kong Maisa or ni Kong Janice, pwede po tanga dito itong hangyo nila para sila pwede pa doon Cebu Mike.
1: Okay, so at least klaro lang kong no kay sa una medyo sayon na to pag explain kay La Libertad Ramantanan. So murag dali ra kaayo no kumbaga hala adto ra mo bisag asa mo gikan walay problema ang La Libertad na imo akatar ninyo. But this time tungod kay naay mga changes mo nang naapoy mga pag-usab. So at least kong ang klaro lang nga giuna nimo ang mga taga-unang distrito kining sa mata there is ACES Eye Clinic but the rest of course especially

0: Katong ngongho og sa cleft, pwede na sila mo agi sa imong opisina aron makakuha og endorsement, makakuha og ginagmay bang support. But then of course, mo lagi na kay ang mga taga segundo og tresero distrito, adu naman sa sila yung mga kongresista nga pwede nilang maduol para matabangan sila.
1: Yes, Mike. So, kita ato lang din ang giusap atong pamaagi, Mike. Hindi mo gusto makapubos sa schedule sa kining mga medical mission yung Aniga Libertad. Of course, napot sila ilahang mga lakaw po. Nangita na lang itong pamaagi, Mike, nga masulbad na tunay kay kaning sa katarak na ni Mike. Ngayon ka, sa gatos kabuk na ning pasyente na ito na kain at madaan for the next medical mission. Nga, every week, magsigi pa dyan kadubang. Unang nangita na itong pamaagi, Mike, na makuha-kuhaan na ni siya, maoperahan na din yung mga pasyente na ito, Mike. So, tanan na itong information, Mike, kining sa Goiter, kining sa CLEF, kining sa Katarak, naam na ito nag-post dito sa tuang Facebook page, Mike. So, ikibisado sila, palihog na lang kung tanaw sa tuang Facebook page para makatabangan sila, Mike.
0: Correct, correct. So, anyway, kung medyo ni gamay na ang atong oras karong sa atong programa, naaba kay gustong ipahibalo sa atong mga katawan kay mura og naay activity usab karon sa kanlaon ang para sa mga estudyante?
1: Wala ko kakuan. Kuan na siya, Mike. Karoon sa kanaon, sorry. Kuan na siya. Ang ato ang team siya, headed by, of course, ni Milcar Asildo. Ang ato ang team, I think on the way na sila sa kanaon karoon, Mike. Katong educational assistance na to, ako nang i-emphasize, Mike, ha? Second semester 2025-2026 niya, ha? Pili sila mo ato dito sa kanaon karoon. Kapag dito man ato ang team karoon para mo dawat sa mga application. Kay sa una, mga good, Mike, sila pa mo biyahe dito sa Libertad ng mga bata kay mo apply karon ato na lang gipaduol ni ang atong opisina, Mike. Sila ang opisina ni patuon dos kan naon para mo dawat ana para mas dali og ang musika kilti ang mga bata. So palihog ko katong sadto mo apply anang sa educational assistance, trawa lang ng Facebook page sa to kay ato man ang di post diha. Og pabalo lang po nako, Mike, ikan ang uplift mong gudaghan mong gumisip mong tanan na ko ana. Unang time ni Lady Gayo po nga akong na-post ko na siya niya buntan po, Mike, nga unsay mga akin sa mga benepisyo kung sa pamaagi ana, at least matubag ang mga pangutana, palihog ko tanawa lang sa ito ang Facebook page para updated mo.
0: Right. So, ingani kong, no, kay, I remember, I think it was Tuesday or Wednesday, this week lang, doon na kita'y kaila nga nangutana, no? Kabayan ba ito ining educational assistance that your team, ang imuhang staff, would go to the LGUs. What if either humana or wala pa, pwede ba sila daw muad to una sa imuhang opisina para mo apply for the educational assistance kong?
1: Actually, Mike, dili mo napasabot nga kanang schedule na ito nga gihatag, Mike. Mura na siya nga oras to din para makasabit ka. Karoon, no? Naman sila sa kanlahon as mentioned na to. So, kung dili sila kaanha niya for whatever reason, kaya gadaot sila roon sa mangani, pwede naman na nilang nga muad to sila sa Libertad nga opisina. Pero, but again, makapliti na noon sila. So, muna itong dibuhat nga, itong dipaduol dito. Pero kung dito nila makaya, pwede na din sila makasabit niya po.
0: Okay. Ang Gihulngan office kong ni mo na apa ba or ato lang sila sa Libertad?
1: Oh, wala na ma Gihulngan doon na sa Libertad, Mike. Libertad na lang, Mike.
0: Ah, okay. Sige, kay murag taga Gihulngan tong iyang gipangutana. So ako
1: natay ko na, Mike. Actually na schedule sa Gihulngan, I think next Saturday. Basta tanawa lang na sa Facebook page, Mike. Di ko ka-confirm ni mo ana karon, pero I think next Saturday na tong Gihulngan. So update lang yan mo sa Facebook page na to para at least kan mo aware mo sa schedules.
0: I see. Okay. Kung salamat kayo and siguro pag guman sa zona, manawag na sa pukuni mo kung unsa po imong reaksyon after madunggan nato tanan ang State of the Nation address atong Presidente kong.
1: Sige, looking forward to that, Mike. Sunod sa bando, Mike.
0: Okay.
1: Matabi na kong tabalik.
0: Yes, kong. Salamat kayo, kong, sa imong oras karon.
1: Sige, no problem, Mike. Salamat po kayo, Mike. Ugunin yung tanang naninaw ang atong programa. Salamat, ugunin buntag na yung tanan.
0: Alright, there you go mga igala. Ang ato ang pinalanggang kongresista sa unang distrito, First District Congressman Emmanuel M.M. Lim Kechong Iway, ang ato nakauban karon dire sa atong programa sa One Heart sa unang distrito. Daganan na itong nakuha karon, no? Ilabi na itong uplift program. Kaya sayod ko, daghan kayo mga istorya dias kabarangayan, mga istorya dias mga sityo nga akini. Tawo ni Kapitan, tawo ni Mayor, tawo ni Congressman. Maunang nasulod sa uplift, no? Pero dili kaya na may gala. Kaya bisan pa, na kung i-endorse pa na sa mayor, bisan pag i-endorse, which is dili na sa pwede, pero panalitan atong ingnon, i-endorse, pero once pag dagan anang data nila sa computer, dili ma